ana moga wa hawa dipolitiki o se o itukiseditse dikgetho tse etlang na moga wa hawa o itukiseditse o hapa dipelo tsa setšhaba PCFM yo mema ho nka karolo le naneo la rona le matla la dipolitiki re fata makwatsi ka moqebelo o mong le o mong ona ke monyetla wa hore o ikopanye ka kotloloho le bagedi ho arolelana tshebelopele ya lona le ho rapalatsa mehuo ya lona ka theko e tlase ya bonyane ho tloha ka 500 maluti o ka tla bapatsa le rona ho netefatsa hore lentswe la motho e mong le a utlwahala mme o tla kgona ho fihlela balatedi ba kgale le bagedi ba batjha naa ka bophara beha mokga wa hao monyetleng ka ho ipabola le ho iphumana o le ka botleng letsetsa 22 322 122 bakeng sa ditlhakisetso PCFM your power.

you're being rocked by your favorite DJ, DJ Standish.

jwang hae ha o le tje. O ne se jwalo o le ka ntle kapa ka hare ho naha ena le Sotho ka hara Maloti. Ke re kgotsong hle. Kgotsong ba Sotho ba batle. It's ne ke di teng hema ba ntse tsina ma ba ne ngwane so ka se be di tsantle ka magetana ha isa ya se be di tsantle ka nete e le mo teng ene re lo pata maro na ka mo me ma si pati o ba na ba hlehlethe sebetsi wa tle ile nga nete ka chaba se sengata se ne se le ka mona ba ba nge a khola he ne ile ka e kae go lo ka me tsile me sala ka fumana ho so zo na so rata ba se ka ntse me ke se pele lona ne se le tsantle ka nete ngcena ba bamba tirinya baloya baloi sa buitlamo ba go tsa tsindela ke amonka ke tlo mo yesa mmalela palena di tense re le bua ngwaneso ha ile mona o nkile kano e ka lokalo ya o heza tsindena o lo itlama o o ba le mofumahadi ha hona letho ba o tle re tla ya ngwana mme monate monate monate monate ei o no bata mo ba ntse ei o no bata Hili, Icon. Empahe. I want to hand it a papa. What a wolf to my head.

na sisi ebi se na ach no nna di bitso la ka kitumelo fana ya ka ke mokwai ke tla ba bona dikaka pa tsene ke sa maru sona ka mono maobane ya nka ba bitsa ka mabitso mona ono ho tletse ngwana mbeti ya tia le mo ono ho tletse tshwiti bana ba hai ba go tsofetse ka nnete go latela tsela eo setšhaba se ne se ba phuthetse ka teng ke dumela le bona ba le kgotso mme ba bona marobetseng teng go gobetse ka kgotso

ya metso se mashoma mabedi a metso supileng ka morao re ena bokae ka mogore ena bogago le re nkile balo Mr. Bashir Wesley ke bua ka Mr. Phil Collins ka pina monate ring everyday re re thabo jwalo ke nke Maria Carey o sama jwalo le stopa sa boys to me one

ina le na R. Kelly at sa mga jaw series ang Celine Dion, kapina mo na tiring I'm your angel. Nasa so ili le show me le mo sumong. Rahaba maan, huring abo kay, huring yan ni abo ne. Kansi ki sa mga hamon, nati jen na. Ilo sing. O sing sa sapotlaka, lupotlaka mo na me. Yakhola o tatawa na fela kuya di kiriking. Ke lo bua le mmupi wa rona he ha ho lo tsa tsinona lena ha ho lo tsa tsinona le hey motho la ya ngwana mme wa di bona wa e bona me apa ho hai kona hai hey a go mbe tse mona wa sotho mona e lo mafumo who is to refresh mafumo huiswa di fashion ha holo tla go nne la bonne le ke bua holo ka bonne huiswa di bonne a go njwetse di ke le bua nne te fela mona gona ha di le mafumo la be le se di fashion me a paro hona le a paragwang ka pa le zo di ke la bua se hantle ba ba don thotsena ge mo ga o nyana tshe ka tsona ka nnete ga moraonyana ka tsona tsena ga ntho tsena ga di tsebe bona ba bang ge a fitlha maserumo ona bele re bona meaparo e ne aparo a mmona mafumo bale le no go rutuge le bana ba theoang gona mmona mo reteng thabeng mona ga batla maserumo ona batla megotlhaneng ba apare ka tsela eo masego mona go aparwang ka yona eya tla re bjetse obane bela be re sa tsebo gona ga e tla ba o apere gantlha o tla mogotlhaneng na o tlamaya o apara

Really? Yeah. It's all right. Yeah. Ke ka mmona maobane mono. Ke tla bua ka yena ha tsatsi ntse le phaphama. Ke tlo tla ke mo kopanya le ba bang bao ke ba boneng ba babedi. Bomme ba babedi. Ba ileng ka ba bona ka nnete ka fashion ya bona ngwana mme. Ere. Ke ka nyagoa. Ka gana banna ke sa dile le fumo. Ha batho ba apere ka mokgwa oo. Ne ke ba shebile maobane ke ba bona kae. Ba apara tjena. Tiwae mono ko mbetse mono. Mbetse batho ba tiwae. Mbetse batho ba tiwae. Ndetsetse mono. Ha le ya mafumo le apara di fashion. Le apara mofuta wa lona wa lona ko wa lona. Le apara mofuta wa lona wa diphahlo. Njetse batho ba tia tia ne mono. Molemane. Batho ba molemane mono njetse. Ntse le mmametse ke a tseba hona tje. Njetse mono. Batho ba molemane. Le apara bana. Ha le ya mafumo. Le ka ba bona bosiwa nwana mme. Ka ya. Ya. Bana ba apire ba. Bana ba apire ba. O kwa motho a apire ngwana mme o tla bona le ka mahlo batho ba mo sheba o kapa ba o sheba. O ya o ya yo tshobalo wa apire wa apire jini. Ha wa apire go le heo se wa apire. Le no o jwetse. Le no o jwetse ka nnete. Batho ba mo le mane mo. Ha o se mo wa. Ke a tsoa o dula mo le mane mo no jwetse. Ha o se mo wa. Ha go jwetse. Batho ba mo na ba pa ga ba. Ha ba ya mafumo. Ke ba bone mo ba nngwana mme. Mo ba feta mfela ntse ba sheba bo ntate bana ba sheba go le bomme bana ba sheba le bona ntse ba e wa pelo tshena ka ya bana ba pinse bana he ngwana mme go ne ba pinse bo isi bana ngwana mme go ile ka ipotsa gona ha pula ene ina ha e ba pula ene ina na go boliwa hey ha ke no u bese gona ba pire wa fela ke ka ba bona nna ma ba bana ngwana mme bolo ka ke tshwe ke ga ke ile mafumo na ke tsiga ke a sheba ke a sheba gona le apere wa ya sheba gona le apere wa nge ka re ge tlo tla ge di bua mona ge tlo tla ge le phafa ka pa gona o le tlotla ge be re tshoge ya ge mone mo ba le motho yo a apere je ge mone motho yo na apere je bo re bue tse eng he lo na batho ba mona ha mo le mali mo ge bue tse mono wa thwa mo le mali gona wa pa wa lo na ha wa mafu. One moment in time, Whitney Houston. One moment in time.

Maobane sa di duela wela maobane. O tla ke fola tiwe mane. Bale idumela sound ya kulu ye ntwe. Don't give up. Idumela handle sound ya kulu mo maobane ngwana mbaka. Go lo be a go. Go lo go be ha go lo ka ga kulu ka mo. Hey hey hey hey hey hey. Hey. Ne ke thola handle ke thola ka tetiane.

mashome a mabedi ha metso go bo ka mora ho rena ya bone ya ka mora ho rena bone ha metso twa sho six pina na ite mona na pina mona ba ka utwa gona wa mo zeba mshimane no ka pastor pa sena ba steva se so pa sena ba steva na ai ha qala ma mela ntwini ya rock ndiki ma mela mshimane super mix it ain't easy

0: Mr. Chris Rea, on the beach, on the beach. Kin ke motho yo mmo. Ha. Le no mo be a ho lokatela mmona ha se tsa isu. E no a qala ho mutlwa ka pa qala utlwa pinena. Ne ke le ka ho di thaba tsa lo sotho ka kwana mmona ke sana ano. Nga fumana ho le tsa pina tsena. Che a itse a ke fika ke fumana ho a. Ntse batla me ho ba mamela dipina tsena. Ka hodimo kwa na dithabeng ngwana mme ha ga le uti kwa. Ka fana ho la pina. Monga teng ha ka ba nswetsa ka ne thombe tsa hona ke mang. Itse a njwetsa ke oh I know this guy. Ka mo tsaba motho. Ke bua ka stopa sa Sting. Sting. Na le pina ile nga e rata mona tsa ba ba pala ka mono. Baba para Pino Tricky Fields of Gold. Mama me di dumela.
1: Wawa.
0: Dadi.
1: I'm so sorry, I got him on the Google.
0: Kim, what did you say?
1: Hi, Kikai Kai. Kim, I do see the Aramasa who got money, King, I was out of you. Kitama le Morani, Mohoyana. Ke ya maga ya mmo le swa ma. Ke nna le patala mo. Ha ke bua le tsara ni mo. Mo tlhola go tsa mo. Ku ka fare. Ha mo. Ntse ke ranga be la ga di tsinda tsaka se. Ntse.
0: E ban.
1: Ka go bona e PC ya go ntse ke mo le tsaka tsa nna ke bua ho yo. A bo le bo le wala ba ba mo le ba. Ba tla mo tlhola ba di bulisa ba tlo. Ke le mogari ya ga fitla go le mo.
0: The fields of gold.

ya setlhopha se ke se bitswang Duran Duran, Come and On. Metsotso e le leshome le metso tsheletseng ka morago ora eno ya bohlano. Ka morapinaneng ke re tlotla re buang ka taba e nngwe mona eo ke bona ka ehlile go bonagala ntho ene e ntse ipheta makgetlo go motho o ipotsa gona ebe e bakwa keng ga kanakana gona batho bana batla go galengwa ga motho eno na kapa batho bana ba ntseng ba isa ketso tsena na koa ba galengwa le buang re tlotla re bua ka taba eno ya mosotho a iso e re kenke setlhopha ke sena sa Black Wonderful Life.

0: basotho chaba se sete chaba sawe wa peu bana ba mukhashane tsire ke dumeli sa singona hata bonne le bontate hona rike sa halwe ke bone mo bari ha ke tswala ka setopo se seng mmošageng o mong gona ga e kwano bele re feta dingalong ka thibelela ka bona ke ile ka swaba ka tshoa letswalo ha ke fumana gore mabitlaeng ka mono go tšhisitswe ka mabitleng ka mono ke fumana go tšhisitswe ke ile ka makala le go ema ditlhokonyane ga ke bona boemo bono ga golo motho a o sheba gore o na le bagaeno ka mono ba seng ba ithobaletse bele motho ke eno wa fitlha ena fitlha a gotetsa gore na o reng ka majwano a batho ka moo ga ke tsebe gona ba bangwe ba basotho ntho ena ya gore ebe ba chesa mabitla ba eng ka kae ga ke utlwe ga se kgale ke gaufinyane mona gaufinyane gaolo ga bomme le bontate ba tswile letsholo dingalong tsena tse ka mona ka mona Maseru West mona kokobela ba ilo tlina kapa gona o lokisa sebaka sa bagolo ba bona bana ba bo bona bana ba bona gore se dule se hlwekile gona bana bona ba ikemiseditseng go chesa gore na style sena ba seng ka kae ga o ile o chesa mabitla basotho ba eso go jalagwa ge na le bana ba bo rona ka moo ge na le bomma rona le boabuti ya rona ge na le metswalle ya rona ba seng ba iphomoletse na halelelelo ke eng go mollo ona o di o etsang kapa o chesa sebaka seng se ka mono lebaka kotsi ga ke tsebe go na ke mang motho eno ya ileng a fitlhelwa ke taba gore a ile o chesa ka mono gona o chesetsa eng ga ke fumane na motho eno a na chesa ka mono na o na chesa ka moelelo o feng ka nnete ra kopa lona batho ba emeletseng go chesa mabitla e se se mabitla a na thibelela fela gotlhe mabitleng ga o chesetswe mabitleng ga go chesetswe go na le ntho e ka e tswang e ka ba ke di-radiong e ka ba ke mareneng go ka bolela gore tšhaba sotlhe se tsebang se na le bafu ka mane ka sebakeng se itseng se kopane ka teng ka tsatsi le itseng e le go ya cleana sebaka seng se ka mono bele batho bana ba tlaya ka mono ba ile go chesa bona ge sa tsebe gona moelelo wa bona wa wa chesa mabitla na ba onka kae ga ke tse gona ntho tsena wena ga eno di a etsala na ga ke tse gona wena ga eno ke ntho tse etsagalang na go tshwana fela le go disetsa diphoofolo ka ga jaka tya mabitla ga re tlhomphe batho bano ba go betseng ka moo kotlompo ho hang ha e sa liyo ka batho ba ba go betseng ka moo kgomo ke kgomo e ka ingwaya ya qetetse e ntshitse tshepi e na lejwe kgomo eno ya qetetse e ntshitse tshepi eno ya lejwe le ende ka moo ya ba kgomo ena e qetetse e le go senya lejwe le ende ka moo basotho e be molato keng gakale bomme le bontate molato keng gakalekale bana batšha molato wa lona keng gakalekale ka o achesa mabitla ke bone ntho e swabisitseng gone wa e sale mosotho wa ese mo bana ke bone ketsalo e swabisitseng gone one wa e sale go tloa qalo mmona fela mo go ya kena tlase mane mabitla a tšhisitswe ka moo mabitla ano a tšhisitswe ka moo mme ke a tshepantse le mmametsi ke a tshepantse le mmametsi ga nke re tloeleng go etsa dintho tsena tse tjena ga re ke re tloeleng go etsa ntho tsena tse tjena tle mabitleng mono ke sebaka se tlhompheyang gona one wa e sale mabitla ke setlhopha ke sebaka se tlhompheyang ka tsebe kgethileng e se be re eme bone ka melolo ge a chesa molo ona wa senya molo ona wa senya ge bangata batho ba na le bafuka moo morena ka epa pitso mona a kata a epa pitso ya ba oetsa ka tsatsi le itseng ga re kopaneng sebakeng se itseng bale basotho ke ntho tse ba chesa kutlwa ntho e le kutlwa ga ya ntshwara gantle go hang ga ya ntshwara gantle go hang ntho ena go chesa mabitla a ka nnete ke a dumela gore wena ga eno ntho ene ntse e tsagalo marena a tlameya gore jwang kapa bang go buisana le marena gore ke tsalo ene e bebe ke kgetlhela go qetele e tsagalo motho e re tla fumana kapa re fumana aja a le molato wa go etsa sebake ntho eno jalo ka nnete kotlo ga e be e boima gagolo kotlo ya gae e be e boima gagolo gobane ka nna bontse a etsa jalo taba tse ntsa ntseng a di etsa ka mono ga a na le mang kapa mang ya motsebang ka mono ga a na wa gabo fela o emeletse ka gore a di tshetsa dingalo No. Kireke ka imisa kuri mona ka sheba. Kireke ka imisa kuri mona ka sheba. Ka fumana ga le letho ka nna modimo. Go tshele o tloa qalo mmo. Ho ya tswa tlase mane. Wa se ba le khopo. Le khopo e bile le moya o di tshila le moya o mobi le lona batho ba ntseng ba etsa ntho eno le moya o mobi ko o kae mo kile ka bola dingalo di cheso ka nnete no. Go le tlameya gore dinke le o bogato bona wa haesa le lona beng ba nthotseng lona batho ba ntseng ba chesa ka moo le tlameya dinke le dikgato tse boima gagolo ga ke se gona ba ileng ba bona ke tsalo ena ba e bone lelang maobane ga ke sena ke ba bakae ba e boneng nna ke re ke bone ka ema le ona go makala gore e be bale ke mona mabitla a chesitswe mabitleng ka mone o chesitswe no. tsatsina ka jeno khatla khatla ka nyulo wa age chai samona ke tla be ke kena ka lekeisheneng ke tla be ke na lekeisheneng mona ke lo boloka e mong moholwane wa ka e mong moholwane wa rona bona si puente hantle strateng sa motsamai street ya neng a bitswa Bastin Masa yo batho ba mongata ba ileng ba motseba ka mabitso a mangata ba ile ba mo bitsa mabazabaza ba mmitsa basi ba mmitsa monwainwai le a mang a mangata mabitso a ileng ba mo bitsa ka ona bale ke mema bashana bana ba lekeisheneng mono haholo lona banna ba frontline beo ke tsebang hantle le a motseba motho enwa eo thweng Bastin levo le ha wena o dula si puente se tlase pela molomo wa mphi wa motseba motho le ba idem ba nna ba gema le ena go tloa kgolong ya hae ba mo tsebang gona ke motho wa go tseng jwang motho a neng a le jwang nka lefa platform ga ka rare meme ka ena eo ngwana bo rona eo go tlabege mo boloka ka jeno ke bua ka Bastin Basi wa Masa monwainwai smart man ya o na le smart eno he motho ngwana mme o na le smart mamedi dumela omi
1: ke ke bue ka monwainwa
0: eke What's here? Come on, go on. What's here?
1: Hey, what's your what's wrong? I'm listening.
0: Hey,
1: what's your
0: He was smiling. Now, when are you? When's I tell?
1: Hey, you pull a dim water out here. It's almost
0: empty. Hey,
1: when I walk out. Una ka dietsa ere ha di ente ha ti so siman ile se ke mona ka sedi ke a bo ka tsedi ke nda a ha ne ke ke a se ka mona ka ba ke phula mme ba se sa e sa le se wa mo ke ke a mo tlodisa ka ba mme na sa ke nna a tsini ke
0: bona na
1: ke a bo ho mo zanna A ga ka net. Go ra ho ka mbuela la le meo. Ka mpaka go bisa tshelete ya hae. Ha ona botata.
0: E monwa inwa.
1: A ke le meo ha se tsa ke tsa mo tsa meo ba tsa tshelete ha o ka ba tsa me e da doe tronko. Ke di patsa ka ka ntse tsa go me ke ba tsa tshelete ya ka. A ni go tswene le a o tsatela ke tsama na sekolo. Tsela ya tsena ga ke o a nne ka ba tsala ga tama ga tloa. E le ke go bua le mo shanyana le a sedi. Ya sedi mo shanyana wa uka. O go le dipe ke yona.
0: Ke rata hona mo ne ya sedi mo shanyana.
1: Ya sedi mo shanyana le nne. Ya sedi mo sedi mo shanyana le o go le dipe ke yona. O go tsene. E se ke nne mo. Wa na mo shanyana tu. O ngile ke tsa nne mo na. Ya o le ka mwana sekolo. Patala ke le tsena mme ha ke di kame teteng e teng ka ha ba kompona ke tla re ba mme ba tle le re o sele o tla ikisa ke re nie tsa ena le mashume he ne ke le ke ile ke bana ba ena le mashume ne ke le ke ile ke bana ba le zore empa sala be mba ka bana ba sa bona style se ne ke se ke se e sa ba ke sa bana bana le tswa re
0: e ya o e ya tla nna ke bana
1: o re mona nna ke mona nna sala e tla ka bona nna ni
0: ha ke re mona nna e mogwae ha na ka a o nkela o ne ke ba ba tsho o nke zwi ke no o tla mo sa ntate ha bo bana motho o nke tseng spatchi mo o tla nna ga le letho a ke mmona mme a se
1: ha bo bana motho
0: ha
1: ni ha mponi ke a tlo private o sa etsa ntshene ha e ga ke re hey wena ga ile ga ana ka makadi phazedi man wa vlog ha ha ha ha ha ha ha
0: Basti, Veleko ha se ba uno ka nna yetsa u yentso u a u sile mushanganeni u ta yentsa chelte ke
1: go se le u sile ntato de nam
0: ku tsara mpe ka
1: tsa ke tsa ha ta fitla bo matai ha re ka le tamme ke na ke re me ke na ha mo sile no ena ka tamme ya mo ha mo ya ka tsa ka khona ke ya mo lokolo
0: ho mi
1: ka nne
0: o tla lo ka nna
1: o na itireka
0: ha se
1: o na re ka kae
0: ah
1: Italian shop
0: oh
1: Emmanuel hostel
0: Emmanuel modisa
1: ke a tsi ke di tsa tsala o fihle
0: ke di tsiba hantle
1: mm
0: mona re bua ka monwa inwa imo
1: re bua ka monwa imo nna
0: ane
1: ke kopa ba tsana ba ya ndi fulile ola mona ile ba itse zwe ka monwa inwa
0: we wile ke ntlantwe ke ntlantweno
1: hantle
0: ona ba ya le funla bastin
1: le tsana
0: a pagang hantle go le ka bastin
1: hantle
0: ite le motho wa prinyile
1: hantle
0: ona tsana hantle le sten
1: ba ha bo sokola ha bo sokola
0: yeah thank you homie
1: yeah ya mon homie
0: thank you homie
1: thank you homie

0: Hey.
1: Ka baking ba go tlhonye ka baking
0: wa tsa ona ne ba sebedisa newspaper hai
1: ba ikenya ka lehafing ka moo ha o ntse o go shebile kwana e mo o tla fitlha o petetsa ka pele a o thiba ka pele a inama e ka go fa sa seeta eno a ka mogao ela ntate ga o se utswe ka tseleng ntate a o se utswe ka tseleng o shebile eno a o thibetseng eno a ntse a re ntate o tloa ka tseleng eno a ntse a go kgweba ka
0: moo
1: aaaele
0: ntate o na le mobe gagolo
1: o nankile mong a lebiso
0: ba tlamea ba bije ka ena se ke nne ba rewang ba bije ka ena
1: ge bua ka busten
0: ba bije ka ena
1: busten
0: meguru
1: so motho eno ge bua ka ena banona tsena histlet o sa tlhokaetse ga o thwe mshopshop boys ga o notho batho ba tlwebang go bua ka bo busten ba ne ba kgonwa ke maponisa a mabedi fela bašwana ba lekešeneng two maponisa a mabedi fela ka uetsa gona ke bomang mamedi dumela
2: ela gona thuso ga utlwe re bua ka ena sa kristo
1: ee yantate ga o sa
2: nanthuso o bua ka motho a šileng sa bua ka ena a phela ea gonna o bua ga o batla o bua ka tamata ka o bua ka nna ke sa phela ke utlwe
1: o na diswabela go mojetsa tsona sa ntsana phela
2: a o na diswabela ka phoso o tswana batho ba eeeeeeorona lenne dedimong tse mosomo tse fetileng ga kebolela tabata tsa botswalela ba ka motho ba re gantse na di sa bua ka gae ele a ke dijakese nnae
1: ae
2: ke re motho le katanemoge ya ena eno
1: eba
2: o ntsetsenantsele ke re opona ga ntse di samasa ke dimogadileng pele go ena e tlhakaa tse gadi sa bua tsena kao nna le modimo ditlakekentse kedumela ke tla kena baka nang nnete o le letlo bua ka motho ka tabata e le re nna diswabela le mobetse
1: ntate tlaka momamedi dumela
3: kgotso ntate ya moeng
1: ntate waka
3: a ke bua le ntate mang
1: ke mokwai
3: le bua ntate mokwai
1: ntate
3: a ke kopa go tsena go ena ya madikeng
1: ee yatlha ntate waka ee ya ntate waka
3: o ntse o ya three point ana jwalo
1: ee ya ntate
3: a ke feta ke bone le yona e tlabisa ditheong ka go tlhoka botlwetsi
1: kuane
3: ke bena ga o ntse o omanya motho wa tšhise nna ga o bone ka le mmasepala wa tsenelela kapo ona marena kapo setšhaba sa metsi eye e mabitla a seng sekolo metseng e mengke ke bone mabitla le sekolo ntate go na le batho ba sebetsang motlhomong ba entseng bo ditlelo tsa molao tsa motseng moo ebe ba tla be ba tlholetse ka gore ba tlhwedise mabitla kapo e be marena a tla ba a tshwara dipitso gore batho ba netse e jalo ba tlhwedise mabitla a
1: bonekegotsa
3: gona e mmasepala ena ka moo ka lepebeng gobaneng ga ke o a lefiswa ka moo ka
1: lepebengena
3: ga ke kete ka mo kenyeletsa botlhasweng ba gore mabitla a gae a ditshila go nago ebile a sa bile a metse difate ko bo ntho e ntsenang kore ebile a metse difate ntate
1: batsetsena
3: dia mabitana ga o sheba ka letlhakokonnela le ka difateng a ba ba tseba ka moo ka
1: lepebengbatsetseno
3: di anyoloa ka mono ka longoteng ka mono ke tsena di tlo tlala mabitana mme ga o go a sheba wa fumana go tlheng mabitana ka o fela a tlo ketelletse a metse difate tsena yo thombola ikatele ke ntho e tsamayang tate o se bonyonyobile ke bane sebo ya gage kwana mabitleng masepala e be ena a kete a ele lliswa gore o botlhaswa ka moo ka mabitleng a o e leng setseng
1: sae
3: alebo a kompotsetsa ena mogolo ane ke sa ema mo
1: tanki ntate dikgetho masepala masepala potso ke go thwe na wena ka ofisi ya gago ga o kenelele mono na marena ga le kenelele mono na tabeng ya go tlina mabitla gobane sa seo a se dijalo ke sa mmasepala setsha seno a se dijalo ke sa mmasepala mme mmasepala ka tlatsetso le morena bona ba tlameya gore ba kopane ba epe dipitso motse ka motse gore botlhe ba tsebamo ba na le bafu ka dingalong ka mane ba tswe le tsholo o lo kopanwa ka mono ho tlinwe sebaka seno e sense tshiswe maspala ke tla kopana le medintle ha u finyane motho mo mbeke tla nga nna katla ka thagollo e wa re nna le yana tla be re buile ka ye ke lo kopana le yena le mogena mo ne ke tla ikopana le yena mo ka ye ke lo banga pa bang ke tla kopana le bona ke go tlo gona bothata ke bofe bona bo kana ba

0: ba o bo ye o bona masipala sanje di khato kapo di o bo be di ngalo di boloko da men di fetiche ka mono ba thoa kile ba ikopanya ba hira motho o a hlokise di ngalo ka mono masipala la fya mo dibe fela ke ke ba khutla a lo a lo hlokise di ngalo ka mare ke ha ha ka mke ha ha o empa ha o hlokomeng o wa tsa mo se tshintsheng ka mono la go hlalo la temokwai o na dilo ba me masipala ba thola ba ile ba me masipala a ile ka mchile bitsa mme e kutang ena e e khatang di fate e go puso ya nda that di fate tse ding di me thapo ena nda tena e di le mabitla ba thomo masipala ka le tra ka etse mo se tshwana go go bo hlaso ba ka mono bo ne go tshabela ke fumana di balloon tsena ta fela di tshitsini go rena ke mo ke di kidiwa ka mono ba tlo ba bona ya ka la tswa tshutsa mono ntate
1: ka mabitleng
0: balloon ena ha we hata wa rela hila ma balloon e ja mo futa
1: ka mabitleng
0: ka mabitleng ye go re go go khwedi tshutse lwa le di fake tsena di di ntse ntate ba tlo ba se ba tlotla ba sitwa go ba e ka mono ba e di tshutsino bana ba tshisa mbona ka nnete o ka tswa fumana go ha se le bimba ba ba tswana ba promote ka mo ke ba tswana ba yang ba ntse ba bubula di baluni ha ga masini ka mo ha ba tswa ba tshisitsa ka mo
1: ndate hlakile taba
0: ke la tshitsi me ke di tsela sa tsela ke di baluni ka ntse
1: e hlakile taba ha nda
0: ha se di mba ba tswana ba promote ka mo ka le de masipala ha ga itse mo se ntse ba ntse ba mo kwa
1: ka tla luki sa ntatwa
0: ka le wa ntate
1: ka nnete ena ena o tshisa mabitla yona a ikona a ikona a ikona bana ka mpaba morena e wa rona bana o mametse bana le mogetwa ha ka mpaba mametse masipala ha ka mpaba le mametse ntena must come to an end ena o tshisa mabitla tlameha go fitla pele sontwe motho re tla mo fumana ka nako engwe a tshisa mabitla ka mono ka nnete a modimo o tla tlina jarete eno ka o fela o tla tlina botsho bono ka o fela le tsaga lena re eme mo ha re na o motlwela ha re na o motlwela a ka nnete a mamedi dumela
2: le fasela
1: le fasela
2: ke se ke ka mo yanda ke se ke ka batho ba sa hlonthe mabitla bana ba khapholang ba ya mo mabitleng ke motho o di tsile mo gati ya ha ine ma ya nya tala tsa ha di tsile
1: mabitsi o
2: kwa mo ba tla sa khumpa ba di tsala tsala
1: ma po enke ha re nke ho mo le fatshe mabitsi o le ya nya kala tsa
2: mabitsi mo fatshe wa ka mo o na ka khumpa ke di nge ne ne ke tsaba ke tsi ba o ke le mo dira ba tsa mo ya mabitsi ba na ba di mela mo go re sa le di tsela mamma lo rape o lo tla bona bona sala nge ba di ba tsho sa ndi o ka tlo bona le mo a le tsinya ya sa he mo la le tsegese a ile ga tela bana ba ga tela ma dipi
1: eh
2: ke bona ba tsena ka tsebo go ba tsiba o ma dipi na go itsiya na ga dinga ha o tsama mo mong go go bela ka nka ni le la le se ba ka se di di ka mo o le tsena di fotla ma dipi na di pa ka ha ga tsa tsa ha ga ma dipi ha ba sa tsamba ma dipi ba bona ne ke mora mo nna la go batho ndi banka bona ba ke bona mo o tsena mo ka go pide pere ke ke ithatela ka mangwe
1: ha o bana
2: ha o go go tsaka tse ka tena motho tla ba itse ka mara ma di tlhomeng di tsaka tsona tse ne ke di ntse no ha bana di le tsabo ya go ba le tsa di kerekisi ka di fate tse ne ke ka hara ma di ka o re ma di ka ntate ha ba tla ba sa tswa le thoka ka o go mba go di ma di
1: le fasela
2: go tswa wa le madika ka tshegeng a ka ka khothe go latela ka stress go na le tsatsie go go pola mabedi ke go ara pelwa le apa le le apa le ka ngwala le thata malalo la e ke tsa ba ile wa pelwa ka ka tsieng e ke le madikeng go go tsitsa ke se ne no di bana ntse a e fela go bana ba go ha ba sa khompa madika wa bona ba tsa di tsheke ya madika
1: le fasela
2: o ba pitikisa ntate ka ha ga mabitla o tsamana mo tsi o hang ke tsi nne ya go ne ka ha ga ya ga mabitla
1: hai ko so hlompa ba
2: se le mazala
1: go ya ntate ko se hlompa.

0: bantse ba tshetsa pele ba bangi batho ba banyanyana ka botuti fela fela ke le batho ba baholo ba years and training go mo di ala sela lefatshe la ka ka gara madika o kgona mosadi feditse ka gara madika kgomo tsena di tlo gata madika ana di tlo goba majo ga o gopolana sentsetonna ke ntho di tirijang ebile o etsa metsepi a tsotsa o etsa ga o tsotsa o etsa pulo ya majo ditshetse tsena tsa madikeng lefatshe la ka kere ba di utswa di ya scrap yake batho ba sa tlhompha madika ba tlhompha madika wa ma sa tlhompe ketuku lefatshe la ka wa tseba gore ona la ba idinyakala sa ka setupo
1: ge tla kopana le beng batho ba ikagabelelang mmasepala morena mocounselara le mokgethwa ge tlo kopana le bone
0: ga ke go kopa le bona fatshe laka ka nnete batho le bona ba ke ba gokele bothong mo pele botho a ke ba tlhomphe o tlhompha go tloa ka setupo o tla tseba o tlhompha le dibika o tla tseba le gore motho eo segopotsong sa ga ena go ntse go thweng e ne le motho wa botlhokwa ga o bolele go ga sala ka lebitleng ga sa gae ka le ena ntse le ena mme re tlhompheng nyalo eno ka bo yona fela
1: ka motsotswana fela lefatshe la ka motsotswana fela o konkagabela monata be ena yantho o kila ka kopana mosimane o basi o kila ka moswara
0: ae basi o tsile ditshaba le o bua ditaba tsa bona banne ke sa nagane nna o na le motlhao tsa tsetse tie ka batho ba etsa mosebedi ya mosite o jalo batla go bua ka makgetho ya gae setshaba ditaba tsana di e makgetho ona he ke ne e le motho a na le semate sena sena sena sena o sa tse dumela gore ke yena monga ditaba tsena a ke kana ko ebile no na le bala bo o na motho a mo tenya ga ole kera ka pono ke le buang
1: mapompane mapompane
0: e ne le bontate ba bagolo bo ka re nna o khotholitse o ka go bona ba re ntate ke kopa o nthuse wa se mo re ntate ba na ke bona bana o nne a o sa buile mo re ne re sema ke sana sana se ha tsale ke ba ha ke thabile ka jeng ke ntse ko mishini o bule ke o era ba tsatsa ba o di ke polisa fela he tla le ke ntshini ke tata ba tsaha
1: ze ke se wa ke ba nna homi o jona ntse a le mosebetsi no tata ba o ke lwa khato o no tlo go lla masho
0: ke nna ke ntse ne ke homi ha o empa he ya hola ka ntina o la ntse a khale ma fela he go latela motho le bona go thola ke batho ba mong a ke ke ka jwa le ke ntshini ntate ke ne ke se wa taba tsa tsa bona e ba le kumati ba di mo nda te mo mapompane
1: motho le police le ne ba le ne le gona tso tsi ya location ana le mabedi fela gona le mo no thukeng ntate hanyane e mong ane ke ntate mai o tenya na le mo tinya tsena a ikimela o nanga mo kotla no drink portfolio
0: oa ya mo bona
1: wa mmona
0: ke nanga ana nga portfolio ne nna sa sa maka tshegi
1: ne le fokisi hey ona o tla uetsa ga ke na o lelekisa fa ke tla o lata hele ene o seng ha re follow clock o teng mo
0: re bona lo go tsebana ha bo bona ke ya batho ba
1: eh ndi ba tsi
0: ke ka na ke na ka go ni o ka tsiba go tsi ka mona ma se mona o ka tsibana go ni ke mal fela batho ba na ba itse ntho go bomba na ba tsebe ba sa ba tsebe go bana ka le smart
1: eh ya fatsela
0: ba tla ga go bona metsi bona mo go ya ntenga go ka tabo tsana tsa mabitla ba tsela nna ha se mona ga go ha o tshe ba mabitla ha o kala jona ga ja ga tema mabitla o di bona tat ka bona ka ja ga tema mabitla le o go le dikatiba ke ba ka se halala la tsela ba tlo kaka e ba ntse ba buile matakwana ba go di dikatiba tsela ke bona ke ba botsa tsela bona tat tsela le kompa mabitla le re go di dikatiba le maria ke go ba tsela le jiwa matakwana ka ja ga tema mabitla
1: talo ka lefatshe re tla di bua taba tsena beketa hike basotho ba se re sebeditse mo re sebeditseng teng nna le lona go fitlhetse mmona nna ke sa kena ka sepoente ke lo boloka tsotsi eno go thweng ke bustin ke two weeks ka nne ke eno o ithobaletseng fana yone ntate ee a ke ine e le motho a smart a kere
2: aiwe
1: bene le gona ba tsana ba le kitchen a ke gona itse ha o na le motho a tloga tseng ga a sheba gona motho o ene le motho wa mo kutwa ofeng bene ga pala ma le go
2: a o di pala
1: eh ntho no tinki ga mas fothole
2: tsela ke mena ile
1: sho
2: o di pala
1: ma me du tlo ma o utlwa ona o tinki o tinki pala
2: eh pala me tanda ga o a go gen
1: re lo boloka mošhana eno ngwana mme ka mone ka sepoint ka mone re mo latile maobane ka kgonpo ye kgolo kgonpo ye kgolo maobane ngwana mme ebile re kwala kodi ye nngwe dingwe strateng mona ga di fete bana go feta gona mo strata se ng se yamole re se kwetse go se kwetse ke a fenegaleng a ke etsa tšhen ke le o boloka mofane engwe ntate kona go le o bua dikakata tsa motho eno basti thank you my brother dipato ena ana ntwa na uthi why bua wa tswa se khala ke kopana le nama yo basi mphe ka tibe
2: ya
1: re sa pele e mona ka tibe ene ke a di gaile ke mphe ka tibe ene o batla o tlo tla o swa ka mpha di tla ga mo ke lo eng batla ka tibe ngwana ha ya se go o na polisha
2: matlera
1: ha di tlhakola fumana eme a ntsa tsheya a nna tlhakola di ha tswa mona tla ha ka tla mona pe ha tswa mona tla tswa pokothezi ya ke bastini so ba ma medi ba ka re sebeditse mo re sebeditse nteng na lona he re tla kopanang hape be ke tlang nna ke tumelo fana ya ka ke mokwai ke kena ka motseng si point bye bye.

0: Alleluia. Yes, do me this for God's sake. Amen.
1: Ah.

0: Aleluya. Aleluya. Hello. Aleluya. Modimo ntate. Ntate wa morena wa ka Jesu. Ntate ga le bo o se. Modimo a dipelo. Re le bo o se. Go spia khalalelo. Re le bo o se. Le fika la mengwaha. O seng o motle. Alpha lo omega.
1: Yes Lord.
0: O seng o motle mo kadi le mo phethi wa tumelwa gona. Ali yo le bitso mo di mo ka ya lutileng. Le o re le filweng le o re ka bolokwang ke lona ka ntle go le bitso la hao. Ntato gona ya lutileng ya halalelang. O se modimo a ka lukileng ha yo ya tshwana le wena. Di pelo tsa o na modimo a ka lukileng o se di boka bogolo ba hao. O bane modimo a ka lukileng re bone mohau wa hao. O re tsusitseng. Ntato a ka ya lukileng ya halalelang. Ke a kokobela o seng o botle ka go sea le moya modimo a ka ya lukileng ya sa PCFM. Modimo a ka ya lukileng le nana o kilena. Modimo a ka ya lukileng le o ka lona. Modimo a ka lukileng ya tshepalang. Dipelo tsa bohle ka letsatsi le ntsweng ko wena gore re kopanele ga mmogo boka go phamisa lebitso la gago. Le ka hodimo mabitso ohle e mong le mong a tlang go itukisa modimo a ka lukileng go lo o bolela modimo ya motho ntato ka ya lukileng ya halalelang ke lena re lebea diatleng tsa gago mogana wa rona ya lukileng ya halalelang dipelo tsa rona di tlhoka go lukiswa ko wena tshenyena mogana wa ka ya lukileng ya tshepalang ke rata o ja lentswe la gago jalo ka mofao o modimo a ka lukileng re ngolang lentswe la gago dipelong tsa rona modimo a ka lukileng o bana o na le tshio eo ka yona modimo a ka lukileng ya tshepalang re tla setlwa le go ya le dikerekeng fela morena o ka ya lukileng ya halalelang ke ya rapela ka lebitso la morena Jesu. Sa modimo a ka lukileng basotho morena ka lukileng gore ba tlhokomele le go bona go ratwa ke wena o le modimo tato a ka ya lukileng ya tshepalang re sana le nako yo go fileng yona go utlwa lentswe la gago ke mogaung gore ebe dialemoya diteng modimo a ka lukileng gore ntato a ka lukileng bahlanka ba gago ba bolele fankgedi modimo a ka lukileng re tseba o phologa re a leboa he monghadi wa benghadi re a leboa senatla sa poloko re a leboa qhobošane modimo a ka lukileng ya tshepalang ke enwa mohlanka wa gago ke tsena dipelo modimo a ka re di bula pela gago morena ka ya lukileng ya tshepalang lentswe la gago ke bophelo lentswe la gago ke maatla modimo a ka ya lukileng ke seipone morena ka ya lukileng tate ke a rapela ka lebitso la morena Jesu thusa dipelo tsa rona modimo a ka lukileng ya tshepalang ke a rapela ka lebitso la morena Jesu re thuse o apara mafolofolo modimo a ka lukileng ka lebitso la Jesu ke a rapela ntate ke tlogelela basotho dipelo tsa bona ke tsena diatleng tsa gago modimo a ka thusa morena ka lukileng bua jalo ka modimo ntate lokolola dipelo modimo a ka lukileng gobane ntate se thata di lokololwa ko wena gore re o tsebe go modimo ya tsamayang le pelo ya ngwana motho morena ka ya lukileng ya tshepalang ke a rapela ke tlogelela tsotlhe diatleng tsa gago morena wa ka lukileng ponagatse jalo ka modimo morena wa ka lukileng ya tshepalang ke enwa modimo a ka lukileng ntate jone mo sebedisa sebakeng sa dipelo tsa rona, ntate wa ka ya lokileng ya tshepelang, sebedisa bohle ba tlang ka taolo, ba tlang ka modimo a ka lokileng mosebetsi morena ka lokileng go bolela nnete ya gago. Ke a rapela dulang ka lemeng a bona botlhe, modimo a ka iponatse jalo ka modimo ha majo go ba re kokobele, modimo a ka lokileng ga rata go utlwa jalo ka modimo se iponatse jalo ka modimo. Re o tshepile lefika la mengwaga ka Kriste morena, re a leboa. Halleluja, amen.
1: Re bolokele wena, o bolokele naga ena ya Basotho, o bolokele Basotho, a le bolokele wena. O botlhokwa mme ke
0: ngwana Jesu a phala. Haleluya.
2: Se go shona.

Paulosi bukeng ya ba Roma re mo qotsitse mona mo wa seng a re fela hobane ha ke na dihlong tsa ho bolela evangeli hobane ke matla a modimo a ho pholosa mang le mang ya dumelang. Hallelujah. Ha e ka tshobotsi evangeli, ha e ka hore na motho o kena kereke kae, ha e ka hore na lebitso la hao ke mang, ha e ka hore na o entseng ha o etsa eng. Evangeli ke yona e tshwarelang, evangeli ke yona e rutang motho hore Modimo o teng, e rutang motho hore a dumele ntate Modimo. Ke evangeli, ha o e utlwa, ya o fodisa. Ha o e utlwa, o e utlwisisa, ya o hodisa. Ha o e utlwa, o bile o e rata o e utlwisisa. Modimo wa ka, yo fa tshepo le tumelo ya bokamoso, yo fa tshepo le tumelo maemong a ohle a bophelo. Hobane ke matla a Modimo a ho pholosa mang le mang ya dumelang. Re ntse re phela hona jwale. Ho na le nako ya re tlo tloha lefatsheng mona. Wa tseba hore e be re ya mo re yang. Halleluja. Re isiwa ke evangeli. Mamedi wa ka, ha re isiwe ke mabitso a rona a dikereke, a bo Jono, a bo Steve, a bo Paul. Re isiwa fela ke ho utlwa, ho mamela, ho hlompha, ho latela evangeli. Re latela evangeli. Empa jwale taba e kgolo ke ena. Na ebe bophelong bo re bophelang hona jwale, re santsane re latela evangeli ka tsela eo e ka re fang tshepo le tshepiso le tumelo ya hore ka nnete mohla re furalla lefatshe mona re lo mmona na, hobane ena o atla. Jesu o atla. Jesu o atla. Na re phela ka tsela eo e re tshepisang. Hallelujah. Ha ke le motho a mona ho hang bophelong. Modimo a nthuse se ke be ka ba mona, ha ke a sobe mona. Ha ke a tlisa mona taba tsa jealousy, ha ke a tla mona hobane ke na le mona ho mang kapa mang. Ebile ha ke a tlela mona o tla bua ka motho. Modimo a o thuse o nkutlwe, o nkutlwe ka moya, se ke be nkutlwe ka ditsebe tseno tsa hao. Hallelujah. Ke tlo bua ka evangeli. Ke tlo bua ka evangeli.

leng matla ha ona matla amang a ka tlosa motho mona tlase a mme a mona bohareng a motlosa bohareng a mme a hudimo a tlosa motho hudimo a mme a hudimo dimo mana ke matla fela a evangeli a tlosa motho tlase a mme a hudimo evangeli ya ruisa evangeli ya ruisa o ka rua no ntso le mofutsana haleluya ihle evangeli na le mofutsana le buru yena paulo sieno ka letsatsi le lengwe sa re tsohle tseo e leng moruo go nna ke di fetotse di thole ga ke di bapisa le bogolo ba go tseba modimo ga ke na ditlhong tsa go bolela evangedi gobane ke maatla a modimo a go pholosa mang le mang halleluja ga re pholoswe ke dintho tse tshwaregang ga re pholoswe ke mebala ya diaparo tsa rona tsa dikereke ga re pholoswe ke setumo sa mabitso a dikereke tsa rona re pholoswa fela ke lentswe la modimo gobane lentswe la modimo ke modimo ka sebele bebele e re tshimologong lentswe le ne le le teng lentswe le ne le le modimo lentswe le ne le modimo e le re lentswe la modimo ke modimo ka boyena lentswe la modimo ke maatla a go pholosa mang le mang ya timelang ke maatla a go pholosa mang le mang ya timelang efangedi ga gothe mona o ka pholoswa ke ntho a itseng bookamedi bo tla ntshwarela ga ona ntho e tshwareyang e ka pholosa motho na fela ga o sheba evangedi e santsane e phatlhalatswa ka tsela e tshepisang gore o ka pholoswa ke yona kapa o se o phatlhalatswa dintho tse tshwaregang gore ke tsone tse ka go pholosang go phatlhalatswa dintho tse tshwaregang gore ke tsone tse ka go ruisang go thusang gore re rue fela re sa tsebe modimo go thusang gore re rue re be le dintho ee go lokile fela jalo na go a thusa gore re be le tsona re be le tsona fela re sa tsebe modimo go thusang olokile ge na le tsona dintho ke tseno ke majabajaba ge na le matlo a magolo ge na le koloitsengata tse ntle ge bana le bana ba bangata ba batle fela ka mona ka gare go rona ga re phele ntho e tlaetsa gore qetelong re utlwe monate wa go phela wa rona monyetleng o re ofieng ga re sa le lefatsheng o ya kerekeng o ya kerekeng o ya kerekeng o ya kerekeng you are ready o ikemiseditse gore o ya kerekeng fela na ka moo ka gare o rutwa evangedi gore ke yone e pholosang evangedi e eo paulosi a reng gana ditlhong tsa go e bolela gobane ke maatla a go pholosa mang le mang ya timelang na ke mona tla phatlhaletsa gore o tla pholoswa ke ntho itseng le wena ke a tseba gore e ka nna boya moulo o jwetsa gore o pholoswa fela qala mona ga re e qale mona ke evangedi fela ke yona fela eo e leng maatla ke evangedi fela eo e leng maatla ga ona go gong ga gona go gong ke evangedi fela ei gobane modimo ratile lefatshe a ka lobile a lefa mora ona ya tswetsweng a nnosi gore e mong le e mong ya dumelang go yena a seke a timelang pebele bophelo bo sa feleng e le gore modimo o file lefatshe evangedi ka moo a rata lefatshe ka teng o le file mora wa ona o le file evangedi ko modimo o ntshitse sotlhe se a nana le sona a se fa lefatshe gore e mong le e mong ya dumelang go yena a mpebele bophelo bo sa fele a seke a timela na ntse re tsamaya tlasa bophelo neo ke ena neo ke ena mpho ke ena mpho ya mahala ei ke ena fela ke ena fela ga ona e mong ga ona ntho nngwe ga iyo ntho ga gona ntho nngwe ga ona go go halleluja halleluja ei ei ga o ba latlhetswe ke tsela modimo gona jale tsena ba tlo tswa ka matlong a bona ba ya dikerekeng mo ba tshepisitsweng dinthontho a kotswe ka tlong
we a ke ri tekola ke ri chebe wa tsama ya kerekeng. Yes, it's good, but a ke ri qale mona ha re qale mona tsama ya o tshwere e fangedi wa tsa mutana le fangedi o na le temoho ha thetswe ha ikwana le kwana ha isi kwana le kwana ha ga tlhoki dintho tsa mafela. Mutshwereng e fangedi mutana le Jesu o na le khalimo ka ho yena. Mutana le Jesu o na le boeletsi ka ho yena. Mutana le Jesu o na le tshepo o na le tumelo ya hore ke Jesu fela ya nang le matla a ho etsa dintho tsohle tse ka itsiwa ntlase o kgwedi le lefatshe. Watla Jesu, he is coming very soon. Watla Jesu, watla Jesu, watla.

0: ke na ditlhogo tsa go bolela evangeli gobane ke maatla a modimo ga ke na ditlhong tsa go bolela evangeli gobane ke maatla a modimo a go pholosa mang le mang ya dumelang ke maatla a modimo ga se maatla a ka ga se maatla a gae ga se maatla a gago ke maatla a modimo evangeli ga ka ba le dintho tse ngata ga ka ba le tsona mmele re ka e gaga ra ba difuba ra ba dipotongware ra kgona go ba le mokoka dinthong tse ngata fela maatla re ke ke ra ba le yona a feletseng a phetaetseng ga re sa tsebe evangeli re sa e phele re sa e dumele re sa eje evangeli re lokelo ja evangeli re lokela tseba evangeli motho a tsebang evangeli ga a theetswe ga a theetswe Alleluia! Hey! Hey! Mamedi! Khaya dikirekeng, khaya. Khaya dikirekeng. He khaya dikirekeng. Bophelo ke modimo fela. Ha hona bobong bophelo. Hallelujah. Ha hona bobong. Ha hona bobong. Ntshetsa o di tshepisiwa mo ho tshele. Ah, ha se tsona. Motho a sa buika Jesu ho wena sa buika evangeli ya modimo e etlisa mpako, e etlisa ntshwarelo. Ha bui sona. Re lokela ho batlana fela le sefahleho sa modimo. O re batle pele muso wa hae le ho loka wa hae. Tsohle di tla etsoe, re tla di etsetswa. O tla dietsetswa jwa mosena sefatlhego sa modimo sa sebatla o lebeletse o ba morui wa nakwana wa ka nako wa nako le motsotso ka lebaka la dintho o thusang go ba le morui o ba morui wa dintho tsa lefatshe gobane tsatsing le na o lokile o na le crosary tletse fridge tletse crosary cabot batho o sane e ya fela empa motho ya nang le modimo it's everlasting motho ya nang le modimo he tumelo evangeli is everlasting ke mogona monna wa gale reng e ne e le ena maobane ke ena ka jeno ya nnebena ka o sa feleng jesu ga a expire evangeli ga e na nako ya go felelwa ke nako batsela tseo re nang le tsona gona jale tseo re diphelang re diphelelang di na le nako ya go expire o a e fumana sonta sena o tla profetwa o bo profetwa di diaparo tse ka gare o profetwa o fue le le address ya mo o dulang o tla jotsa dintho ka jeno ga o tlwa mo lekerekeng garammanta la bobedi la boraro o santse o di tlhoka gape fela jesu ga o monkile e ga o monkile jesu halleluja ga ona tlhoko ga ona tlhoko jesu ga o monkile ga ona tlhoko ga ona tlhoko halleluja halleluja
1: halleluja ntate moruti wa
0: mesanso
1: halleluja bamamedi ba batle ba PCF
0: mesanso
1: ntate Johnny o bua taba e nngwe se batho ba senang ditlhong go bolela lentswe la modimo taba ena ke taba gose moruti wa ka ntho di ngata tse batho ba ka di bolelang phatlha tsa bona diphagane ba le sebete ba sa tshabe letho ba phatlhalatsa thato tsa pelo tsa
0: bone
1: ke be setšhaba ke mogodia ka mora bona se a mamela ebile se a etsa empa go na le evangeli ena ya pako le tshwarelo e phatlhaletswang tšhaba sena gore setle se fumane poloko le pholoso o yona o tla fumana gore o ka ema mono wa bua go tlatla ba babedi ga otho ba ba ngata ba lesome gobane o bua efangedi e pholosang eo ditsebe tsa motho di imamelang di sa batle o e utlwisisa taba ena ere e re go nna tšhaba sena se be se tladinne se shebile se lebeletse gona ke manya ga sang evangeli se batla gore na ke manya ga sang evangeli ena e fangedi ena ya pako le tshwarelo e haswa ke mang
0: e ya
1: tshwantsho tshwantsho a ke a ke
0: hey
1: Johnny a ke a ke
0: wa se boka tshwapi
1: game changer a ke a ke
0: haleluya
1: ba ba tsho motho ya haswa nye fangedi na ke ma na ona le maya ma ha ke a ke kalama kalena ba tshanka se wa se bolela
0: ha
1: ba go rena se tla sebetsa
0: se tla sebetsa
1: tate Johnny ntse ho hasa lentswe le na hantle ka po hampe ho dumelele ha o sa dumelele ha tshoki a motho ya mametseng ho re o mametse a sangedi ka pontile tshwantso tsa jono se be ile mona a ke ba ka la ba letsala tsena ke tsa botlhoko fela di fuma di bolala ke jwane nke be ka dinuka
0: hey
1: how shall you get the song ho bua e fangedi ba neng hlanka modimo motho ya monyana o label ba tshoba ba stenka ba modimo gona o tshwaletsa mamele ba mfuta ofeng bona le nako ye o tla e gasa e fangedi ena ebe motho o mametse tsebe fa e tsela tle o utlwa a palame koloi ye monga yona a butseng e fangedi ena ebe fangedi ena e wela pelong ya motho ene eno a sa batleng o utlwa lentswe leno ebe ya sebetsa ka letsatsi lene ba ditseng teng a le mongwe ebe o gopola gore ya re ke palame four plus one ka fumana driver a ntse PCFM ka utlwa go tshwe motho ya gasanye fangedi ga se le motho ke ntshe maketseng empa taba tsa ntshe maketseng ka ga dimpeile mona maketeng ke itse ntse la modimo re le gase ge le nehe ba le batlang ge le nehe ditsebe tse di mametseng di tla di bolelwa ke molomo o kgethang go etsa jalo gobane molomo otlo gape o iwetse mabung o nonneng go na le ntho e tlanyeloa tate Johnny lentswe la modimo ga le bapale gorena o lefung moruti ena o bua efangedi mono o teneyo ntse o sheba nako fela o na le mohla lentswe lena le tla sebetsa moyeng wa gago ke be o re ka letsatsi le leng ke ne ke le lefung kaekae ka utlwa moruti a tshwekeng ga moruti eo e le ntho e makatsang gobaneng ga ditaba tsa mohlang oo di ntse di kgutlela moyeng wa gago ke gobaneng modimo o ne a beile taba eo e le nnete lemeng la moruti eo tsatsing leo a e fa batho ba sa batleng go e utlwa empa ya ba ya sebetsa lentswe la modimo le tshwana le terene terene ga o ditse sporong sa yona ga e tla mono gore o ga e na go rerisa go o swae e fangedi ya modimo e ya go gaida e ya go ritšha wena pele ya gago ya batla kapo ga e batle e tla go ritšha ga o tloa mono o tlage sekepesele sena sa mosadi se ntse se bua dintho tsena a thi ntho tsenana tsele o kapo wa ntseba wa nkobisa a sa o kobisi e le gobane a tshe o tšhaisitswe ke fangedi ya modimo gobane jale e tshwana le terene ga e tsebe go swaela motho ga o tshwagapaletse sporong sa
0: yone
1: e fangedi ka pako letshwarelo yeo re senang ditlong go bua ka yona a tse jone ga ke na ditlong go bua ka e fangedi ga ke na tsaba gona motho o nkuka jang ga ke na tsaba na motho o ntšheba jang ga ke na tsaba gona motho o ntlelasitse jang batho ba tlelasa batho ga ke na mosebetsi le wena gorena o ntšhebile wa re fofu sena mosadi mo le ena ya half blind ga ge se yorena o ntsageng go beile modimo lelemeng la ka otseng wena gore ko utlwetsa gore ga batsala tsa gago di mametse e tla gutlela go wena ka tsatsi le leng e fangedie go na le motlha e tla gutla e tla ga e gutlela wena e tla o bea nneteng e modimo a e
0: batlang
1: modimo o etsa ditaba tsa gae ka ditsela tsa gae go na le motlha motho yo mongwe a tsare ke nabe ke mametse ya ba ko utlwa lentse lere ya ba ke iphapanyetsa taba ena empa ke a ile lona jole tsena hore ke le kela ho tsama lo se sa ka tabena ho ba ni ka ta le nyena ho na le bophelo
0: hey hey
1: emong e sa re kileng di phahlo tsentsha ke mo hlaya a tla ya kereke emong hana le di phahlo tsentsha ke mo hlatsa ya mokete emong hana le di phahlo tsentsha o tla ya le funile la sa le tseding ndimo o tla ho mela le funile o sa le tseding ho ba ho na le mogutse yo ha sa ifang kgiti anti wena o isa di phahlo tsentsha anti mo dimo na le mogago o motle ka wena go o tla lentse la hae le mo sha o tshakela ngirekeng ho ba le o itlala ke le o feta matsatsi o hle ke mo sha modimo a o go mela ka go tempele ho ba ne o luki sentse ni tshemelo tsa ya ntsa sileo ho go yo luki sa moya wa hao
0: ka nnete
1: tsho a te jone lentse la modimo ha le ba pale ha le fihlile mothong wa mona ke tswa gana ha mo rutwa ka sa sendena ke tswa bua le ba kokoti ba pele tshe e tshe yang mane kwa ding ha sa le ke ya su ka o fela ke eme ho fihlela hona jwale ya ba ke re ma tsoma be ya mahago ho na le mohlang kokoti tsa ha di tsa le mo a tla o pula ga mosadi a na motelele a tsho dintsi ka ba wa ngopotsa ho le ke kokoti le matile ne ke sa tsebe go na ha di bula ke tla fumana ka ha ke kena ka ga ntse ke sa itsebe pele ya ka e labalabetse nako e tele gore ke fitlhe ka
0: moe
1: tšhaile o fitlhile lentswe la modimo le re go wena go molemo go seng ke kano go na le gore o seke wa ephete athe ga o enka o tsebe gore ke motšha o tšhele o tlameya go ephetha go molemo go seng ke kano go ena le go go seke wa ephetha go seng ona ke re o tlo o gopola gore kano ke motšha o tšhele ga sentho o ka e latlhantseneng kapo ya o latlhantseng le empa gobane batho ke bathontate jone ba nyamela ba fogalela seo ba ikanneng ka sona mabaka a ba le mangata a ba harakileng a ba hakileng fa semone ebe a kwaela botlhebanene le motlakase wanene sefuba fane se ne se tukamala kabe a tšhiswa ke ntho ka go sefuba sa e re sa etsebeng ya go a le o kokota le madi le a sa se rona ga a bua le bulwa o tla fumanang ka go lona ebe o reke tsamaya le batho bana ke batla go gapela le batho bana batho bana ke batho e nentse ke ba atla mme re tla o bona leetong ga re sentse re tsamaya gore e fela o ne go na le ntho eneo yo tšhisa go tlo kene ka mone ba ba rata ba enkile ba e furaletse ke ke re kare ke kutlwa otho motho ga a tlhokaetse ke sethotsela wa poka ke ke lakatse ke kano e ka tswa bothotsela ya pokela monga yo gobane o e kadile mo e ne di tse teng e sa o tsene ka leto wanto itla ke le wane utlwa efankgedi efankgedi ya modimo ga yo o fegesa gantle o etsa ntho tse o setsibeng ga yo nyolosa yo o theosa yo o kala le o tlogisa tlhonthola tlhonisa o kena le gaga ntho tse o setsibeng mamelela setlhare ke ditlhong go paka bogolo le maatla gae ge mona mo re teng ka lebaka la mogau gae tate jane ko seng reformte e ntle benyanyeng ke metse ka baka lena ke ke re ho seng modimo go thusa re dule maotong a hae ge mamele lentswe la hae mme re etse ka lona ge tle re tsebe go boloke modimo a o etsa ntle moruti wa ka hle a o etsa hantle o tswele pele go go gopotsa taba tsena gore ga re lokela go bua ka ena re tlhajwa ke ditlhong potso ko gona gobane empa mogau wa gae ona o re apesitse ge tswantse re phefolwa ge ka weba dichifa tsa rona tse tshweu ga re re a leboa modimo gobane ke gona bana re tswantse re le teng ga ba bangwe ba tswa ba le seo ge mofuta o sa tsebeng re thank you empa go seng ona thuto ya letsatsi re ge re re a leboa modimo amen mokuti wa ka.
0: Mamela. Ke a rata wa utlwa.
1: Ha holo mo kutwa ka nne kwa tsa o. Tsa tsile tsela le setse. Amen.

0: moyeng kgotso.
1: Ha ke na di tlhoo.
0: Halleluya.
1: Oh. Moruti wa ka.
0: Ntate Nkesi.
1: Kajeno.
0: Hey.
1: Ke kgosa ka nna.
0: Halleluya.
1: Ha ke na di tlhoo.
0: Ntate.
1: Ba ho bolela e fangkgeng.
0: Ntate wa ka.
1: Hobane ke matla.
0: Ke matla ntate wa ka.
1: A Modimo. A ho pholosa mang le mang.
0: Halleluya.
1: Ha fela a dumela.
0: Ha fela a dumela.
1: Hobane molaetsa wa bohlokwa o teng. O itseng ho nna yang ka lefatshe lohle. Le ba bolelle fankgeng. Ha ba dumela ntate Mokela.
0: Ntate Nkesi.
1: Re ba kolobetswe.
0: Bakolobetswe.
1: Ka lebitso la ntate.
0: Jesu.
1: Le la mora. Le la moya wa halata.
0: Halleluya, halleluya.
1: Nka ba dihlong jwang ho bolela evangeli ya lentswe le reng tlong ho nna rona bohle ba kgathetseng ba imetseng ke tla le ke molla. Nka ba dihlong jwang hore ke bolelle bomme lapeng

0: bolella bontate le bomme bonkhono le bontate moholo ba sankana le ba roetsana le bana ba masea ore ba efetse ba re ke paballeleng ho phetha ditshwanelo tsa ntlo ikokobetseng e mong o e mong le ntse le tshaba kreste wena ngwaneso ga o sa dumele ke bohlaseng ba gago gobane o tle o lokela go mpha tsebe ya gago ga ke bua le wena ga se obane ke le moikgomosi empa ke obane ke re wena e lelelwa gore e sankgeng ke maatla a modimo
1: halleluja
0: a tla o pholosa ga o dumela dumela fela obane tsotlhe di etsetswa tsa dumelang re a o boka morena rente re thabela wena re sa phela ga monate ka paballo ya gago gobane re pholositse ka mogau ka dineo tsotlhe tsa gago thato ya gago e phethege modimo wa ka bana ba gago ba gate o re nee o thabela seo o di ratang ka o fela gobane ke wena alpha le omega kalo le qetelo ke wena mojari wa dithuto tsa rona ke wena ya tsebang diphiri le mafiloti mme kake o re thusa gore ditaba tsotlhe tseo re dintshang lereti la rona di finyelele ka gare o ditsebe tsa bana ba batho ba utlwe le go utlwisisa molaetsa wa ka gobane o etseditse nna le bone e fa nkgedi ke maatla a gao modimo wa ka a pholosang mang le mang ke a dumelang dumela se ngwaneso gobane molaetsa ona o molemo go nna le dumela gobane le ga o kula o tla
1: fona
0: ke wa iketsa marakalane wa tshedi ya tshetlhe gobane jehofa modimo o ile a thagisa sefapanong le disenyi tse pedi se seng sa re ga o le moramodimo ga o ipholosekeng o tlotlo o re pholosa empa ba se seng se reng tate o tlo nkgopole ga o kena paradiso
1: halleluja
0: dumela ba jeso ke mopholosi wa rona o ya sa jwale setakoreng ka lerumo le a swake lerato leo a reaeao ke mang ya ka o tshelang ntlhanke mogau wa morena wa rona jesu kriste lerato la modimong tate kopano la masimfa moyao garegae re maa dumela go yena ke ritse lesonolo la go utlwa le go utlwisisa gore ke mmabaliwa mabitsong a mararolang tate le la morale la moyao garegae amen
1: datenkese
0: tate
1: re palama makoloi a matle
0: halleluja
1: re apara disutu tse ntle
0: re
1: tlo tswa gona jale re ya dikerekeng tseo re tshepisiwang dintho tsa maruo ga tle ke tsepamise mona ga se le bane ke le mofutsana ka nnete nna ke morui le motho a ntse bangwe tla o jetsa gore ke morui jale ke ne ke re batho ba ya bone o batla dikoloi ba tshepisitse gore ga o etsa tjena o etsa tjena o tlo ba le ntlo e ntle o tlo ba le ntlo e kgolo o tlo ba le koloi.

0: ba le mosadi ntlo ba le monna ba tshepisitse ntho tseno jale bothata ba ka ke bona mo pelo ya ka e utlwileng botlhoko teng ke gore ba ba le tsona ba sa tsebe modimo ba ba le tsona they don't even enjoy them gobaneng ga bana evangedi ka mona ka sefubeng motheo wa monate wa bophelo ke go tseba jesu o tlatsa o nkgolotsa gona jalo o re o itse ga ke lefe ka mo lefatshe le lefang ka teng nna ke lefa kgotso yaka ke le siela kgotso motho ya nang le leruo la mamphediphedi ntate la tswa le lata kaekae go mangmang ga le mofe kgotso le botsitso
1: Hallelujah.
0: Ke tenke se ka tlo moahla ka bona motho pa la mekolo ye kgolo le bidi ka morao. Ha go wa sheba ha ona le boso fa tleng sa ha ile sa mosadi wa hae. O bana ni kolo ye o. Ha ya botsara le khotso.
1: Hallelujah.
0: A tsane ba qala ka ifang khedi pele ntate. Ke qetile.
1: Ampi ke o ra. O na mpona.
0: Hey.
1: Ha ke le la jwa.
0: Ke tenke se.
1: Ntsa are ngwana ka tlogo ni
0: haleluya
1: o fole matswalo
0: o fole matswalo tata
1: haleluya
0: tata waka
1: ya wa tsanda se mose
0: tata ke le bo ratwa ke nna utlwa
1: haleluya
0: mora na budi mo go tsa bo lolo yes it will se fi Horabu supakaleu. Uri maso. Hallelujah. Ako be mo yeng dumela.
2: Dumela mo rutuaka. Ho seng ha letsatsi mo rena wa khotso ha o etse hantle.
0: Ke amohela tabena ke a lebuwa.
2: Eya. O khalemela sefifa.
0: Hallelujah.
2: Mesi ya khutsi.
0: Hallelujah.
2: Ba shanka ba ne ba le teng ba le bararo ka ru bibele ha bua ka bona
0: eh
2: ba ne ba sena di leibole sala ne ba tsiba yo ba molatetse
0: haleluya
2: go ba ne ntena ile ya tshitla ditseleng tsa bona
0: yes
2: ba le ba utlwa ka monna ya pholosa
0: eh
2: ba ne ba na le tsaba le monna ya pholosang
0: ba utlwa fang khedi yena
2: ba utlwa mo rutu wa ka
0: nka e fang khedi yena
2: Ba utla ditaba ba utle taba ka e fangedi.
0: Ba tsi ba e fangedi le matla yo.
2: Ba utla taba yena ya e fangedi.
0: Ba ba le sebete.
2: Ba ba le sebete sa bua ka monna yena. Kenda te mogudi. Tsa file le leleng ha le sonta o hlola pele tsa rona. Nka te mogudi ntlela ka ga ke ntshentsha ha bua ka yona. Wa tsama ka ga ke ntshetsa le benkeleng. Ke bona re ka iphuthulla
0: haleluya
2: mo di bana bana ka le tsatsime leng ya ba ne go tsho ya bona ya ba go tsho ya tswa ya ba go bala hlele ka re tsibupi sa mollo
0: haleluya
2: ya ba ya ka sibiti ba go tsho yo le mo latetsi
0: yes
2: a tsama mo go di ka ke a bona ha tshutunya ma tsama na me di tsana la mahetse a bona ke tsara la shala ka mona ba o tsaba la lahlelang o ba ni jalo wa na ne ba ya tsi mo na mollo bana ba la tsa o tsha tsana ya bana bana ba tsara na ba la lahlela ka asrupi
0: haleluya
2: Wa tla mo buti ke tshile. O tsa wa ke tshile. Bu ke tshile.
0: Hallelujah.
2: E ka re bu le ntshwa. Hantle ke go be tsiki ma metse ba hlang ka ba modimo ntse ba bua. Ya ba modimo go hona ke ntshwa. Re phetla qaphele le tsha.
0: Hallelujah.
2: Ke ntshwa. Bontsa ke ba futile ba futetse fangedi ba ndele go bona ke ntsha. Ba tsiba mo rutu wa ka ke a tshaba. Ka go bebe le ona le monna le nga utlwa ntshena. Ya ba ya tsa banga le eto ha le tsile na go bana le monna ntshena. A ndo mo kotsa ka serope a re ntshena. O tsaba mo tshwere. A ka rori ntlo ya lla tsatsene a letsatsi ke ya lahla a re pelo mphantwe na ke o tlwelle ntlwana la fatse ntlwana la
0: fatse
2: ntlwana la fatse ntlwana
0: la
2: fatse ntlwana la fatse ntlwana la fatse ntlwana
0: ke
3: kopo ba mo yenkhoso mo
0: tsankha
3: mo di mo di melo se e kopobela ke o hlomphe se haleluya ka wa mo wa le dimetse bo se se ka le bitso le le holo le bitso le le bolo kileng bo pelo baka ele le bitso la morena le mo phulusi wa pelo baka ele morena ke tsene la pele ke tsala pele ke mele tla o ge tse metsi di hle na na wa tswa ke mewa ka yo Metsi di ke mewaka, metsi di on khodisitse. Ha ka ba emisa mtsa tswela pele ho khodisa. Tshwere ke ne ke ke mo jetse hore ke a morata. Ke mo jetse hore. Hey! Ka mehla ha tamela. A jetsa modimo hore re serele teng. E ka re ha qeta hore amen. O ka kwala lenaneo ka rohana ga ya hai haleluya hey man mejobo mohlanga wa motimo motimo wa tsana lo fatse o a tseba ho go dutse hantle pelo nyaka ndote e re ka mantse ya go kwala ntle ke mathele mo ntwe chanting ho seng hona mo re ba letseng teng epistoleng bukeng ya baroma re kopana ho seng le moapostola a moholo moapostola paulus re kopana le yena ho seng hona ntate a le ka hare ho phuthego ka hare hona ha ya Roma tswale a bua le ba Roma na le ena ha re ka ba le nako ga hlahlolla taba ena ke mo ntaba ra fumana hore na maemo a Roma kana go yeu ha mo apostola a ka kholotsea ho bua mantsi ana e ne ile a fing ni relevant se di taba tsena na go nye re phelang ho yona Kelena kifi. Kabo kuchanyani. Sika sumana di puputo takadi ampanta tehori. Naha. Ya Roma kena kuyeu. Ino ine naha. Ena lima koto. Lima rua li fatilina. Di polo piking. Ine ye mihanke. Di mchonzo khe. Ine ye mihanke. Kausitisisa. E ne e le kgahlanong le bo kreste leitso la morena jesu leboko ke yone moo taba ya golo e leng teng empa jele ya ba moapostola paulosi maemong ona ao ka lebaka la gobaneng jale o ne a tshwerwe ke maatla o bolela a sa tshabe ga ana taba le maruo a bona ga ana taba le polotiki ya bona ga ana taba le tšhelete ya bona ga ana taba le mekga ya bona ya dipolotiki ga ana taba gore na ba dumela bokreste kapa ga ba o dumele o bolela se ka gare go yena o re hobaneng o re ho seng hona hobane ha Kevin Hong tsa ho bona la evangeli hobane evangeli ena ha se le mo o di le hlalosa mabaka a hae hore na mabaka a mo hlokisang di hong maemo ngwana hao ke a seng ke re mo apostola Paulo tsoa bolela hore le a tla le hlokisang di hong le ho le ho le ke hobane efa khadi o ke buang ka yona ke ma but ga ke jo mamela ha se le mo ha se le mo ha se le sa re ke matla empa e bile wa hlalosa gore ha se matla a ba politiki ha se matla a dingaka ha se matla ha se matla a ba profeta ha se matla a ba ruti ha se matla a ba dishopo ha se matla hey aba blue in patima sha anujimu taera paola si hai ketelimo o in makhamu ina o khalosa musterefwa wa wasets on kimatsa makhamu dimo isin makha di chalet makha anujimu ore ke matla a ho pholosa Jesus ore matla a ho pholosa e nna wa tsano ka ho pholosa e ha ha ha ore e tsa bo she e mpa bo she ba dumela matlengana bo she ba dumela nye fon khedinyena bo she ba dumela modisinyena mamela o se la le mo jure pele la le mo khriste ho la ba ba ka hona ho ba le mo jure le mo khrike ha la kwa re tsheng re ka nna raya sa ba tshusana le mo mane di hore na ho ba le mo jure le mo khrike empa re le ho potsana ho ba le mo jure le mo khrike kana ko eo ba ba ne ba sa o khala ni mollo le salamu re na tsheso le bo empa jore matla a evangeli ya modimo ya ho pholosa ha e kgethe the nation ha e kgethe mebala ha e kgethe dipuo ha e kgethe merabe empa ke matla a ho pholosa e mong le e mong ya dumelang evangeding evangeli ena ke moapostola Paulosi ya tshwantshwa Jale reka di tsara tsena ho se. Ntate ntate John. Ho phela ka hara naha ya Lesotho. Yo. Ba busi ba naha ena ba iphela la nka ho rata ha bona. Le di ntshodi e tsa hala ho la tsara thato e itse. Ye maruo ana ha ena. Ale mmoye mo ho ba itseng. Ye ma khotlo ana ha ena. A tlhokomela ba itseng. A ditumelo go leng dintho di natla ka evangeli tswele le rona ka Paulos ebile mantswe he goseng ke tla tswana le Paulos he gore ee ke lekele mokusa goseng ga ke na ditlhong tate John sa gore pusong yona ena naheng yona ena se tlhokeng sona tsena mo tsengona ona ka re ho ntlona ena tsere le tsonyo la ena e se tlhokeng sona tsena e ha ke na di hong sa ho bolela e fang khadi ya modimo ho le fang khadi ya o ke bolelang ke matla matla o phulosa mali mang ya dumelang ho seng ha le tsatsa ka jeng ha e ka ba tsara ena hlente tse jone wena le momaledi ka nna ba ha le ntlwe hantle e ka nna ba ha le ntumelle hantle ntumelleng se matshe re evangeding ya Mateo tsale teng re kgaolong ya leshome teng re e fela temaneng ya mashome a mararo a metso e mmedi go isa temaneng ya mashome a mararo a metso e meraro re ntse re tiisa taba ya gore evangeli ke matla jona e se ba le ka mantsoe a reng e mole e mong ke bona Jesu ya tshondwa ke se swa ke hore na ho bua ma morena Jesu o sa bua mantsoe a reng e mole e mong ya tla mpolela pela batho le nna ke tla mbolela pela ntate ya mahutimo empa e mole e mong ya tla ntatola pela batho lena ke tla molatola pela ntate ya mahutimo kwala ha ke ba di khong sa ho bolela e fangedi e fangedi ho ya modimo ho bane ke mahla a ho pholo samani ma tsala morana ja sa o tsa taba yena hore tarena e fangedi ha e tsere hantle ha o inkile e le mahla o sa i kwalle ka yona tsala o ya rolelana le ba bang ha o tlile matlana le bona o ba tshollela ho bona o re taba eo ha o yetsa hantle morana ja sa re e taba eo e tsisa pelo ya ka tsala le nna ke le morana ja sa e keke keke ka ba di hlonghe sa hore o mpole se pela batho tsala le nna ka sitwa ho bolela pela modimo Ee, ke fa tsana ntate John Hussein, kwa ke na le thata le hore ka letsatsi le leng, morana Jesu ya o ke mosetse morao, a se a mpolela pela modimo. Ee, ho ba lo sare, ee, ke nna ne tsela le nnete le bophelo. Me ha ho ya ka yang ho ntate, ha e se ka nna. Ke ole ka lebaka lena, morana Jesu he, ha ke na mihlong, sa sa ho bolele e fangedi. Tsala hore le ena tla tla ho hloka dikong tsa sa ho mpola la pela morimo pela go jeme le tsata
0: haleluya
3: ke bitsa la morena Jesu le boko ya tsenya ne hlem ke belle tswele hle ke ke ke hlanya le gautseng wa ne hle fa ke ke mo hlanya go go ba sadumela tswele ke ke wa le mo mame di hle ke ka nna ra u kwae ka ha go tswa ka re u tswa hantle ke ka nna ra ya testamente nyo na khale le bolo la bo bedi la mo apostolo Paulo si u Timotia khaulo ya pele o ke ntse re tisa di tsaba tsa hore e fa ke ke ba tla mo di e tsale go ya le re temane ya borobedi ho sa temane ya borobong o se ena le mantsi a reng ka ba ka leo o seke wa hlaja ke dihlong ka bopaki ba morena wa rona le ha e le ka nna ke le mogole hua wa hae empa o inkele kabelo bohlokong ba efangedi ka matla a modimo e be kgaolo temana ya borobong e se re modimo o re bolokileng mamela o mamele taba ena gantle le momamedi e se e reng o re bolokileng o re bitsitseng ka pitso e halalelang e seng ka lebaka la mesebetsi ya rona empa e le ka moraro wa ona o tiileng le ka mohau o re sititseng ka ona ho Jesu Kreste mehla ya bo mehla ya bohlolohelo e so qale ntate John le wena momamedi mamela taba ena taba ena ke nnete hore efangedi ke maatla mme ka keno ha re e bolele efangedi ena gobane re le balokileng empa ge le ba bitsitseng ee e tlile re bitsitse mamela ntate John sheba ga ke ngontse gore ke bitsitswe ke monga efangedi e le modimo ka sebele sheba ga ka ba ba le taba le manothoko a ka maobane ga ka ba ba le taba ya gore na maobane ke ne ke entseng ga na taba ya gore na o ntsira jwang ka maobane ga na taba ya gore na maobane maobane ke kgadile malapa a makae ga na le taba le gore na maobane ke bolaile mang ga na taba le gore empa jwale o kgethile o mpitsa gore newe ke newe ka bopaki tsale ga ke nang ditlhong tsa go bolela efangedi ena gobane ke ne mogolehua ke le fisona le wa intention lona le wa intention lona molong gore jole ke tlo paka gore ke tsao ke leng sona e seng ho ba ne ke lutile e seng ho ba ne ba ne ke halalela empa ka ba tla piso he halalela ke a ha piso e halalela ya hai ka tlo ona rena ma ha rena di tlong ho se tsa ho bolela evangeli ho ba le evangeli ke ma le mo ho ke mo ntse ke jone wa se fela se o ke se ratang ha holo di silenza sione team number 360 hai ka la ire o mo rati ya ntshatsang ya ikentse motswalle wa le suka sebe jole mo ho ke mo ha tsola pele o sare ke le le le eh pela ha o mong ha di ore eh pela ha o mong ha di kong di ya eh ha o bua ha
4: tsalo le se
3: le se so ya rona e re tshisetsa dihlong ba rang ba rona re tshaba go phakala tsa evangeli ka le fatseng le di sendele re hopotsa maobane ya rona ee ha re sale nameng ha re sobe hae ha modimo ehile re na le go girela ehile re na le go wa re ntse re tshwere evangeli ena e le re fumaneha ka gara sebe taba ena ke nnete empa taba ena moroki o se a bua mantswe a reng ee pela ga o monggadi di khong di ntshwanela e sempela muruti ai man mamela e sempela di shop e sempela a di shop ke na tsara ka e ke tsa bona ka mo le ka ipisa nka ke ha ke re ba wa hopola gore mosadi wa phallo ya madi o ile a nko ke bangwe ba baholo be be se ra nka ke bangwe ba baholo le ne ma ba tshwa ba holo ka hara tsheleletso ba tshwa ba holo ka hara kereke ke bona ba ne ba monka jale mongodi ore ee pela ga o monggadi e seng phela baatlhodi bana ba lefatshena ga wena o bua letswalo la ka le ya gutsa ke na taba gore na matho o tshwere faele difeng tsaka batha modimo a buile letswalo le ya gutsa dihlong di a fela gobane evangeli ke maatla e se maatla fela empa ke matlha a modimo ke matlha a modimo a go lokolola a go lokolola mang le mang ya a dumelang evangeling ena ntate jone go seng gona nna le wena le momamedi go na le dipotso tse o re lokelang go ipotsa tsona dipotso tse fokolang e le sa mannete tse dingwe tsa dipotso tse e nngwe ya potso tse o re ka ipotsang tsona ke gore na ntate jone a na nna le wena na evangeli ena e re tlhabisa ditlhong na ga e ba go jalo re lokela go etsa jwang fe potso ya bobedi eo re lokelang go ipotsa yona ke gore na a nna le wena le momamedi na re a dumela gore evangeli e ke maatla a modimo na ga re petsa go ipotsa potso ena e re ipotsa gona ga e ba ke maatla re etsang ka maatlana ntate jone nna le wena re lokela le momamedi gape re ipotsa gore na jale evangeli ena ga le bona nna le wena le momamedi re tseba go bane ke maatla a go lokolola mang le mang jale nna ga e le bona tlaba ena re e tseba na re e tshwere re entse ya rona re ikwaleletse ka yona batho ba di-business o tla fumana motho ga ya kaeka ya le etsa stoko ka o jetsa gore nkere ka tsho ke sekoti sa ka na o entse sekoti sa gao na kapa-kapa o iphatlhaletsa ba banna gore le bona ba tsebe ka modimo eno gore le bona ba tsebe ka jeso ya pholosang a na re a iphatlhalatsa na a na re etsa gore e anele na ke ipotso tsa gore nna le wena le bomamadi re lokelang go ipotsa tsona thate jone le nna le wena le momamedi re ipotse gape gore na ga e ba re ntse re di etsa kaofe na bophelo ba tlale ba gao le ba mobaledi na bo reflecta se seo nna le wena re se phatlhalatsa nna kapa re bua go e re re etsa go selena ga e ba ga go jalo re na le monyetla re sana le monyetla hobane morena Jesu wa rona ke modimo wa second chances. Ke modimo a fanang ka menyetla e mengata fela ya gore nna le wena re le mongwane be re gotle ge boele mapianong ya ditsela re lo batla moo re latlhileng te goseng gona ke mpa ke re fela momamedi gobane ga ke na ditlhong tsa go bolela efangedi gobane efangedi ya modimo efangedi ya modimo ke maatla ga Corinthians chapter 1 verses 8 yone se re gobane polelo ya sefapano ke mohlanya go ba atumelang empa go rona ba bolokegang ke maatla a modimo that is on go seng gona ga re tswele pele go phatlalatsa efangedi ya modimo ga nako e ne e le teng gore na paulos o fitlhile jang go bolela ditaba tseo empa ka jeno re kgaona le bo paulos le paulos wa ka nako eo ke gore na nna le wena le momamedi re etsa eng ka ditaba tsena relevance ya ditaba tsena bophelong ba rona ba letsatsi le letsatsi a na ke efeng ha re tswele pele go phatlalatsa efangedi gobane efangedi ke morena Jesu ga ke ka tshimologo lentswe le lentswe e leng gore lentswe e sale e le morena Jesu e le go morena Jesu ga e sale e le efangedi le gore efangedi ke Jesu ya pholosang mang kapa mang ya dumelang mme go seng gona nna le wena le momamedi ga ya mantlha e re ka iketsetsang yona molemo wa pele ke gore tle ga re nkele morena Jesu go seng re mo amogele e le morena le mopholosi wa rona jale ge bule dipelo tsa rona a kene a lale le rona re lale go yena tshwane re fumane maatla re tswe re lo phatlalatsa efangedi le rona re gotle re baake re gwe tshwane re tle re tseba go bolelwa ke yena e ya modimo o phela lebitso la morena Jesu le bokwe gagolo modimo o tlhonolofatse motlhanka wa modimo modimo a tswele pele go iketsetsa borata ka wena modimo o tlhonolofatse theritori ya gago a tlhonolofatse mesebetsi ya matso wa gago lelapa la gago ore o tla gata modimo a ba sa gatelele ore o tla ntsha polelo bo o galalelang ba sa ntshitse polelo pele a o tlhogonolofatse go tsweng a o tlhogonolofatse go keneng wena le bantlo ya gago ke momamedi le moifo ka lebitso la morena Jesu Kriste wa Nazareta re a rapela seng gona ga re tlhokeng ditlhong ha re hloki that is yone hona le dintho tse re hlokisang ditlhong lefatsheng ka nako nngwe ha re batla ho itjella sebe mahala ha re batla ho itjella sebe mahala ge re phatlala tse gore ee rona re batho ge batho ba nama le taba eo ke nnete o tsebe ke ha re batla go ja sebe mahala ge batla go se jella pontsheng ge batla ditlhatlha tseo re itshwareletsang ka tsona ge re itlosa ditlhong ga re tshwanelo re batla go etsa diketso tse di tshila tse re sobodisang bo modimo tse re apesang bo madimabe ee re sutswa go bonagala re le batho ka lebaka la dintho tseo a ke ga sebe se a tlontlolola ela sebe se a re tlontlolola ntate jone sebe se a re tsodisa ntate jone sebe re se re tsea re le fela ntate jone empa maatla efangedi ka morena Jesu a boela a re apesa botjha gape ka Kriste eo e leng morena ka teno tle le ka mehla e e sa feleng go fitlhela morena Jesu Kriste a e tla go tla lata kereke ya gae lefatsheng gobane ena wa tla morena Jesu wa tla morena Jesu wa tla ee morena Jesu wa tla
0: batho ba pholoswa kapa ba thuswa ba atleiswa ke ntho tse tshwaregang ga ke utlwe utsho jalo o bua ka maatla
3: aga
0: ba tsena o tseba o na le batho ba ikemisetseng go ya kerekeng ba ela fela golong ka motlholo o leng jese ke tsholo go na le batho ba yang kerekeng ga re bua le wena tjena ba ela golong ka motlholo metsing kathe taba ena a ka tla qala ka go nka efangedi e se ntho tse dingwe ha ya ntontse le tsolo le lo mogwebetha gore ena si e se dumelana le efangeli.
3: Jesus.
0: A se dumelana efangeli ya modimo ha.

0: kene o sitwa ho thola ka yona ile a kena monna ya no bitswang Jeremia ya ba uri ntike la kere ke tla thola kae fang khedie ke be ho sona le ho hong ho chachametsang ha bohloko masapong a ka ho e ka mollo ho ntshisang ke sitwa ho mamella e fang khedie ha kene motho a thole
1: Ntate Johnny busa na bana re ka botsa banna ba bedi.
0: Yes.
1: E tshosi le Johanne.
0: Yeah.
1: Ba kopana le motho. Ya di tsung dine mo. Nne ka go di tsung mo motho. A di tsung dine mo dine mo. Monna ya neng a tshetse le spirita. Ba pele se re bana ba ya tsentse ka matsatsi o hle. Go ya rapela. Ka hora ya bo roba mono le mo. Sebanta se sone ba pele le ka ke hore ke mo tsena tsa mashume a mane tsa mo nne mane nang kwa a tsika be wa munya ko wa tsa mo mo tla wa tsempile la la hore bo jo le bo madi jo le bo tsantso e le bo nketsi ri barang a le ntse wa tsetsa mo nne ema ka nna ba ha ba tsetsa bo madi jo ba le ba ikotla dipoko tshwara le bana bana le tshelete ma khotswa le patlele ba le ba bula Tabo fao. Kana ba ba ba ne ba khala di aparo. Anjo ba u tshisa hore. O hoka hore a nna fetola le di aparo. Kana ba kana ba ba ba ne ba ne ba tsama ya ba mo rekela. Se mo wa ho ba le u tshisa hore. O lokela hore le nyora le ro ere le a tshisa. Ba ntse ba mo fajwa le ba mo feta. Ke ne ka hara tempi. Empa ya ba banna ba ne ba tshwere ma a ya tsangedi. Ba tshosi le Johanne ba ba ya tsuka. Ba tsola mo na tsheso le ro.
0: Jesus.
1: Ha bua monna wa modimo re.
0: Ha nkosi Jesu.
1: Se tadime.
0: Ei.
1: Pele le sa ile a ba tadi tsisa. E mo re a u tshopolela ntsha. Ya ba ma hlakalela ho ho fihla ho ho mo ho monna yena. Ba tshosi o re wena. Ha rena khauta. Halena silvera. In passato rena le sona. Che vuole cari sola morena jetto. Va volere marcia. Ai fanchedi. Va le cari sola morena jetto. Tu cani patesa hao. Ore me usamai. Devi sai re cara tra pure lo cala va cala marcia e fanchedi. Ma vuole di ma cacaglia na munnema. A tua han han. Cala ca la pure lo. Ya efangeli kala kala mahla apolelo ya efangeli ya mudini re hore ni tabatsana ha se pale fela ke nete hore ene polelo ya efangeli na le mahla na lo ene le momana di hai ka tabela se tsho hore se hutu se se hang se ka nna bo tsara ka nna re tsama ya ba tsala le ntleng tsa ba bo tsala tsaru Bebe, hai bua ka ena ntate jone re. O ne a sa le matsatsi a mane a le ditleng. Di tsola morena Jesu re boko. Ha morena Jesu, di khaisa di tsala tsaru di re. A o tsentse nako. Motswalle wa hao ka le matsatsi a mane. A o tsaliang. Mo morena Jesu, pola lo e tsangedi. Morena Jesu re lasta ru tswamo. Kama acha a espole le afangedi a tsofala tsaruba fu. E lo hore afangedi ke matla. A ho tsosa ka tshile. Ha ka ho mbele tsa ba yena. Kana ho tsa, kana ho tsa. Musa mumu ba bo kana wa pa morani wa Jairus. O kana wa mobotsa. Ha o tsai ka ho tsohantla mo mosadi wa bo sora ha di ane nga swa shele se ke morangu len ya ya le di teng ya e pena ma tsapa kai a ko pala le morena tsetsu e ba matsa a pholelo Jesus e fa ke ke matla di mela ka ba re sa dume e fa ke ke matla a ho pholosa Malle mang ba kurang ha ba ka itshwareletsa ka evangeli ke bua nnete ba fola re ke tsere mkhono nona ba swa bile le khatetse dipelo tla le tshibisa o steng e sa lena Jesu evangeli ke matla polelo ya evangeli ke matla go pholo ke matla modimo a go pholosa mme mang ka kreste e le morena hle haleluya amen Jesus thank you modimo haleluya o rata ke nna tate joni tate joni ere ke re go petsetso hle ya haule le muifo le mumamedi wa motsetsi wa rena le ulina hle go hela dina tla ke se nutsa le tla ba sadi ya ntete tsa mona di beke tsa ofeta ga hela wena mo sadito khona le ba sadi hona le batho ba re le tseditse mona ba re jetsa gore o mo sadi di tsene fantle fang gedi se le go tlotlotlwa ba sadi mona tsela ba sadi bana ba re o ka go re ba sadi ba phidisitse meya ka pa ba phisa meya ya batho ni jela jela go bouta di tla tsena jela di tsaka di vote ehle go ba mamendi ba gele di thoganta tsa bona mong ga tla ba fa di tlhaka botlalo ga ba ka dumelana ha ke a kopa ke ba fere ya ba mamendi gore ba ke bang kgethe mono ba ntse di thoganta tsa bona ga tla fana ka ka gore na go sebetsiwa jang dikeng e ntlang di tsala morena ke so le bokwe amen amen amen amen nta te jo se lo re kofana ka di ntlhafela gona ba itsa jwang le taba le bitso la o sentse di dile akere haleluya haleluya I receive Jesus akhman
0: ya mathang le belong ka papeso o matha a habile tholo matha o habile o lukile
1: matlatsa
0: tholo bophelong ba gao lebitsong la gago tlhodisanong ena o e kenetseng ka lebitso la morena jesu
1: ka lebitso la morena jesu ke ya re leboga ke ya ananela amen ka gonolofala le momamedi amen
0: amen ke mebaji ke mebaji eno momamedi la o ka baya wa lofua metsi ke bua nnete nna ke batla modimo a nthuse ke bue evangeli e tsotseng e naked e sa tenang modimo a nthuse ke bue evangeli e le jwalo la o ka ba waya wa lo fumana metsi o sane o tlabo nyoruwe la o ka ba waya wa lo fumana apole kapa wa fumana rice wa fumana nama o sane o tlabo ntse o lapile ka nakoreng ke dilo go ena ya metsi obane go na le mosadi eo a neng a le sedibeng sa jakobo jesu a fitlha a phomola teng a ne a kgathetse halleluja jale jesu ga a se a le mona mosadi o kopa metsi mosadi eno mosadi eno ga a mofe metsi jesu ore go yena ga o ne o ka tseba na ke mang o kobompha metsi go ja o tsebile na nna ke mang ga nka o fa metsi ke tlao fa o tla fana metsi ya keteng kgotso dumela o moyeng
2: kgotso tle monna modimo Tatoaka.
0: Hallelujah.
2: Haku di medi se fe le bo ka medi ba sa le moya go seng gona.
0: Hallelujah.
2: Ka le bitso le le tshe. Le bitso le pholosane, le bitso la morena Jesu. Go ba ne ke ena modimo fela a le mong yo re mo tseba. Yo re ka ra buang ka ena. Ha gona le bitso le leng. Le re le fueng ka ntle go lebitso la Jesu. Ke rata go bala ntate ka bokhutshwanyane fela re ya tabeng ya rona bukeng ena ya epistoli ya pele ya moapostola Paulosi go bakorinte mona kgaolo ya pele temana ya leshome le metso e supileng yona setlhogo sa teng se re bohlale ba lefatshe le bohlale ba Modimo. Tsao thuto ya Paulosi e leng sona le moo isang teng. Temana 17 e sere, gobane Kreste ga ka a nthoma gore ke kolobetse, empa e le gore ke bolele evangeli e seng ka bohlale ba dipolelo. Sefapano sa Kreste se tle se seke sa etswa lefela. Verse number 18 e re go bane polelo ya sefapano ke bohlanya go ba timelang empa go rona ba bolokegang ke matla a modimo empa go rona ba bolokegang ke matla a modimo go bane ha ke na ditsong tsa go ibolela e fangsedi ena go bane ke matla a modimo a go pholosa malle mang ya dumelang mo kereke le modude ba ya tshwana e fangeding ena go bane pollelo ya sefapano ke botlhanya go ba dumelang go na le batho se bona ntate ga o e modimo radio o bua ka modimo enwa e be ba re jone go ya tlhanya go bane taba ena ke botlhanya go ba dumelang empa ke matla modimo a go pholosa mang le mang ya dumelang o seng ga ke na ditlhong tsa o e bolela ga ke na ditlhong ntate o seng go na tsa o bua ka modimo enwa gobane ke mmone ke modimo o ya phela Jehova ke lebitso la gae ntate ke le ka mmona modimo enwa bophelo bo lokela go fela jaaka ke bona modimo enwa re modimo ene o ya phela o na le maatla go seng o na o ya galalela le go seng ona ke maatla ntate re na le maatla go seng wa o bua e fankgedi ena gobaneneng polelo ena ke botlhanya go ba timelang empa go rona ke maatla modimo a go pholosa go seng go seng re na le modimo Rena le modimo ya re hlokomelang. Rena le modimo ya re tsebang. Ntate modimo o tsoma le pele o ka wa bua. Le pele o tswa o sengwana. Modimo na santa a tsebana a jone lo bua kang. Modimo radio. Ke batla re mo sengwana. Ke batla go bua le motho ya bone ka bophelo. Bo fedile. Mamela moratuo wa katle. Go sengwana go santsane go na le matla sefapanong. Pholo e sa le teng sefapanong. O ka tlosa matlho go batho. Wa seba go Jesu bane ke ena sediba. Sa nnete. Ke ena bophelo ba rona. Ke ena matla a rona. Re ka bua ka ena o seng. Ke matla. A o pholosa. Mang le mang a dumelang. Monna mongwe ile a mmona a dutse ka gara letlha dintso di mo selebaletse ya re ga a fitlha ngwana maru ya pholosa ditšhaba jeso modimo wa pele le wa morago ya re a kare nao batlhao folana oa monne montsapolelo gore ga ke ra motho motsalo la tsatsi gore o sana le motho batasa le teng a sakgeoile o tla mo pholosa ore ga ke la motho What would you tell it? Hagilari song. Hey. Tawela. Hey. Hagilari song. Tao Patala, tao, just so Gimorena. Hagilari song. Tao Waka would you Muyena, Hobano Yakavalela. The little Alekate, Yarana, the horse. Hagilari song. Tao Pami, Takao Vato. Hagilari song. Tao Wakana, what's up with it?
0: Amudimo.
2: Aho polosa manle man.
0: Jesu ke muluki wa.
2: Ke mmone ke modimo.
0: O nkhethetse budulo.
2: O nkhethetse budulo.
0: Rata.
2: Ke amorata o ya nthata.
0: Haleluya.
2: Ho ane ke matla.
0: Ke tsiba monna yenwa.
2: Ha o na le monye ke mo tsebang.
0: Ke se o kile sona ka baka la monna yenwa.
2: Ha o na le monye o ke mo tsebang.
0: Ke utlwa monna yenwa ha bua le ha se yena a buang ke a utlwa.
2: La se yena a buang ke a utlwa. Ke se tla o tsela ba tsoma. Ke matela ho monna yenwa. Ya tsara ka mpopelo.
0: Ha se ba
2: le ba ba ya ba tsoma. Ke ra le ba kana o ya ho monna yenwa. Ho ba le ke matla.
0: Ho na le nyata se.
2: Ke matla.
0: Lo seng hona.
1: don't know what I'm
0: saying.

0: Ntate metsiana e re bua ka ona ka jeno. Ha se metsi ya di 20 liters ya di 5 liters ya di liters.
1: Ha se metsi wa sankira.
0: Re bua ka metsi e re ha wa nkile wa nwele.
1: Haleluya.
0: Ala di diba tsa metsi.
1: Haleluya. Go kwala di diba. Go kwala di diba.
0: Ha
1: re di na metsi. Ana re ha wa ka ka go tlale o ba di se pile. E le o sa anwa. Ba mona re bua ka matla. A metsi a go pelo.
0: Hey. Re bua ka matla.
1: Re bua ka matla o seng. Modimo re thuse.
0: A ile nya fangedi.
1: Modimo re thuse o seng. Go re dula fangedi nyena. Re tsane pele ma ma dumela ka pa sa dumela.
0: Modimo re thuse.
1: Ga to tengo.
0: Modimo re thuse.
1: Ho na le matla se papa no.
0: Modimo re thuse.
1: Ho sengo. Ho na le matla le bitso la Jesu.
0: Ei.
1: Paulo sura ha kida di so. Tawe polela. Naba ke lokela ho tswala le libitsa. Ha ke na dihlong. Naba ke lokela ho ya ka ro tsankana. Ha ke na dihlong. Naba mo phelo ba ka re ho fela ho sengona. Ha ke na dihlong. Tawe bolela. Ho ba le tema. Tsantsena. Ke ba ke ba tsa. A ho pulusa. Tudela ho sengona. Ho na le matla se papa no.
0: Ho na le matla.
1: Ho na le matla.
0: Re bua ka matla.
1: Kula matla.
0: Re bua ka matla ka matla.
1: Kula le matla o seng.
0: Hey.
1: Kula matla o seng.
0: Pulusa.
1: Kula le matla o pulusa o seng hona.
0: O lwana o hlasela.
1: Ke matla di kwata ngwane tsa ho lwana. Ba tola le matla o seng hona. A ho dumela le bitswang la Jesu. Kula le matla o seng hona. Ba ho dumela matla ka modimo o pulusa.
0: Ke matla taba ena ntate.
1: Ne bro si khala ba saka yana. Ra ba ba se khele bo sika yana. Ne mara ba si khele. Ke matla taba ena o seng.
0: Ke matla.
1: Ana
0: ba tla mantle le
1: matla. Ke matla. Ke na le modimo. Ke na le modimo ya re khola la mo seng. Ke na le modimo ya ba bana la ntwa. Ke tla re fa di boneng. Modimo ba go ya re lwatela. Go ba le tema tsa rona. Ke tsapo ya rona. Ke di ntwa tso. Ke ka mo dumela o seng.
0: Ke neng a dumela go ona le matla a neng a hwanka ntate a tsamaya ka ntle mabaleng a Jerusalem a tsamaya ka ntle mabaleng a Israel a ntse a le monna.
1: Mpemunena
0: a tutla kopana le mohlankana ya nang le matla ya kopane le matla ya tseba matla ya tshepa matla a bitsa matla
1: a re ke tla hwena o feng ka lebitso
0: ka matla
1: ke tla hwena ka matla lebitso
0: kholi ataka kal
1: kholi ataka kal la ga tola ka be ke ratang
0: ye
1: bibi re e ke ta fita ha kopana le kholi ya monne lo monna ila ya neng a dumela ro tshwere le fatshe hai o ka pele monna yena o tla ka ba yo fatshe ya hai o mo bela yona wa mo jwe tsore na yena ke mang na ta tite ne bo se leng tsale ta tite o tla ka ba yo fatshe ya hai le yena
0: haleluya
1: uri ke tikile ka bona ya go mo tikile ka bona ya taune le ile ra di tsani tso ja phokolo ka ntate ebe ke di tsana ke di bolaya gore ke tla hwena ka matla ke tla hwena ka le ditso la Jehova bona go tla yo mo nye di tseng ka tsita o mo fapa yo tsa tsi ha hi e re nda ke la di ntso tsena ka ba ke na le matla hey
0: bibile yo ke
1: ara ke na le matla
0: bibile yo ke bala yo e bala yo re bala iri matla ana
1: ke le jela motheo ke le jela motheo
0: mo tsang ka le jwe ka tlhokile le jela motheo
1: haleluya
0: tsantate a le tsubele
1: haleluya
0: ya kholya ta khole ka le jwe le le leng
1: ha le jwe le le leng
0: ha utika majwe
1: mabela ndeka muruti mamela muruti wa ka o se
0: ntate
1: bibiliri pele ka tsang ka matsana a tshwala molapo aya matleng
0: ei
1: aya tinela sa bophelo ke ra di

0: Ntate, re na le tshwase re bua ka wena matla rona. Moratwa o ka mbona le wena modimo ena o sweni. Gore ke matla. Ke matla. Ke matla. Marabo sikala basitha. Libro sikala basentero. Baba baba sekele bosika. Ni mama ye kele bosika kana ye re bosika. Libro si na male la basika la baganda. Baba baba kele bosia na ye ye kele bosika la basata. Baba baba ye kele na male. Ira basaka leleya. Lele kala basika la manse. Baba ye kele bo sakandele. Marata pina mungoro marati an atang kai chente mutswale uru ya pilo e khotlehang wa le tsukashibili yesena ati wana ba rona kashibili re ka mutudela ho sengwana rameta mutswale rameta mukhoti wa rona ha ba mabela ke ba tsogwana ba tsoseng.
1: Hallelujah. Ana le fankhedi lan tate ba fuwa matla. A o hatakela dindoa le diphephe.
0: Of the Holy Spirit. The God is here. The God is upon us. The power of the Holy Spirit, I feel it. Come on. Jesus Jehovah modimo pila. Oru wiki sabo taleng, letinga ngodisa. Hata tinga na sabo abena resole kunasa Messi shall follow me all the days of my life. Keta tinga mna wa modimo, mna yanga lwana dinkwa. Mna wa modimo ya jamu kambo rapi no ya hai. Kuba tena mna yene yene haji lady era. Ebe oya hu modimo lo ipolela no modimo. Hallelujah. Hussein. Mark. Amujim. Evangeli. Hana di son ta tla e bolela la sele di mumu. Ke tla e bolela ntate la ga se ba re pese melo mo re tla e bolela. La ke tla sa se bo bua re tla e ngwala fatse gore ntlela ke batla. O e bolela la so sa bone mahlomo. Ke tla e bolela la se tsa bone mahlomo. O e bolela la so re tsi di ma uche. Ke tla e bolela la ke se se tlo se ke ganna go duma tsona. Ke tla e bolela ke re ntlela ke batla. Ba le ke matla. Ke tla e bolela ntate wa ka gitare no, sa ba re kopela. Re tla bolela matamo di bo, go tshela le sotso le setu wa, go tshela le fatse le setu wa. Di tsuba la bo di moyelwa. Ya o le mo dine teng, go bala ke matla.
1: E bolela so hladuwe e bolela.
0: Ke tla e bolela ntate wa ka la ma ma dimela ka ka sa dimedi. Ke tla e bolela ba le ke matla.
1: Le dem simango. E re go dumelle.
0: Ke mach o modimo ya tsapa hawa lentsuna ha o sobe tabe le rwana ka mphepelo mahla batla gahlwe ke ditsela tsa ka ho shangona modimo wa rona ya mogolo ro fa dipelo tsa rona ba mamedi kibana muruti jone kienwa ntatwa ka lukileng mo ame ka letsoho la hao ka ka tsene tsa mosebetsi di maredi ya Peter Pan mo hlono lo fatse mo boloke o shirele ka ka mo kwala ka madi a morena Jesu ba tiana le match ba tiana le bophilo a tere ma khashano le ma demona me ya e bolotsane ke batla go mo sipisa go etsa mo sebetsi wa go se bona se bua matla mo dimo phela a le bitso la Jesu ntate boloka yenwa boloka yane
2: Kaba di pelo mo di mo tsere re ile go seng hona.
1: Jesus.
2: Ka le ditola morena Jesu. Kona le banna le ba sadu se hona le na hona le ba tsankana le ba roetsana modimo. Ba di pelo tsa bona di robeile. Ke a rapela ka ditola la Jesu. Gore modimo a ma di pelo tse ho seng hona ka le ditola la Jesu. Ntate re a leboa. Re a kokobela. Rona la hlompho le po go khanya le bore. Ya o tshwana le modimo. Kala bakala le ditso la Jesu. Zwe le bua. Amen. Ke o rata le nam song go lokwa ke Jehova. A o phami sentate. Ke batla go rona dieta tsentso di kwetse.
1: Ke ne
2: ko mane ke batla go nka tsentso di kwetse.
1: Ke tlo fa tsena ke tlo nka tsa basti.
2: Hey, and that. That's not a rubber thing, Samuel.
1: Jehovah,
2: I'm going to go to the house. What do you want to go to the house? Amen.

0: hobane ha ke na di tsontsa bulela mangkhedi hobane ke matla a mutimo a ho lopolla mang le mang.
1: Hallelujah.
2: Hallelujah.
1: Le bitso la hae le bokwe.
2: Halebokwe o mfile.
1: Ke modimo ka sebele, ke modimo ya busantsohle.
2: O mfile.
1: Modimo ya taolo nya le hodimo le lefatshe.
2: Hey.
1: Dibintho tsohle hobane o na le matla.
2: O mfile.
1: Are ha ba o bona o sa ehe o tsebe o na le matla mme matla o nang le ona ba tsebe a theoa hodimo ho ya hodimodimo ya sa hlolweng ke letho gobane re itshepetse yena ke modimo ka sebele ke ntata morena rona Jesu Kriste ke modimo ya busang dipelo tse ngata. Ke modimo ya tlamang dipelo, a tlamellang dipelo tse ukuleng bohloko mme tse sa ukiswang bohloko ke yena. Hobane ke modimo ya nang le matla. Ho seng hona re tla ho yena, re mo rorisa, re nkile dipala tsa rona, maleme a rona a dumela ho bua ka yena, hobane re bone matla a hae. Jolo ka ha e le ho robala e le tlholeho, empa ho tsoha e le mohau, hobane re hauhetse. Modimo yenwa o na le matla bophelong ba rona. Ha o mpona ke ntse ke phela, ke ntse ke tsamaya, ke sena mathata o tsebe hore ke na le matla, eo ke a kgolang ho Jehova. O na le matla modimo yenwa. Dikaleka tsa thinta tsa etsa indira empa modimo o na le matla a ntsireletsa. Ke modimo ya tshepahalang ka mehla haholo ha o itshepetse yena. Ke modimo ya laetang kganya ka hara lefifi hobane kganya ya hae ha o mang kapa mang ya ka e kwaelang hobane ya hae na le matla. Le ha o tsamaya ka hara kgohlo. O le ba o sireballetse o sa tsebe hore na o nka eng e kopanya leng. Tseba hore ha o ka o tlhaka lengwele, matla a teng a tswang lehodimong, mme o tlo feta ka hara matshwenye wao. O teng eo matla a rona a kwallang ho yena. Ke modimo ka sebele, ke ntata morena rona Jesu Kriste, ke modimo ya hodimodimo, ke pilara ya bophelo ba rona, eo senang mang kapa mang ya ka ba ba e sisinya, hobane re beile tshepo ya rona, ho yena, le ha baloi ba ka ba re loya, mashodu a ka re tshwenya, ba bua ka tsela e ba buang, empa Jehova o tla o kwaela, ka mohau wa hae, hobane yena o na le matla, o tseba diphiri le makunutu, o tseba tseo re sa di tsebeng, hobane yena o na le matla. O ne a ntse a tseba hore ho seng hona na o tlo tla o bua ka eng, o ne a ntse a tseba hore na o seng hona ntate Mokela sehlooho sa hae ke sefeng, o ne a ntse a tseba hore yena ke le modimo, o na le matla a o dula lelemeng la ntate Mokela, o ne a ntse a tseba modimo hore o na le matla. Modimo wa phela. Ebile wa phedisa, ebile wa boloka, ebile wa sireletsa, ebile wa matlafatsa, ebile wa fodisa, hobane re beile tshepo ho yena modimo eo. Ha hona mang kapa mang, ke re le dinaka fela, ka hara sepetlele, o tla utlwa ba rapela, ba re jo modimo, re fe matla, a o pholosa bophelo ba motho enwa, hobane modimo o na le matla. Modimo o na le matla ho ya tshepeha, hobane lesedi la hae le a re tshabela ka mehla, hobane lesedi la hae ke kganya maotong a rona, hobane lesedi la hae ke kganya pelong tsa rona. Jehova re itlotlisa ka wena, ha ona mang kapa mang e nka ra itlotlisang ka yena, ha e se wena o le modimo. Ntate re a leboha, ka hore bolokela mothotsei wa rona ntate re ya leboha ha ntso mo etseletsa dilemo ntate re ya leboha ka lerato la leneferitseng dipelong tsa bana ba hae ntate re ya leboha ka marena a mo tsotellang ntate re ya leboha ka babusi ba mo tsotellang ntate re ya leboha ka basotho ba mo rapellang ka mehla ntate re ya leboha ha ntso mo ekeletsa matsatsi Jehova re ya leboha ka lerato lo le eketsang ka hara lapa la hae Jehova re ya leboha ka boteng ba hae ho yena ntate re ya leboha re ya mo kopela wena wena o le modimo re a tseba o ntso o tlo mo ekeletsa hobane re beile tshepo ho wena boloka ntate o boloke sohle se ka losong ya hae hobane wena o ya tshepeha le dintho tsohle dipolao kapa dintle bohloko di seame pelo ya hae ka matla hobane ke wena o ka wa e tlamellang ha rate re a tseba ntate seo basotho ba se etsang hobane se mo ukwisa bohloko ka mehla empa mohauhele ntate re a mo kopela mo matlafatse ka mehla o mo fe tshepo ka mehla hobane wena o ya tshepeha o le modimo boloka moetapele a eteletseng naha e lapele le motlatsi wa hae le maparamente ohle o tsitale ya bohanyetsi ba bolokwa ke wena baruti ba itloema ka pela diafang ka pela dia letata ntate ba fe matla maphute wa tlo ba mamela a ba adima ditsebe ba boloke ntate o ba hauhele le malapa a bona bonkgono le bontatemogolo ntate re ba kopela ba bolokwa ke wena ba dipetlele ba opelang bosibu le motsheare le ba opelang batsamaya ba opelang ba le malapeng ntate itlotlise ka bona ntate pholo pholo e be go bona ge ya ba kopela gobane wena o ya tshepeya ba ba o kang manese le dingaka ntate ba bolokwa ke wena le malapa a bona ba boloke o ba sireletse ntate ke kopa o boloke naga lesotho o e bolokela kgotso le boikokobetso ka mehla o e atleise ntate ba patlong ya mesebetsi ba bulele menyako ya mesebetsi ntate ba sebetse ba sebetsa ntate ga ba atleiswe ke wena ba tle ba tse ba o thusa ba senang leto gobane wena o ya tshepega o le modimo re bitsa go wena gobane re tseba gore o re etseditse tse kgolo ebile re a tseba gore o ntsotse re etsetsa tse kgolo ka matla a gago gobane wena o ya tshepega ntate e kopa o theolele moya o galelelang sealemoyeng sa DCF me tseditseng kueng e galalelang gobane ka godimo go sona go na le sefapano gobane ngalo eo eo sealemoya seo se leng go yona e a galalela ke matlafatse o sesireletse basebetsi ba sebetsang teng mothei wa teng tate ba boloke ba gauhelwa ke wena lebitso le rategang la mmolokileng jesu kriste amen ntate mokela ntate modimo a phame
2: gobane ke eleletse tshepo ya gago e go modimo fela
1: tshepo ya ka e go modimo
2: ke kopa go e tlwelela mo one bane o nale nako o na ka wankgitlang pa ena wa re koloi o ne o boika ka lebidi la ga lepantšhile mabaka a nyopa
1: ee lebidi la koloi ga le sena moya ga o na mo e ka ba baya e ema gona moo e le gore re phedisa ke moya o galalelang ke ka gona o bonang moya ga o ka wa tswanameng e le gore motho ya jalo re mo fa lebitso le letlha re mo bitsa mofu e le gore jale re mo isamane ngalong ya base ba
2: itholetse
1: ke a leboa ntate mokela modimo a boloke ba mamedi a ba tlaise a ba eketse a ba fele rato ka mehla amen.

0: Ngiyakubulisa tata izono hle ngegama elihle lomolusi wethu Jesu Kriste tata lo sisindisiwe nguye nanamhlanje ibe simeapha nje siyathetha ngenxa yakhe kuba nguye uJesu odale izinto zonke ukuba izinto zibe khona ngenxa yakhe umntu be namhlanje umeapha uphakamisa amandla akaThixo ngenxa yakaJesu kuphela. Ngoku sitsho sithi hle nguye eyawuhlala unguThixo kuze kune naphakathi. Kuba izinto ezidalwe nguye. Akekho omnye umntu odala izinto ngaphandle koThixo. Nekagqibayo yaba unika amandla umntu ukuthi umntu ayenze enye nenye into apha emhlabeni. Ene sisindiswa ngamandla akhe kuphela ngatijo. Ukuvuma kuye. Sifanele ukuthi kuqala sivume. Ithi kazivumayo, ile amandla ayangena ngaphakathi komuntu. Umuntu okavumanga, amandla kaThixo asoze angene ngaphakathi kuye. Akoko yenzakala into enjalo. Ngoku apha namhlanje uthetha ngoPaulos. Sijonge ukuthi na uPaulos ukuqaleni kwakhe ibimntu onjani ubebizwa uSawule. Siyazi ukuthi isimilo sakhe ibimntu lo omoshayo osinye izinto zonke ezenziwa nguThixo. Ithi kabona abantu bathetha ngoThixo ibe yena kasikayo ibe uyamosha akafuni abantu bathetha ngoThixo. Kodwa namhlanje sithetha ngayo ukuthi yena umntu lo obengafuni uThixo nguye kaphambili umile uxelela abantu ngoThixo ukuthi na uThixo yintoni, uThixo uyenza ntoni ngelethi xesha. Sithetha ngaye yena umntu lo obengafuni abantu ukuthi na bathethe ngoThixo kodwa yena namhlanje umile uxelela abantu ukuthi omnye nomnye ovumayo kuye uyawusindiswa ngamandla akhe oThixo wethu. Nanamhlanje abantu abaninzi bamile kuba bazi ukuthi na apho bathuma khona kundawuni na. Uthi andinantloni, uthi andinantloni zothethe ngelizwi lakhe. Uthi andinantloni ngothethe ngelizwi lakhe kuba ndiyazi ukuthi ngamandla asindisayo. Into le iyasindisa yokubeka endaweni yefanele. Hayi makilizwi lakaThixo tatejona liyasebenza umntu kovumayo kuye. Nkawuvumayo kuye liyasebenza elizwi lakaThixo nguwe wena mntu uthetha ngalo. Uthi andinamtloli kuba ndiyazi ukuthi ilizwi lakaThixo ngamandla osindisayo omnye nomnye ovumayo. Kuqala iva uthini? Uthi ovumayo. Kuba uyazi ukuthi naye unengavumanga kuqala. Ithika ingenayo intswele esengileni ayomosha yaba amandla la ayamubamba amuphosa phansi. Ithika aphakamayo yaba uJesu othetha naye uthi na kunikhoni kuwe ukuthi olahle izinto ezibambileyo. Uthi ngubani othetha naye? Uthi nguJesu waseNazaretha lo ndimosheleyo. Uthi kuye, Nkosi, ufuna ndiyenze ntoni na? Uthi Nkosi, ufuna ndiyenze ntoni na? Uthi hamba uyemzini uyothetha ilizwi lam. Uyamxelela, uthi hamba uyothetha ngelizwi lam. Iyona le ntwele ethikasikayo ngaphakathi kwabantu abaxelela, abantu abamjungileyo, abantu abazi isimilo sakhe ukuthi umntu lo siyamazi ukuthi na uyemosha kangakanani. Kodwa kamileyo kaphambili kubo ubaxelela into ephuma entliziyweni yakhe uthi kani ndibona ndilapha andinantloni zokuthi ndithethe ngoJesu kuba ndiyazi ukuthi amandla akhe abanibamba endleleni aphambe siya khona ndithi ndiyomosha. Kodwa itheka afikayo aba amandla la ayandiguqula atshintsha impilo yam. Namhlanje ndimyapha ndizonixelela ukuthi amandla akaJesu asindisa omnye nomnye ovumayo akakhathalele ukuthi na ukumjuta ukumrhikiki uthi vuma zonke izinto ziyenzeka ovumayo fanele uvume nanamhlanje ukuthi xhosazakho umsebenzini ufanele uvume elizwini lakathixo ukuthi liyasebenza vuma hle mntakwethu nanamhlanje ilanga lisekhona ekuseni ukho awukhalisayo ingoma le oqala ngayo usifo amarhabane uthi seliyatshona ilanga ekaqalayo uthi seliyatshona ilanga mntakwethu sondela ixesha lisekhona nawe ixesha lisekhona hle mntakwethu sondela kuJesu uvume elizwini lakhe Tati zono siya vuma. Asi teki nje nge nto le kuba kosi kuba titi siya yati kopa kapa siti sikwazi ukufunda. Aa, siya vuma.
1: Siya vuma ba.
0: Ene ka vumi leyo, kapaka chikuwe, intwa ka chikuwe wazibona kalisha.
1: Siya chinchi
0: zi. Kapaka hati. Tati zono nga paka chikuwe mtu intwa ka chikuwe. Ila zizeka kutu mtu haibono kutu haiman. Umtu lo ukwane nge nge mbe mge nileyo. Kuyazibonakalisa xa uhamba apho abantu baza kuxelela ukuthi hayi mani umntu lo ukhona into emhambisayo akahambi njengomnye umntu akasafani nakezono njengokuba uJustice athathe ukufana ngomntu othandazayo nongathandaziyo akufani akutsho kurhapela amakapeli uyasakapeli ngabatshwani batho bano nakezono abatshwane le motlhwatse ne ntse ntho ya modimo ya mo fetola ekaba ga batho ba moseba ba bae man monnana ga e sa le ena mamaoba le maobane e sele motho ya motshwa ere paulo se a tshware motho ya monne ya mogale o keresete ke mmotiwa ya motshwa ka gale di fetile ore banang tsotlhe di ntshwafetse ke lebaka le ngwana le makapele go bona gobane o ne a fetole e le paulo se ya motshwa le lebitso le a fetoa izinto ziyaguquka yenenenye nto iyaguquka ngawudibane noJesu uyazilahla izinto ulahla yenenenye nto kabe ubothi uyifihlile uyayiphosa ukuthi hayi mani into le ndiyayiyeka ndatinze mabona masidwe njapha upaulo simakahambayo edamaseka ayomosha ubengahambi yedwa ubehamba nabantu kodwa ilizwi lakathixo xa lifikayo lifikela yena yedwa kodwa abantu bahamba naye bava ilizwi kodwa babona umnikazi walo ebathi batamamena bawuxele intsisalo ababone mongalona ona tima yena yabuwa hayi man hayi hayi hayi hayi hayi uthixo nto asiyenzayo ukaliyixele intsomo kapiyo wakha sala usabone mongalona mtshena yongetsa yena sepuwa
1: Hey.
0: Uyaguquka masifikile ngaphakathi kuwe into le.
1: Anhla nhle ntate tshehla matla, matla a utlwahala fela ha a bona hali matla.
0: Aya vaka lo kotse a ka bona kali ntate jo. A
1: bona hali matla fela a utlwa. Ko re matla ha o a bone physically o bona ke matla. O bona diketso tsa matla gore ke matla.
0: Ubona umntu ngendlela ahamba ngayo ayenze izinto ngayo athetha ngale xesha ukuthi hayi umntu lo uthetha njani uhamba njani ubona ukuthi amandla akhona ngaphakathi wena awuwaboni
1: uphethwe amandla
0: uthenda ngamandla nje kuphela ndatezona ngaphakathi kumntu
1: uhanjiswa amandla
0: uhambiswa ngamandla kaThixo
1: unamandla
0: njengokuba Kupinto wasibona na tezono, maa bono Yesu wa amba eto, eskepe nuchukule, mkwase nga iba kuwa, wana Yesu amba pezu kwa manzi. Wago pinto wasuti, mkwase, iti namdiza pa kuwa, uchi iza pinto wasi. Upinto wasi maga puma yo, eba loli ni, wa amba nga pezu kwa manzi. Nitika abona yo, gaba uyatike nga kote hae, nandimu hape wa amba apa.
1: Akala autwa mata, akala autwa mata.
0: Hai
1: kala a utlwa matla ya ba jalo o etsa se matla a reng a sietse ba le matla ana le matla a o etsa motho matla au matla asina ngona au motho asina ngona matla au sina ngona ha utla matla a matla o ba le matla
0: amandla unganawo ka u amandla amandla aya ku 70 santate zono
1: utle matla aba le sepete sa go hudima metsi mo nka tsamaya go bana ke utle matla
0: Dizamanda ngoku ndihamba phezu kwamanzi nam ndiyakuzeso ndithetha phakathi ngoba uyacinga ukuthi na ndim kuhamba apha phezu kwamanzi lwena uganahana ko nakina ke tsamaya ngodima metsi kanti hawutibe kundithena ke matla yeyeke ngoba wena uhawuhata usucabani wentle unahana ore nkha nditsala ka metsi amanda akathiko ayazibonakalisa kodwa wena awuwaboni
1: Bartimia usa utlwa matla Ere bebe
0: le hata ta
1: hutlwa matla a tlobola kobo amata a
0: lasta pants I lasta pants ya bo Jesu yaba uya khona uthi ngosi ngiyabonga
1: ngoba
0: uzi amandla ka chill ko umuntu lo ndathe zona
1: ka di song a tlola tlola ha u tlile matla
0: yaba ulahle izinto kuya uyilahlela phantsi uyayisiya nawe ukazisiya izinto amandla kathixo asebenze kuwe
1: aka utlwa matla kajeno ihlile motho e mole mong aka utlwang matla kajeno a ka tlwelela dintho a dilahlela kwana yaba wa tlolatlola pela modimo phela
0: afumela zisiya izinto siya zonto zomhlaba uye kujesu wena uzobona amandla akhe masebenza ngaphakathi kuwe Vuma semtjakwethu hle ixesha lisekhona alingatshona ilanga lisakuvumela ilanga kuthihle nawe khulula intliziyo yakho uyinike uJesu ukuthi angene njengokubathi ndineminyango ndiyaqonkoza ovani izwi lam makavulayo nam ndiyangena ndihlale naye naye ahlale nam vula intliziyo yakho angene uJesu ngaphakathi kuwe
1: makavula intliziyo ngoba seyilashona ilanga
0: Yavula inhliziyo ndathe Jona kauza kuJesu awuyivali
1: lashonilana
0: vula inhliziyo sivule inhliziyo yakho akwazi ukungena umningazi wamandla akwazi ukuhlala nawe
1: selashona selakushona makavula
0: selashonelanga uthi tata mchemcha zondela segogo nawe Sondiala hlamtya kwethu hayi man awukamosheki litho into ezekhona iza kuduze naye ukwazi ukuthi nawe uthole amandla la anikela nangawo ngawa kuphela amandla angathixo lo Paulus othetha naye uthi andinakhona andinazintloni zokuthetha ngelizwi lakathixo kuba ngamandla akhe ayasindisa into le ngathi zona siyazi ukuthi omnye nomnye umntu makathethayo ukuthi na amandla la amusindise ukusuka phi ukufikela nangoku amandla azathixo asamuhambethe izinto zikhona izinto zingekho kodwa amandla la wona ayasebenza
1: dade uboneka kare motho o thweng ke Bartimeo le a hlajwa ke ditlhong ga a qeta go bona ga a qeta go utlwa matla pono e boela go yena o le a tlhelwa ke ditlhong never
0: mamela dateke nobona Ka buzayo ukuthi ngubani owacithayo bathi kuJesu anasaketha kathi Jesu ndivela ubuhlungu bayamunqanda bona bathi hayi man thula wena suyenze ingqolo yaba yena akayemi uyakhetha ukuthi ndivela ubuhlungu Jesu nyana kaGrafita yaba uJesu uthi makabizwe inkhoni bezingekho ndathi zono kuba ubeyazi ukuthi ngim umntu onengxaki abantu abanangxaki andithi mna ngimntu odinga yokuthi ndibone abantu ababayabona banamaso amabini kodwa mna maso am andiboni yaba uyakhwaza yena kukhwaza oko kwakhe umyenzele ukuthi athole amandla kathixo yaba uJesu uthi ufuna nto ukuyenzele ntoni na uthi thixo mandibuyele ndibone kakho yaba uthixo uthi makuyenzele njengokuba wena uvuma ngawo endlela nengxele wena uvuma ngayo aba uthi ndiyavuma aba uyabona hayi ndaba ndimamele ngwaneni
1: Mata abuemo ba mutu kiafi.
0: Laba uya sijika uJesu abantu kabambonayo bathi hayi hayi nguye lo ufana naye hayi nguye nawe ukaza kuye bathi bazathu bathi hayi lo na nguye lo ufana la nje hayi mashi nguye lo lo siyamuyazi ukuthi ixesha lakhe behlaba phansi ibe uyacela namhlanje kawudibane noJesu izinto ziyatshintsha wena uyahamba uyonceda abanye abantu abadingayo njengokuba nabo bowudinga ibe uyenzela abantu into lethuko akuyenzele yona yenzela abantu into lethuko akuyenzele yona nawe ukuba nawe namhlanje ibe uyabona amandla kaThixo ibe ahlele kuwe nawe yenza njalo mntakwethu khe masiyithethe ndizela kaThixo khe kuze kuna naphakathi ukuthi inkosi yize uyaze uJesu ngatezo uyaze yena uthi hlalane mimindile kuba aneze ixesha nomzuzu lonyana kaThixo ozoza ngalo kuyanendwa apha kwaThixo kuyahlalwa apha kwaThixo uhlala ulindile okamalanga izinto obuyazilungisa kuze kuna naphakathi inkosi ndathi yasala inkosi kuze kuna naphakathi akekho ofana naye ube yashoza ube khona nanamhlanje sithetha ngoPaulusi lo simazi ukuthi na ubulala abantu abaningi kangakanani kodwa bana uThixo nathi ezolo akakujonge ukuthi na isimo sakho wena uqale njani apha uhlala kona abantu bakakugxeka bathu lo siyamazi ukuthi hayi ngidikaze lo mntu le ndoda ihamba nabafazi nabathu lo nijamazi ukuthi na unjani hayi mntakothi izingezinjalo ziyeke izakuthixo unjalo wena yena kawufikayo akakugwesi ukuthi na uphumathe uyenze ntoni ngeliphi ixesha into ovumelana kuyo ukuthi nje wena vuma izinto zikwazi ukuthi zitshintshe ngavumile nkuye nkuphela izinto ziyaguquka ibe abantu bayakuza ukuthi na nakuye lo siyamazi ukuthi lo ubetshaya intsango siyamazi lo ibe linxila siyamazi lo ukuthi ubeyetshontela abantu kodwa kawufikileyo kuthixo izinto ziyaphenduka ngatizo izinto ziyatshintsha emdlweleni upawulo siyatshoya kuthi umntu kakudresi usindiswa omutsha siyaguquka masifike kuye enye nenye into siyayiliba siyayikhohlwa enye nenye into dade kasifike nguye kuba ixesha lelakhe kuphela uthe singagrogi nawo mntakwethu sendiyazi amandla kathixo amandla kathixo amandla kathixo ndade izono se amandla kathixo se amandla alasisindisiwe nguwe amandla lakathixo agaweyiswa yinto se ndade wonzono enyenenye into se kedibana namandla kathixo iyanyibilika amandla la hayi hayi ngathi jono namhlanje ngithose kuba ngoba phela phuli bonke hle nomfundisi wethu that is ma ngithi kuba wabo bonke bonke badangwethu uJesu uthi kunethamsanqa abaqiniselayo ukufikela ekugqibeleni wazi ngathi zona into uThixo ayijongayo akangenge umuntu ukuthi na uqale njani ujonga ukuthi na uyowuqhela uphi kwiphi indawo ujonga ukugqibela ngomntu mntu mahasibe gore na uqadile jwang useba qetelo ya hao qetelo ke yona le bohlokwa go feta kalo ke yona ntheke gapele modimo motheke modimo seo ke se qadileng o nthuse beko se qetele nto o ialileyo o yenze ukuthi uwe wayiqhibela ubambe lizwi lakathixo kuba lwisa lilitho ndathi zona nanamhlanje simi apha ndithi uThixo makakwenze kakuhle akunike amandla Thixo wethu hle njengokuba akunikile aka yenzeke ukugichapha ukwengizela khona abantu abaningi baguquke ngokuva elizwi lakho ndatezona mawuthetha ngothixo kuba umuntu incwadi ebhalwayo yazi into enjalo umuntu incwadi ebhalayo abantu kabafundayo babona ukuthi hayi man umuntu lo nguyena lo hayi ndatezo hayi bunyana umntakwethu sifanele sinde sibe njalo tatezono nam ndiyabo kahle mntakwethu hle ndithixoma kakwenzeka kuhle nobaphathi bokwenkwezi ndathethu thi bonke hle bonke abamamelayo nabathethayo abangenayo abantakwethu dide bantakwethu masibambisaneni ngelizwi lakathixo njengokuba siyazi ukuthi abantu into abazawazekayo ukuthi singabafundisi bange ngenxaba yekuthi sithandane ukuthi sithandane hle mntakwethu hle uthixo makakubusise hle mntakwethu nalapha lakho bonke amen endadezono awundamkunjalo hle mntakwethu hle nam ndiyakuthanda hle mama wakhe nawe hle makakugcine uthixo mntakwethu
1: Hey!

0: aisa tibeya ha itibe ya na u tibeya tabena ha kena ri hlontsa u bulela fankhedi u bane ke matla a mudimo a u pulo sa malle manya dumelang ai only believe
1: Hallelujah.
0: Hallelujah.
1: Let's go.

apa também, não. Você vai passar com as pessoas que estão sendo igualo. Aleluia. Agora que eu te na moya udumetse. Udumetse, moya udumetse. Wahana moya rthula. Moya udumetse. Aleluia. PCFM, ITB. Hakina di song tsa o bolela pankhedi. O bane ke matla. A modimo. A o pholosa mang le mang ya timelang. E ka nna ba ke bua tjena o be mo mbutlweng ka wa timela. Ntumelele ke bue matlana ditsebeng tsa gago ka jeno. Chapter 14 bukeng ya Johanne morana Jesu Kriste o re ga ke lefe ka mo lefatshe le lefang ka teng, ke lefa kgotso ya ka ke le siele kgotso. O ntlhola mo namareng, meago e mengata ka tlong ya ntate, go ja gao jalo nka be ke le boleletse. Ke aya ke saya ke lo lokisetsa bodulo gore mo ke leng teng le lona le tle le be teng. O ile Jesu wa re lokisetsa bodulo. O itse o tlo gotla. Halleluja. A tlo re lata gore mo a leng teng le rona re lo ba teng. Hei! Mamedi, mo a leng teng le rona re lo ba teng. Ke ne ke shebile chapter 24. Bukeng ya Mateo. Mona Bibele mo e reng. Hoja mongantlo o ne a tsiba nako yeo leshodu le ka tlang ka yona a ka be a fadimeya. E re jolo ka gobane mongantlo ga a tsibe leshodu le tla nako mang, go jalo le go nna le wena ga re tsibe nako yeo mora motho a tla tlang ka yona. Fela yena o atla gobane o re jwetsitse gore o saya a le re lokisetsa bodulo. O atla a tlo re lata. Halleluja. O atla Jesu o tlo re lata. Ke Modimo a ditseng a mora ditshepiso tsa gae o di phetha. O atla Jesu o tlo lata, o tlo lata, o tlo re lata. Ya nqaka Bibele e se e re o tla ka rekanyoloi. Halleluja. Mme matlho otlhe a tla mmona le a ba mo tlhabileng. A re itukise gobane o atla o tsholo. O tsholo Jesu a re o atla. O atla Jesu. He is coming. He is coming very soon. Get ready.

0: Metsotso e robedi fela re habile hora ya borobong. E le gore we are left with only 8 minutes before we part ways. Hallelujah. Hallelujah. Matsa ke bile le wena tsatsing la kajeno ke kgotsofetse. Utlwa le moya wa ka gore ee o kgotsofetse le wena. Moya ore ee. Ga re tsebe taba e le nngwe gore re ke re tlhoke ditlhong tsa o bolela fankgedi bane ke maatla. Se ka ba ba di ditlhong tsa o bolela. Wa tseba e fankgedi la boka ba ditlhong tsa o ema mo ono kgoneng o bua ka yona o jetsa batho ka yona. E phele. Ya pheleha. E phele. O be lengolo. E phele. E phele rato laka. E phele mme e phele ntate e phele ausi e phele abuti. E phele le wena ngwana ka nkgono tata moholo. Ya phele ntho ena. Ee, ha o sena mokgwa wa go bua ka yona e phele. Go na le nako eo ke neng ke se ke utlwa gore ga ke sana monyetla, ga ke sa tla ba le motlolo wa gore nke ke bua ka yona phatlhalatsa. Kathe Jesu o nampona ga ke lela jalo. Kathe Jesu o nampona. Ga ba o nagana gore ga ona mokgwa bokgoni ba gore o ka bua ka yona. Ae, Jesu o na le morero o ntseng a o gopotse ka bophelo ba gago. Ga ke be ka motho o mo ke bua ka nna jono ke re go na le nako e ne se ke bona ka ke tetse. Le lefatshe ne le tetse le dumela gore aa mona ba ile bakuti ka dikere. Ka tha re tsebe ra re tsebe ra re tsebe. La fitlha Jesu. Jo tsotlhe tsa fetoga. Wa fike o Jesu. Sa phenduka izinto. Sa hlunduka. Sa jika izinto. Mamedi, ha ke tsa tsena ke bula monyako. Wa gore ke etswe ka mo. Hallelujah. Ao, ao batho. Ao, ke kopo ya mo yeng khotso. Khotso re gatola ka
1: ke. Ke pitse le ka ntate.
2: Ke ha wa ke ntate modimo.
0: A bo kwe modimo.
2: Ah ntate ne ke le pele o tswa. Mo yeng ntate. Ke bula manja o katela a mona, ke o katela.
0: Jo ba bo.
2: Eh, lentswe la ka se go lege. Ha ke na dihlong tsa go bolela fang.

0: evangeli ya modimo go bane ke matla antena ke matla
1: ke matla ntate mo jo
0: a o tholosa mmala manya dimelang
1: ntate wa ka
0: ke manzwa ga go fela khologela o phela tsunyena ga sna di hlong
1: so ke di hlong ntate
0: kore ga phela tsunya batho ba le di hlong le ka bophelo ba bona
2: hey
0: go go phela wa hai e ba ntse di hlong e mo hlabisa di hlong
1: eh ntate
0: emba ga ba ga modimo ka sheko ke na le mantswe a re a buang gere ga gana ditlhong tsa go bolela fangedi ya modimo gobane ke maatla ke maatla ntho yana ntate
1: bogontsi
0: ntho ke maatla a o pholo a ka fetolang pelo
1: a fetotse yaka a ka fetola le ya hai a ka fetola le ya mang le mang
0: a fetotse yaka a ka fetola le ya ngwaneso le ya hai a ka e fetola Langwana wa ha wa le ndi hlonga yena aka e fetula
1: ntate waka
0: Langwana no wa le ndi hlonga yena aka e fetula
1: ntate o re phila tsiunya batho ba bana le di hlong le tsa o supa batswadi
0: ko go hore motho wa yena wa ke mme waka a be di hlong
1: banna
0: emba ha u dumela mphena o ka ba di sibete sa hore yena wa ke mme waka
1: modimo re thuse re etse e phela
0: ke dumela mphena ke dumela matlana modimo a pholosana
1: re etse phela
0: ke etse phela
1: haleluya tate motlojwa
0: tate modimo a mpolokela wena ntate wa ka le bamamedi ba PCFM ke
1: a o rata wa utlwa
0: modimo a
1: boko
0: shalom
1: haleluya ei ke mora motlojwa
3: baba sheshisa sheshisa tate wetu sheshisa
1: au au au au Omfiri
4: Tamaya uno ba fodisa o bare dipolelo fela di e phamisa motho
1: Hallelujah
4: Dipolelo fela di matla patsa motho e tsege phela go phelo ba batho ba nya hameng
1: ka
4: di ntsetsa halang batho ba nya hame ke ga Afrika bo ga jane re hlasetse dibela batho jwale batho ba nya hame jwale re tlatla ge ba le batho ba bangata ba o tlang Kristo go Empa ka lebaka la dipolelo tsa gago fela o tlo pholosa batho ba bangata tsamaya o ba bolelele yona fela e le jalo o sa e tswaka e le jalo fela modimo a o boloke a o fe maatla o e bua
1: e le mphuthe e le jalo ntate
4: eje
1: ntate
4: ke a leboa modimo a o maatlafatsa ka mehla
1: ke a leboa ke a o rata ntate Philippe
4: amen
1: thank you ntate waka ke a tswa mmamedi ka mona ke dumela o se rilo santsa le haufinyana hle ke qele ho ra borobong dumela bye bye ke tla o bona sonta setlang modimo a ntse re bolokile e fangedi ke matla a modimo a ho fodisa ke matla a modimo a ho fana ka mosebetsi ke matla a modimo a ho fana ka bana ke matla a modimo a ho etsa setswalle le yena le modimo ke matla ke le bua re bile lwana hantle ke tle ke tise dieta ke fasa dieta hantle he ke phamisa dikausu tle ke a tswa ka mona modimo rona u bile le rona o tloa qalong ya lenane o fela hona jwa la le pelella re re ebeneza wena o le jola thuso ke ka wena re qadileng ke ka wena re qetellang wena na o qalo bile o qetelo re le bua ntate ba le rona maphelong a rona nana betsa letsola hao o thusa ba hlokang lentswe la gago ke le thopothele dipelong tsa ba kulang ba o hlokang ba nyoruweng ba lapileng ka lebitso la Jesu amen babae mmamedi ka o bona sonta setla ga ona lebitso sekemetse monyako o bulee ke ne ausiri

liphinde libongwe inyolazi.

Deixa alguém tudo.

koloi o ipalame le tekesi o nnogala e fete ka wena setopong. Ke bona ka e fetile ka nna ka baka la maatla. E fetile ka nna tekesi e fetile. Kwana bamphapamisi ya ngwana jwa kwana driver ga e ntsosana. Koloi ka feta ka wena setopong, nna ke o ile le sephume. Halleluja. Ya feta koloi ka wena. Ya feta tu e fete tu. Ye fete clar. Uka. Ai, tei tamela no ngene. Ake o mutinya nyana jale.

kushubile kushu kwabutha ngala hey cima cima cima umlilo.

Con lei finti di cazzo.

0: King. Lily Salam, Lily Salam. Lily Salam, Lily Salam.
1: What?

metso isu e mashuma we bidi a metso isu pileng mashuma we bidi a metso isu pileng a metso tsu re habile hore nya le shumene le motso mo se bile e hadi hatetse pele e se le mashuma ma bidi a metso tsheletseng re habile hora ya le shumene motso mo 26 minutes before 11 o'clock re ne re tsamae hantle tena nete sale re se almoyeng sa PCFM mo re ntse re tsamaela ka mmino o bobebe o re kopela mohau o re ekeletseng ditshio o re thobang maikutlo o re kenyang tshepo o re lohana maemong onana re tla feta re tla feta ha ona maemo a sa fetuing moratuwa waka fela ntho e bohloko ko re lefatsheng ha ho monate ko re ha ho monate ka tsela efe kapa efeng monate o ka reng qipelong wa ba re I am settled I am content ae ha ona motho a content lefatsheng mona bana uthu bona le chelete bana uthu una le ntwe ngwe le ngwe bona le ho humfela ho trickarang ho hloka botsitso wa hao e ka ba moyeng e ka bana me e ka ba moyeng e ka bana me fasting re phela na go nyere fasile le mbudu

ebe boemo ba bophelo ga e le mo re sa tsebe go bolaola re sa bofitlhelele re sa bokgoni go sa etsagale gore bophelo ka bo bona le bona bo re gone ga bo re gone bophelo ga bo re gone ga re bokgoni koo bophelo ga bona prediction o ke ke wa bolotha gore go sane go tla bole tsena bophelong baka o ke wa lotha gore go sane go tla bole tsena bophelong ba mamang bophelo ka bo bona ba bona e le bophelo ka nnete re le batho re sitwa gore re ka itlama ka bona gore boisa ke tla be ke le mona boisa le wena o tla bole moane aa bona o thobo plane ga bo plane e bophelo ga bo plane e gogang fela go etsagalang ge a utlwa gore ga re gae motho ga o le mo o tšhakileng teng o a utlwa gore ga o sobe gae ga re gae

bophelo bodula bo re treata bodula bo re treata ke batla gore ke re bophelo bodula bo re utlwisa gore ga se ntho ya rona ga se ntho ya bo rona ga re ha rona ga re ha bo rona ka nnete fela go na le mekgwa e mmalwa e re ka ra etsang gore re iketle wa tseba o ka phela lefatshe mo o sena matshwenyego o sena ditsietsi o sena maqakabetsi o phela ka boiketlo o ka phela ka boiketlo o ntse o le lefatsheng mona.

tsiba seo re se hlokang. O tsiba seo re se hlokang. Ke ntse ke tsamaya le wena jene. Ke mpa ke re re godisane, re tshidisane, re matlafatsane. Ha hona letho le nka o matlafatsang ka lona, kapo wa matlafatsa ka lona, ka le utlwa. Ha e se lentswe le ntshepisang le o tshepisang. Maemong ohle ho a fetuwa. Metsotso 20 re habile hora ya 11:00.

gopola ha ke ne kutlwa bohloko batswadi ba ka ba sita o nthekela dieta ka baka la bohloki. Ke bona e ka ba nswetsa ha ba nrate. Ke yona kutlwa ngwana jwale ha katle wa mpatla dieta tšhelete wa mmatlela dieta le siko gore hai. Batswadi ba ka ba fetile nthong e tse. Le wena o le monyenyana o ntse o lakatsa gore o be moholo. Ha ke o tshabise o ba moholo ba taba ena le yona dibaka tsa lefatsheng ga di tshwane. E le gore dinako tsa bophelo ka o tshwana ga di tshwane. Nako tsa lefatshe ga di tshwane. They are seasonal. Jwale ha re ke re qoqeta baina ke se le moyeng ha ke rona le ke se le moyeng me nete sale nature doesn't allow vacuum ha ke rati ke rata modimo nthuse hore se le moyeng ha ke le se le moyeng mo ho be le phetho moyeng wa ka e tla etsa phetho moyeng wa hao. Hallelujah. Jwale ke ne ke batla re shebe taba ena ya bophelo le fatshe bona bo sna boiketlo ha rena boiketlo go bane re lefatsheng ha se bolela gore le teng ha re lakatsa o ya lodimong re lo iketla fela ha re ka ra fitlhella mo re sebeleditseng teng e hlile le hodimong ho na le mo sebeletsang teng gore o tlo iketle ho na le mo o sebeletsang teng hape ebe ha o lo phela ka boiketlo for eternity.

0: ire ha re le mothating ona he ke dumele me Thabelang Tau ka hore a le shemele motse o mong o tlo re fa dihloho tsa ditaba o tlo re fa dihloho tsa ditaba dumela mme khotso mme Thabela.
1: Hello, Dr. Murti. How are you?
0: Ke o thabela, o tlo metabela.
1: Ke le bo.
0: Ke bona ka ke tlameha ho fa di thapo.
1: Yes.
0: O fane ka dihlo tsa ditaba.
1: Jwale.
0: Khotso e bile wena.
1: Mohamedi, ke o dumedisa. Letona la ditaba tsa lehae le sepolesa Vuyiswa Tsheka le re lekala le se le qaleletse mehato ya ho fedisa kamohelo ya tjotjo hara bahlanka ba lona ho ya ka dikgothaletso tsa monamodi tse bontshitseng ha seo se senya bosebeletsi ba lekala. Lesotho le tla tshwarela ditho tsa moakgotla Afrika e botjhabela le e borwa a polokelo ya direkoto le ditokomane thupelo ho qala hosane. Ditabeng tse ding, masole a mabedi Afrika Borwa a hlokahetse ka mora ho wela ka tshafong ya morafo o neng o sa sebetse ka bophirima ho Johannesburg, profenseng ya Gauteng. Ho ya ka ditlaleho tsa mokgatlo wa dithuso baneng UNICEF ke dimilione tse dipakeng tsa tse 18 le tse 23 tsa bana ba malapeng a futsanehileng tse tlalohang ditobane le tlala. A tshutseding mokgatlo wa ditokelo wa Human Rights Watch o qosa mmuso wa Uganda ka ho sebedisa sesole hampe ho tshosa bohanyetsi ba naha eo. Mamela ditaba tsena ka botlalo metsotseng e 15 ka morao hora ya pele.
0: Me.
1: Yes, Dr. Muti.
0: Ke a lebo.
1: Ke a lebo le no sebetsa mona. Okay.
0: Amen. Ke mme go thala ntau e ke re.
1: Thabelang
0: Tau. Thabelang Tau.
1: Yes.
0: Hey, ke re lebile mme ka ditaba.
1: Ke a lebo.
0: Ka dihlotsa ditaba. Thank you, mme. Momamedi, wa PCFM. Metsotso ha e mengata haholo re furaletse hora ya le shumele metso o mong ke motso le mong ka mora hora ya le shumele motso o mong 1 minute after 11 o'clock a ko ntumelle hle ke ne ke tsa maelwena jwalo ka ntse re tsa maya haleluya e u tlantswagela he ke se a le moyeng ke se a le moyeng go le ila feta ka nna jwale se bile go le ya ne ne re pala me a le bitswang a le tareng ya tumelo.
2: Ke modisa waka.
0: Hey!

wa bona ha o kula ha o hlophehile ha wa hlophea ho baneng e le wena re phela lefatsheng re phela bophelong hey jone re phela nakong re phela lefatsheng re phela bophelong re phela nakong ho na le nako ya ho phela hantle ho na le nako ya ho phela ha bohloko ho na le nako ya ho thonaka ho na le nako ya ho jalakanya ho na le nako ya ho aha ho na le nako ya ho heletsa ho na le nako ya ho thaba ho na le nako ya ho hlonama e le ho na le nako ya ho phela ho na le nako ya ho shwa re phela nakong re phela lefatsheng re phela bophelong bo ka nako tsohle ho nang le bohanyetsi ho na le bohanyetsi hobane satane o theohetse lefatshe mona ho tla hlokofatsa dipelo bophelong nakong lefatsheng hai re ka ikoba taba ena ya hore re phidiswe ke satane ha bohloko satane o tshaba ditemana satane o tshaba ditemana satane o tshaba madi a morena jesu satane o hlolwa ke tumelo ya motho o hlolwa ke tumelo ya motho ha o ikatetse o nkile dihlomo tsa ditemana tsa bibele ebile o na le bopaki o a mo hlola ke bua nnete le tlala o e hlola ka ntho eo o e tshwereng le satane o mo hlola ka ntho eo o e tshwereng ka mona ka sefubeng sa gago pelong ya gago moyeng wa gago bophelo bo botlhoko bo tla ba teng ee gobane re nakong ya bophelo gobane re setlheng seo go sona re leng setlheng se re senang bolaodi ba bophelo fela re ka ba le bolaodi ga re tshepile modimo

re nako re lefatshe re bophelong re nako re lefatshe re bophelong haleluya jwa le hona jwa le tsina na lwena maemo a re leng hona re ka qoba ha ile a bohloko re ka qoba fela ka o tshepa o rata ho dumela ntate modimo Ubana ka pidisa mo nate ke chelete. Fela chelete ya fela ya tlwa letsong la o boelo o ihloke hape. O kanwa metsi. Ha se mo lena ha o nole metsi ha o tlo nyoro hape. O ntse o tlo hloka ka la hosane. O ka ja dijo tse tswana letsene tse o di jile ngoseng. Hona jwale tsena o sontso le pako le uba. O tsanetse o tla jalantse ha ine ba di jodi ka khotsofatsa bophelo ene ka re ha o jile ebe o jile ebe o jile ha o sa hloka hape impa joale ka leba ka lore re nakong re lefatseng re bophelong ntho tsena re dula re di hloka re ba le tsona re a di hloka re ba le tsona di a fela re a di hloka le nako ya fela hona le nako re tlo e hloka nako le lefatshe le a fela empa dipolelo tsa modimo tsona di dula di le teng ka ho sa feleng ke batla ho qetela tabena se ke ka o ibisa ditsebe re phela bophelong ba ditlhoko re phela bophelong ba bohanyetsi hari phethela hari rarolle tabena Chapter 10, verse 10, ya Johanne iri, sira asitli, hai se uhlaba, li uutua, li utimeza. Hasitli kai, mweyengwa hao, bupilumba hao, na kwenye hao, lefati ngla hao. So na siata, si ahlaba, si uutua, si atimeza. Kuten 10, John. 11, ise iri, impa na kitlili, ki Jesu yu. Ke tlile hore di be le bophelo mme di bo bone ka ho fetisisa. Satane ho lokile o entse leqeba mbobohadi e kana, o entse phenyenye e kana ya leqeba pelong ya hao. Modimo, Jesu, moya o halalelang, ha fihla o kwala leqeba, o a fodisa, a be a manamise mo leqeba le ne le le teng go beke ono sa tlhaga letho e le gore tharollo e teng mathateng ohle phetogo e teng maemong ohle boiketlo bo teng bophelong bohle fela bo tla jwang ya itshepelang modimo le botshepei ba gae o dula ka kgotso gara tsheo tsa mefuta kopanke ke tlwelle sefela sena se tsamaye se ke se fitlhelele pelo ya gago o tlo tlhokomele gore na ebe gobaneng motho a phela o phela fela ga o dumela gore o na le modisa teng o tla phela ke paki o tla phela ke paki ke kopa go se tlwelela sefela sena se ke se tsamaye se mathe odima PCFM. Tout ça m'a l'intérêt de jouer à mon cœur, d'accord.

Hey, ho a kena ho a tsuwa hle, bophelong ho a kena ho a tsuwa. Lefatsheng ho a kena ho a tsuwa. Hona le ba ileng ba kena batswa. Hona le ba ileng ba kena batswile bosiung bo fitileng. Hona le ba keneng batswile maobane. Hona le ba ileng ba kena batswile beke e fitileng. Hona le ba ileng ba kena batswile kgweding e fitileng. Hona le ba ileng ba kena batswile lemong se fitileng. Hona le ba ileng ba kena lefatsheng mona. Ke kene lefatsheng, o kene lefatsheng, re kene lefatsheng. Hona le nako eo re tla tswa. Monyako wa ho kena lefatsheng o bitswa bophelo. Monyako wa ho tswa lefatsheng o bitswa lefu. Ke re dipaki nna le wena hore ho na le bo re ba tsebang ba ileng ba kena lefatsheng mona. Ba tswile lefatsheng mona. Ho na le mo ba keneng hape. Ho bona se hore ha monyako wa lefatshe o kwaleya, ha hona o tla buleya. Ho na le wa kwaleya wa lefatshe, fela ho na le o mong o lo buleya, o ntse lo sebediswa ke wena. Hona jwale tje, ha o sa le lefatsheng moo, o kene lefatsheng, nakong ena, bophelong bona, tsamaya hle ka tsela e lokelang, hore nakong eo o tswang lefatsheng, ha o tswa, lemati le kgahleleha ka mora hao, moo lo kena teng, o se ke wa phela, wa lo phela ka maswabi, ka lebaka la dintho tseo di entseng. Ha le monyako le ile la bule, monyako ile wa bule wa re o kene lefatsheng. O kene lefatsheng, it's okay. O kene bophelong, it's all right. O kene lefatsheng mona. Fantastic. But ho na le nako yeo monyako o tlo buleya wa hore o tswe. Ai. Ke le monyako ona ke lefu lebitso la monyako. Lefu lona ha le buleya. Ha se bolela go se le phetho ka wena. Monyako o bitswang lefu ha o buleya, ha se re se le phetho ka nna, ha se re se le phetho ka wena. Monyako o bitswang lefu ha o buleya mona, re lo tswa ka ona. Jole be re kena ka ona hape bophelong bo bong. Moo teng re lo phela ka ho sa feleng. Monyako o bitswang bophelo o buleile re kene, ha re tlo phela ka o sa feleng hona jwale. Fela ho na le nako yeo monyako o bitswang lefu o tlo buleya, ebe re tswa ka ona. Ha re tswa ka ho ona, ha se re se re tswile, re lo kena ho o mong monyako, re lo kena ho le leng lefatshe, re lo kena ho bo bong bophelo, moo re lo phela ho latela tseo re di sebeditseng ha re sa ntsane re le nakong ena. Lefatsheng lena, bophelong bona.

rata modimo ke chelete o na le chelete mamela Jesu uri Jesu Kristo uri ke nna monyako ha motho a kena ka nna o tla pholoswa me o tla kena a tswe a fumane le khumo hai o tla kena a tswe a kene a tswe a tswe a kene a kene a tswe a tswe a kene hona le nako a tla tswa e be utswa a ya le khulong ha se le khulo le etseditsweng anybody and everybody ho etseditswe ba kgethehileng ba tsebileng hore Jesu Kristi ke morena le mophulisi ha ba santsane ba le lefatshe nakong ena ngwaneso ha ona taba na mathata o nang le ona ke a feng a makae ke nako e kae o na le ona o lefatshe satane o theohetse lefatsheng mona o rabaraba jolo ka tau e batlang e ka moharolang jolo bibele eo re e balang e re re mohanele o tla re balehela re mohanela jwang ka ditemana le bopaki ka madi a morena Jesu re a mohlola ho Mateo chapter 4 ke la ka ithuta hore Jesu Kristi e le yena Jesu satane o kile a mo hlasela le yena o kile a mo etela le yena o kile a mo leka ha ka ba mo hlola physically o mo hlotse spiritually satane ha hlolwe physically o hlolwa spiritually satane ha hlolwe ka matla a mponyane satane o hlolwa ke matla a ifankhedi o hlolwa ke matla a tumelo o hlolwa ke matla a tsebo ya lentswe la modimo bophelo bone bo o bophelang bo ke bophelang maphelo ana re a phelang re ka tsitsa fela ra iketla fela ha re le ho modimo e be re bina pina e re ke phela ka boiketlo a tlentsa morena ke ka thaka ya leihlo le nna ho yena wa tseba raba ra lebala hore re nentse re phela re tshwatleile leihlo nentse re phela re le difofu wa ba le bana rona ntse o phela ngwaneso o futsanehile o sna letho o tlo lebala hobane e re bibele o tla kena otswe o tla kena otswe o tswe o kene ho phitlela ho phitla legolong legolo lena o le kgethelwa ke modimo kha o le kgethelwa ke Jesu kha hobane ke yena yeo le modisa wa hao wena ha o dumela haleluya a tsikinana ka jeno lena re batla re di sekasekile re di potapotile ditaba tsa bophelo tsa lefatshe tsa nako bona la la

o lapile e ba dijo ha diyo o ka ipinela pina ka dinako tsohle ya o hloka. Ha o nyorilwe o omentane o ka ipinela pina pina just a mere song ho bina tje fela ka dinako tsohle Jesu ke a o hloka. Ha o nyorilwe hona pelo ha o kwatile ha o kwatile o tlhule bohloko bophelo mmeleng moyeng nameng utlwe bohloko o ka ipinela pina ka dinako tsohle Jesu ke a o hloka ye ke o hlulohetswe ba

fatshe le o fetuhetse o tlwa se bile o sna mogwa wa hore o tsamaya jwang o se ka wa thekesela ha o tsamaya o sna sebeti o sna boikutlo o se o lahlile confidence esteem ya hao e se ile tlase o sa itshepe go bana jwa re bona sa amoelo lo ananelwa ke batho ka lebaka la maemo a hao ipatlele a le mong fela Jesu ya sa phoqing haleluya ipatlele Jesu ipinele pina fela haleluya o ipatlele pina fela agire o ipatlele pina pina o ipatlele pina fela lebza

Thank you.

flame.

Oh.

ke tsona hae dikakapa se betsang the indigenous patterns and rhythms of Africa. Ka jazz, Kahil El Zaba atsama le yena Billy Bang. E ke ya ka lefa taba tsa kakapa ena bekeng e fetileng yane. Kahil El Zaba. Mme ka nnete he e nghopotsa re dutse mapatlelong a toropong mona. Re na le bo Aptindini, bo Ntate Lengwasa, bo Apti Stress banna, bo Apti Mosella, bo Apti Masitise, bo Mofu Mish Mapetla. Ga kopana le dikakapa tse ngata tsa mmino wa jazz. Ee, Apti Hebitshwaedi o na ba le teng. Sa meeting eno e ne be re entse mono. Ee, mona pela e leng DC tlase mono bitswa Amelia Spitza mehleng ya teng. Eh? Ke ntlhantlhe. Metsotso ya rona ke ena e mashome a mararo hantle. Ka mora hora ya leshome le metso e mmedi. Lenaneo ke lona la rona la Jazz Fusion and Tones, Rhythm and Blues. Ke bona marangrang ana ka go etseta tsa katse a itsamaela e nngwe taba o sa bone nna. Ibe ke sontase kapo banna hula hwaetsa haile mo di tsama ka eta sa ka lo tula tshini jiba ha khatla di bona rang hai ka di batla ho ho nyetsetsa madambadambatje hae ka di batla go gotla ka tsamaya ke atla di ngotla ka tsamaya ke atla empa ya re tla di lwantsha re tla di lwantsha re be go fihla mo nnete e leng teng mo nnete e leng teng bane ba di-jazz club le bona ba ntse ba tsamaya hantle kaofela go latela ka lethathamo la bona la di-summit le di-sessions tsa jazz kaofela mme ke dumela mo le leng teng he bamamedi ba rona empa boholo gona jwale go patiwa kakapa Apti Munwainai, basti hivana. Ai, che wile vanna wana munna vanna. Kanete wile wana munna. Impa hao tweleto. Katadula renza o hopola. Mabazabaza. Ai, tereka. Kanete le sela lene le jua mono. O na le mobe hampe. Ka diaparo. Apti Munwainai. Marangrang ana. Taba ena ting ena re tla e lwantsha. Re tla e lwantsha. Re be go fihla. Ditabeng tse re di batlang re kene ditabeng e re ha ntse ke henahenana le koto le di-symbols ke tsamaye le ausi Karen Briggs ke ausi ya hlahetseng ka mane ka o la Jamaica ke seletsi sa violin

ha ke le boe tete Max me ditaba tsona o di balwa ke Thabelang Tau mo mama di tumela le tsona la ditaba tsa le hae le sepole sa voiswa tsheka le re Lekala le se le qalelletse mehato ya ho fedisa kamohelo ya tjotjo hara bahlanka ba lona ho ya ka dikgothaletso tsa monamodi tse bontshitseng ha seo se senya bosebeletsi ba lekala. Sena se hlahelletse nakong eo letona le tekang karabelo ya lekala mabapi le tlaleho ya monamodi moo le bontshitseng hore e le ho fedisa tlwaelo ena e amahang setjhaba tokelo ya ho sebeletswa ka toka. Lekala lena le mapolesa ofisi ya mafokisi mafapheng ho pharalla le naha. Tsheka o itse e bang motho a ka batlwa tjotjo ho fumana ditshebeletso a tlalehele mapolesa mafapheng a ditaba tsa lehae e le mothati wa pele, mme bang ba sa kgotsofale ba kope mookamedi wa lefapha leo ba fumanang ditshebeletso ho lona. Letona le itse lekala le ikemiseditse ho pheta kapa ho phetha tshepiso ya ho netefatsa hore Basotho ba fumana dipasa ka morao ho matsatsi a mane ka ha taba eo e le kgale e le teng. Ka kakaretso letona le itse lekala le tla kenya tshebetsong dikgothaletso tsa monamodi ho kgutlisa tshepo ya setjhaba ho lona. Lekala la ditjhelete le meralo ya ntshetsopele le tla ba le dipuisano tsa ho utlwa maikutlo a mafapha a fapaneng le ho tshohla ho kengwa tshebetsong ga dikgakanyo tsa ditjhelete tsa selemo sena sa ditjhelete. Kopanong ena ya ka laboraro le tlang e tla ba maseru, molaodi wa dikgakanyo tsa ditjhelete o lebelletswe ho teka bohlokwa ba gore setšhaba se etswe karolo ho kengwa tshebetsong ga dikgakanyo tsa ditjhelete ho ipapisitswe le ditlhoko tsa setšhaba. Lekala le boetse le tla manolla dintlhakgolo tsa dikgakanyo tsa ditšhelete tsa selemo sa ditšhelete sa 2027-28. Banka karolo ba kengeletsang boemedi ba dikgwebo, balekane ba mmuso, dikolo tsa thuto e phahameng, banka e kgolo le ditshebeletso tsa pokelo ya lekgetho RSL le lona lekala ba tla fana ka dikgothaletso mabapi le ho thewa ha mesebetsi, karabelo ya phetogo ya boemo ba legodimo, dintlafatso, botsetedi le ka moo mmuso o ka kofisang kanetso ya dijo. Ditabeng tse ding, masole a mabedi a Afrika Borwa a hlokahetse ka morao ho wela ka tshafong ya morafo o sa sebetseng ka bophirima ho Johannesburg provinceng ya Gauteng. Tlaleho ke hore ditopo tsa ona di ile tsa fumanwa nakong ya letsholo la tshohanyetso ka Labohlano ho ya ka mmueli wa sesole Afrika Borwa Sepheo Dlamini. Sepolesa sona se itse masole ao a ile a welwa ke koduwa eo nakong eo a ileng letsholo le ikgethang ka morao hore sesole se fumane meng nyetse ya gore go na le barafi ba semolaong ba bonweng morafong o seng o sa sebetse. Go ntse go etswa diteko tsa o netefatsa bafu bao. Sena se boetse se tla go sokae ka morago gore letsholo la kopanelo la sepolesa le sesole le tshware barafi ba semolaong morafong o mong wa West Noria, mme gara ba belaelwa ba ileng ba fumanwa letsholong leo bogolo e ne e le Basotho. Ho ya ka tlaleho ya mokgatlo wa dithuso baneng UNICEF, ke dimilione tse dipakeng tsa tse 18 le tse 23 tsa bana ba malapeng a futsanehileng tse tobaneng le tlala. E re tlaleho dimilione tse supileng ho isa ho tse 9 tsa palo eo ke bana ba kwano Afrika fela. Ntwa e botjhabela bohare e tlalewa e kentswe letsoho tlhokahalong ya dijo ho baahi ba dinaha tse futsanehileng le ho feta tseo boholo ba tsona di neng di itshetlehile ka dithuso. Mme bana ba setse ba le tlokotsing, Nigeria e balwa hara dinaha tseo. Tlhoho ya UNICEF Catherine Russell e etetse ka lebo ya bophirima go Nigeria ho ya lekola tlhokagalo ya dithuso bakeng tse hlasetsweng ke dintwa le tlala ya bojadikata. UNICEF e re shebane haholo le ho tla thusa bomma le bana ka ho eketsa dithuso tsa mananeo a phepo le a bophelo, haholoholo dibakeng tse ka lebo ya tse tobaneng le tlala le ho hlaselwa ke dintwa. Ha re diphethela mokgatlo wa ditokelo wa Human Rights Watch o tlosa mmuso wa Uganda ka ho sebedisa sesole ho tshosa bohanyetsi. O re mokgatlo wa diketsahalo tsa moraorao moo baetapele ba bohanyetsi, balwanedi ba ditokelo le baphatlalatsi ba tshwarwang ka thoko ho molao ke sesole ke ho sebedisa matla hampe ha mmuso wa Yoweri Museveni. Ka la 15 kgweding e fetileng, masole a tlalehwa a ile a hlasela lelapeng la kgente e hlaheletseng naheng eo, Arias Lukwayo,
kapa lukwago ya ileng a iswa sebakeng se sa tsejweng ka la mashumamabedi a metswemmedi gona kgweding eo agente ya keng ya Martha Karua ya eteleletseng nyewe ya Kizza Besigye o ile a tshwarwa le go gotlisetswa ha habo. Human Rights Watch e re diketsagalo tsena le tse ding tsa nako e fetileng ke kgatikelo ya tokelo ya bolokologi le go duka kgotso ya setšhaba. Tlhaloso ya maemo a legodimo le kwaetse ka go kgetha dibaka ka maru a melatsitsi go magareng go isa go phola empa go a bata dibakeng tse ka maloteng. Moya o ka lebelelwa foka o le bobebe go isa o e ba magareng go tlaya borwa bophirima. Go ka lebelelwa re gore letlhake bogolo ba dibaka go bate go isa go bata gagolo ga morago. Ditaba tsena di felela mona ditlhogo tsa ditaba di tla latela ka hora ya boraro.

Mabra PC FM shabara kwa hiki mezozo ele shumini mzuzi tiri tinga ntlaka mra ohora ya boraro 16 minutes after 3 koro hantate kurupo ngatze khubiru mabra PC FM Mike check up in the hiz man Mike check up in the hiz radio big time metuako ya Sunday afternoon nuntzo lapi mo nuntzo upea he uyeza misibiti yao yabu bebe nuntzo katela uja baba mba shabari uro tripinya na tse khutuane baba baba mba itugiseza uya di Sunday sessioning ntutse mna tefela ntato rosa ane atsa sila mbanta ale kala di jafatse kama khete ama holo di gyo lo senze di globulu for bana bana baba bama high school primary leba grege naba grege ba kwala bona wale bona gidi nesa agi bo holo wale gidi nesa aga di le jwala mbabra pisa femo di akala di akala papa di chabona za liki ke hlokometse hore he fixtures ke ya bo di 20 mamankwana di 20 mamantsa August tempa ka di 1 ka bana ka Soto Stadium he hona le paparitsane tsa Alliance Challenger mo ilongwe ge he hona le diodi hona le dinare hona le matlama hona le sehlopha sa LCS Alliance Challenger me pele o duane he weekend ya 25 o tla qala tsane tsa dihlopha tsa banana le tsona di bapala re bona hore na di bapala ka tsela mofuta o feng lo re he diski galo is en route man it's on the way monate ali na banana bile seng ke lo hlongo bona hore na re sebetsa bang fela ba tshwanela o jima ka thata le bona mana o bona hore ya le bapala man ka nna bali e ka le bali mona o bona ra di jafatsa o shebile tsa ntsa bo Europe kwa na tsa bo Asia tsa bo South America tsa banana he na go ngoka ba wa ba ICC ya wa ska bona hore e bana ke bo a wusi mona o bona ka mrana go ke bo a wusi mona a lona ba fella ntate jalo ra bile kina go ile ngwe ga di team ntse di le ka go registera ka nnete he ba sebedisa FIFA Connect ba bona hore ntho di ba mana a tiri ba ka fela club license ntate go bona go hlopha di ba mana a te he di a khopha season e tsebo go tloqala me di hlopha ka go fapana ga bona ga ntse di ipopa ntate ga bona petro ri ngata ka bana ka hlopheng se le mbona di champion tsa Vodacom Premier League le nga hlopha sansa di jabatu na le petro tsengata o twa ka hlonka kwana le ka ga le bala bona hlopheng tsa dinare mano na le petro tsengata mo kotlisitseng tse le yena but di bapadi di fetwile a holo ka bana ka hlopheng sa dinare ke yone coaching tsetswana o fetwile ka bana ka hare ka bana ka hlopheng sa diodi fetwile o twa ka hlong feletse ka ntate alamaka le mahla empa ka nnete bana le mokutlisi ya motjha le ya motlatsang ke diphetolo tse ngata fela ka bana ka hlopheng seno sa adijaba ka hlopheng seno sa diodi mme o sheba hemba bora pitcha fema le ka bana ka hlopheng sa kilim cooking o na le diphetolo tse ngata ka bana ka hlopheng sa LCS Mashational ding ntate le se a sa le teng e se le ntate city na le phetolo tse ngata e hlere tlhopha ditlotla ka tsela e batlang e fapane le pele kapo season ene e qetang go fela mo bra pitch FM mme le o bifapa he ka dibapadi re a bona gore di-team ntse di bifapa re tla bona gore na season e tla ha e kala tlabe di ipopile ka tsela mofuta o feng mme sehlopha sa dija batho sona se ya dipapading tsa CAF Champions League a monate fela CAF Champions League

Bore Peace FM shabara go ke metso tsholo shuma ntle pelo hora ya bone. Tsatsi la ka jeno he ho papala papadi ya final ya FIFA World Cup 2026. Mabre Peace FM pa gentsana ya Argentina le naha ya Spain. Di papala hetsa tsile ka jeno Mabre Peace FM. Mega nete di tibello di ngata, ho lo batho ba banta te futhuane. Tibello di ngata o tswa ho batho banta te futhuane. Ena ba le ba mona ka ka enda te futhuane. Ne di kota final e. Mabre Peace FM. Jo le ka tabona he na tabari tsa ma ka tsa mafutho fetsa tsile ka jeno papadi ka ya kae ka pokae. But ha o sheba bona hore go latela ka mogo re bone le papadi tsa di semifinal tsa maka teng hore naha ya Spain e ne le bona ba batlang ba le thata ntle bo bonang go tloa qalong ya papadi o ya qetelong ya papadi ba le ba manager ka tsela e nepahetseng le go latela their style of play. Mabre Peace FM le re tla bona Argentina e la nna qala e gwehlagwehla, empa last 10 minutes ka ke nako ya bona last 10 minutes ya ba ba fetolela papadi to their favor, kapo in their favor, kama khuri taba di kate, Mabre Peace FM, ya baka nati baya hapa julo ka chugwana, ka bo kateke ba ntate moholo, Lionel Messi, ese le na ngile njwale, sohle njwale, alaola le boto, abetsa meshara, ya ba tabari ya etzala, mire taba na urnata, sila ka jeno, against Timi E. Solid, jole kana ha eno ya Spain hore na Argentina e tla e sebetsa ka tsela mofuta o feng Mabre Peace FM ya bapala hore nya borobong tsatsi le maobane o bapetse yane mo no tse kwa boemo ba bararo nqetile ya mpeno yo no tse kwa boemo ba gago ke le ka bana monga di didi ya buile hore ei re tlo e bapala ba fana ba ka ba tlo e bapala ba tlo e bapala e hlia ba bona tene ba batla ho bapala final e mba fora le monga di Thomas Tuchel ya re aba ba tlo e bapala papa di yena ne ba batla final ba jwale o no stand to ba ga yetsa ke ba ile ngo re he naha ya England ne se ba leader ya fora 4-0 empa he fora go tla ba ba 4-3 fela e qetelletse e le 6-4 mfana no tshinge Jude Bellingham go le bolwe ntle ka ne taqeta o kena go le bolwe ntle taqeta o kena ba re ba mfa mokoko a o tshaba a ba fa bolo Bukayo Saka a ga Saka mo nna yo tle Saka o jile tse tharo ka ofela Bracer me ka ne tiki bone he kapo gutle ona mo bana a qeta go e ja eno Jude Bellingham ba re ei se ba parisa englane ke sa pele se qala ngo ka go rutse 7 e bile le midfielder ka nete papari ntsa mo palafatso tournament eng e kana kana a lona o matla mfanana Jude Bellingham me ke dumela go le ka bana ka stopeng sa Real Madrid he o tla o ba monate tlasa keta pele ntsha ya Jose Mourinho ge tla bona hore na taba di tla tsa ma ka tsela mo fetse ofeng mo bre pitch FM ha re feta ka bre ka bata le mfanana o twinki Spence o bana mfanana o twinki Jet Spence o bona tika net kwa thotho ne mot spare a o mona dikumela go Spence ka nna etsa lo go bire hlopa tse mmatlantse kholo ka mga papa ditena tsa mo parafatse ke mongwe ba paritse leng gore he ba bapetse hantle team ye o mongwe di Thomas Tuchel ba petseng ka yena maobane ene ya bathong ene le team e offensive ka nnete e mona tika net ka mo go ditaba di ka teng ba le ba pala le Argentina Messi effect ke yona ene e le motshosi a ga qeta go kwa ga ba le ya mogao ya ba wa ba bitsa empa ka tabana tsa tsile ka jeno ra final between Spain and Argentina e tla tsa ma ka tsela mofuta ofeng mba re Peace FM ya ka tabona hore na e tla va ya ka njane di a fela hetsa tsile ka jeno re khutlela papadi ntsa league ya ka potsa di league ka o fapana ha ile ke di 19 o setse fela bo ma 11 days pele o yo le re kena August mane di gala papadi tsa di league re khutlela ha e he ga boela re di bona after 4 years ona di mathaka tsa mofuta ofeng Mabre Peace FM ya re tla di bona after 4 years ona di tsama ya ka tsa mofuta ofeng ona le papadi tse ba petseng tsa Swall le stopa sa Kaizer Chiefs se ba petse he bana ba le ka mang ka Spain ba ba pala le stopa sa Elche ba ba pala jwalo ka kapo ba hlolo jwalo ke Elche ka 2-1 ya ba hlolo jwalo ke Elche ka 2-1 bono re mfana le vele bai ke ene e leng hore he o la tsela ntla bona mono he o la tsela ntla bona ya ba lu ja papadi ka 2-1 stopa sa no Pirates ne ba pala le stopa sa Cadiz ka ona ka bona ka Spain ya ba banka Cadiz ka 2-1 ya hola no Pirates o gogile moremi ya ba hokora mfanani msendami assistwa ke ena moremi ka mo go ditaba tsa maleng ka teng ye moremi o tlile pera ma le kwete hadi shoto ya di shoto Mabre Peace FM tsa tsile la mabane ka ba hlola Cadiz ka 2-1 la le ntse ba tlo e bapala hape ba tlo bapala le eng ke last Palmeiras ke sa ga ba tlo ba bapala le yona ba Orlando Pirates ba qadile le Godoba ya
re tla bona he hore na ba tla sebetsa ka tsela mofuta ofeng. Mme re gopola gore ka mona ka Aforika Borwa weekend ya duane fela Saturday sa duane seo lapeng kwano e tla be le papaditsane tsa Alliance Challenger ka Sotho Stadium. Re itse papadi ya pele e tla ba dinare diodi, papadi ya bobedi be matlama le setlhopha sa LCS be ra bona gore na finaleng go tla ya efeng he later on tla bona na go tla ya efeng jale. Ha re feta mo nemo re pitse FM. Ka mona ka Afrika Borwa ka di 1 tsa August papadi tsa league di ya qalo. Qala papadi tsa league tsa MTN 8 ka papala weekend ya di 8. Le re tla bona. Ke phaya tse tla qala le Milford. Kaizer Chiefs tla qala le Gruga United. Mamelodi Sundowns tla qala le Stoppa sa Marumo Gallants. Re tla bona hore na di tla mathaka tsela mofuta ofeng mo re pitse FM. Ke metso tse ga bang e mena hantle pele o hora ya bone ya ke metso ga bang e mena hantle he pele o hora bone pele o bra ya ka Justina Soto mo re pitse FM yo re tla bona he horna tabarika tsa ma ka tsela mofuta ofeng ya re tla bona horna tabarika tsa ma ka tsela mofuta ofeng o tla reng ka o tlo re nya bone a re isemane ho renga ya botshelela bra ya ka Justina Soto mo re pitse FM ke Sunday afternoon ga bona he horna tabarika ma ka tsela mofuta ofeng tla tabarika ba ga mana ka ditibeleng ga mane. Ai ba tao sheba ga ditibeleng ga mona nnete sa le ona ba le tsena ha ona ntwa e o ka reng ke ena ina ke ona ke ona ke ona ka nnete jwale re tabana na jama jwa ha re sheba ntwa e ba petseng he ke hore Andy Cruz o shapile Abraham Montoya round nya ba ka go fela mo betsa ka TKO betsa ka TKO ka mo go di tabela ka tembo ba re fisa fem yele ga tla bona he mo tlotsi hona maobane mo tlotsi hona maobane ka mogodi taba tsa maleng ka teng ba tla bona he horna taba tsa tsa majwang a tshe David Papota le yena ka nnete o shapile jwalo Harlem Ubank le yena ka nnete o monkile ka nnete mo re fitse FM a mea fatse ka mana ka ditibeleng ka mogodi taba le ka teng mo re fitse FM yele ga tla bona he horna tsedi tsa maka tla mo tshofeng ha holo o fitla tsane tse ileng gore ke tsona tse o gereng mona ke njatsa teng mona ke njatsa teng ya mona ke njatsa teng mona mo bra pitch FM yele njatsa teng ke tsona tsa heavyweight yele wa bona gai baba ba ntse ba be ya meja fatse mono yele ga tla bona he horna motho mo ntaba ditsa majwang ba se ba nyolwa bo holo ba tswa retirement teng kwana ha o ba le di fight tse ileng gore di ya ba khothatsa tabeng ya tshelete le tseding kona ba nyolwang kwana he ka nnete ra re re tle he re bone he horna tabaritsa ma ka tla mofuta ofeng re re bone he horna tabaritsa ma ka tla mofuta ofeng mba bra pitch FM ha ga shebe ka ba ka botlako ka mana ka tennisng ka mana ka ka botlako mba bra pitch FM re tle go bontsha hore re tle go bontsha mba bra pitch FM hore Carolina Muchova ka nnete o bontshitse he kapa Mukova tsatsing la maobane ka nnete ore tla ba siyo bakeng sa dibeke tse e seng kae ka nnete ka mogagore he abe le sejeri loja ese sejeri e ka rokaolo ka nnete loja ese sejeri e ka rokaolo mabra pitch FM ka mogo ditaba le ka teng shabana ko mabra pitch FM ke metsotso e ka banye mmedi hantle pele o hora ya bone 2 minutes before 4 ka no hantate ya grupo nga tse khubiri 2 minutes before bra ya ka Justina Soto ka nnete a tla ba teng he between 4 and 6 yese tsatsing la ka jeno sentse o bona hore na ge be ya dintho ka nepo jwang hore ho renya borobong ge be re shebellana ha ya Argentina le ha Spain e le final ya FIFA World Cup 2026 yese ka tsana ba bua ba le ba hey la mini amale at 19 le Kubasi at 19 se ba bapala final ya FIFA World Cup Ronaldo ba petse 6 at 41 ha so ka ba bapala fela le final ga e butleng butleng butleng butleng butleng butleng butleng ba re PCFM ke tswile hle 605.

0: fokotsege ntate modimo ba lo etsa gore dintho di loke gobane tafita o a bua o re le ga nka tsamaya gotlong ya moritu wa lefu ke ke ka tswa obila boibone ke gaa ba dintho di teng tsentse di etsagala mo letsebo gobane jesu kreste o ntse a le teng dintho di tla nne di ule di etsagala jesu a ntse a phela jesu a ntse a rena taba ena ga e lokele gore tlosa tumelong ya rona ya gore dintho di ya go etsagalela tse botlhoko motseng one
1: ga a tswa togonko monono o tla nna o phetela gore togonko e ga e tswe batho ke tla o togonkela mme ga ntse a re wa o togonkela o ntse o fetlha botlhoko bo o jele le wena o ketelang o baka boiphetetso re tla felela neng ga e baneneng ke tla fana ka toka mme ke toka e re fanang ka yone toka ya mofuta wa toka o re fanang ka yone makgotleng ke ona o onono wa gore ga o tswa ka moonono o tswa o le botlhoko go feta ga o ne o kela
0: modimo a feteletse sefatlhego sa ge ka ona mme a le a lefe matshediso mme a le ekeletse ka gotlhe ka gotlhe a le etse gantle a le tlonolofatse a etse gore le bana bana ba sekolo ba pase a etse gore tšhelete e be teng e patalelang bana di-school fees ka kreste morena amen.

0: Mamela Peace FM ke a dumedisa lebitso la ka ke Tebo Soto ke Sudi. Lenaneo ke la re a fatisisa mme re le ba gorenyane ya bo tshelela ka lona ka jano ke sonta mme kgwedi ena ya Phupina le matsatsi a leshome le metswe robong 2026 ke selemo mamedi seo re leng o sona ka jeno he le ga o le jalo hekitse lebitso la ka ke Tebo Soto ke nke monyetla ona o le boa Mike Checker ka lenaneo la dipapadi o ile a o tshwara ga monate he mme Mike Checker ka etisa taba eno gehle bomme ona kele tsena ga ba kgotsofale ke rona bontate gobane jale go shebala e ka bolo e batla e le botlhokwa go feta dintho tse dintse tse ngata gagolo ka nete bomme bana magao tsena ba gatsela jale ga re kena ka dikobong ka mane ka nnete re fitlhe re ba gatsetse go feta e obane jale e sale re shebana le taba tsena tsa dibolo mme ke ithutile gore ke magaolagang he go twe ke final ke magaolagang ke final he e dipakeng tsa naga yane ya Spain le yane ya Argentina mme e bang ke gopola gantle tšhe tsena ke ditaba tse tsejwang ke bo Mike Checker Argentina e sireletsa mogope e bang ke gopola gantle kapa ene ile ka o France ya ke sa opona nako ya go feta ya ka dipenalty ya ene ile ya nka mogopi ona go France dilemong tseno tse fetileng mme gona jale tsena e ya tshireletsa batho ba ne ba shebile gore fora e kare ke yona e tlatlhe bona le e tswelelela gobane ga o ne e bapisa le ditlhopha tse dingwe go tloa papadi di qadile ke yona e o neng o bona e tlentse e otla gantle empa dila tsa e shebisa tlase ya ba boetse ba re engelane a ka nnete taba tsa sotha ntate e date
1: maobane o di bone a di sothile ka pola go bala ka pele
0: ma maobane ke ile kagalea ebile a ke a galeya ka pele gobane ke ne ke tswa kwana haeso strekeng sa bore ya kwana lefung itse a ke kgutla ya ba ke itebela ke re ke mane loreto ke tloile bosiwa gore
1: no bapala tsetsa kang boemo ba bagago pakeng tsa France le England
0: yeah.
1: After I mean le 4-0 in favor of England
0: yeah
1: ba gorile 4-4 ha e fela e fedile le 6 England to 4 France 6
0: heba
1: France go gwe 6 maba
0: okay
1: England ya ba France go ga 4 e le go papa dinyeno go bile le 10 goals ka fa.
0: Yeah.
1: So ne ke botsa motho yo montsha ke ya bona ka gabo ya hae mana re ne tshwanela e be ke yona final. O re ke mmotsa ke re ke batla kutlwisiwa hao.
0: Yeah.
1: Papa di yeo ho koruen 10 goals.
0: Yeah. Ke yona go ranke final.
1: Papa di yeo go koruen 10 goals. O reng o re timitse dikotsi ka po re di na le bo fokodi. Kore analysis ya hao mo nan le 10 goals bo e mo bona ba FIFA World Cup.
0: Yeah.
1: O re ke bo kotsi kapo ke bo fokodi na
0: gore score sa netball
1: e kona ke tla ke tla lo utlwa ho yena ha ebe o team e kotsi utlwetse go ditse 6 bo korile o team e kotsi utlwetse go ditse 4 to me e sena le ntho nngwe e fapana lo re o team e kotsi se re o na le ntho tso tswalla ngore o lo di lukisa ebe o concedile 6 goals o concedile 4 goals e tsara
0: yeah ke tseo ya mabedi jwale score se no kapa dintlha tseno re di tlwaele mane papadinyane ya bolo ya matsogo mo ka nnete ba eng ba e bitse netball ke gona he mo tla bona ore a mona ehle ke mokete wa dintlha mo jale ga se e etsagala ka re go bolo ya maoto ka nnete e se tlisa dipotso tse ngata go bakwetlisi le bathusi ba bona gore na ach mo ditaba di fitlhile boemong boo ga go ne go etsagala jwang mme mona mokwetlisi o lokela gore a tlakise ditaba tseno gantle gore na go tlile jwang gore be setlhopha se kora dintlha tse kalo papading ya bolo ya maoto go re sheba tse tsheletseng re sheba tse nne e ho tla buang re be ditaba di fihla boemong bo mo medimo tla Peace FM la lo jalo he jalo ka ke le ka bontsha ke ditaba tse go tla nne re re di shebe tsinu he wena mo wa medi e motle ke ditaba tse go tla nne re di shebe rona re fihlile joang boemong bono re fihlile joang boemong bono he me taba e nngwe ke ena maobane ke bile ka mane ka tswidi ha ga moseka he momedi ke mo ho neng ho bolokwa monghadi Matshaya Joseph Nyakane me e bile tshebeletso e monate le halefung ho sa thoho monate me seo ke ileng ka ithuta sona ha re ntse re le sebakeng seo mabedi e motla ke hore dipine tse neng di tle di tshwere tshebeletso e jwalo ka nnete dibine ha monate bona bo haesale mme ke masisidiana a OLV mofumadi wa tlholo mona gobane ha ntse ke batlisisa mme Maamodiehi Ngakane e leng molekano wa mofumatshaya o bina le bona mo he mo medi motlo wa Peace FM mo mfuadi wa tlholo ke setho seo sa kopana se se di ya hala lange jwale ba ile ba bina ha monate ya ba kime ke ba mametse bane ba maketse le bona ho bane ha ba ntse be hantle akere ke ha ke le sebakeng ke a ipata u tlo ha ke se ke bua mona hore ke bile sebakeng se jwalo empa seo ke ithutileng sona taba di tsela mo medi ke bothata bo boholo e mabatweng ka o fapana taba ya ditsela ke bothata bo boholo bana ha o tloa mona maqhaka o feta mona ha mema molapo majamu intse le sebakeng se wela ntla sa hae ka mo neng huwe ka tema bedi tsela eno ha o feta mono e tle ha e ntle ho fihla kwa jwale ha ke se re futla moo right ama ya kamane ka mo ikang re ya sfikeng kwa na go ekena ka ba go tinga nqa le yona ha entle ha ka lo empa papison di yena ya kamona arch yani inzi tla ka kwa me ke tla batla moghetho wa labatu wa le hino ke tla matla ke tla mofumana ke go ke a vetsa na ke tlo batla bagetho ba fe ke tlo batla moghetho wa le batwa leo ke batle moghetho wa le batwa la tshwara magulo ke batle moghetho wa le batwa la machache ke a tsepisa momedi aba le jalo ka ofela ha se batho ba ke kimba ba ichebisa kwa na ha ke bua le bona ke tlo ba batla jwa le ba ke ba refa gore ba ha ile mona ge se re le na go nyena ya selemo ke boetse re sheba gona o setse nako e kae pele ho kenwa huwa dikgetho tse ntšhana ba reng ke tlo ba batla mamedi mme masidi ano wa mofadi wa tlhola bina monate gagolo ka moo jale le batho ba ka moo bane ba thapile ka nnete ga ba kua pina e kopane gakalo mamedi e motle mme ga ba le boela le ga o le jalo he ke ka mane ka tswiditswidi ga ga moseka wena mamedi e motle jale ka mamela ye morena wa ana ke kae na bana ai morena eno itse a tsirisa ka bua o tla ka dithoko e fela go yale a shebile ka mane ka bukeng ena yentso e molomo mo fedu bible ba ke bebe hutu ke bebele ai ka nete a di o tla ditaba gore me e mongwe bile a gobohelwa a o hlaba mo didietsane ba re hela ke lefu bomme le bondate mogao tjena ya ne ya ho ipata ka mona le ha o tsamaya mona ho bona le go e ka nna ba enwa o shweletswe enwa ha e sa phela ha e mme ha e sa lokela go e be teng hoba motho enwa ha na kgutla ha modimo a nkuka ke ikela mo ke ikelang teng ka nnete bana ba ka ha ba ka balla tjheko hobane ba lokela go balle le molekano wa ka ha ke na ho kgutla ke ile mono ko bona ke hore na ba re ke se re tloetsa jwang ho tloa hona le tjena ha e ba re ne re le bakana ha re dilwa re ga dintho re etsa mogalo wa dintho tse itse jwale e nngwe e monga sa le siyo se re ba baka se re etsa megala ya rona ho bane re se re le baka go jwale re se re etsa jwang ke taba ya bohlokwa eno ya gore na so tho o ile a ga nete ha ke tlo khutla na se go ikopanela metswalle ya ka magwana kwa ke yona ntshiseng ke lo ikopanela le yona me iba ha ona le mo le mathata le thomo medi mo tlo wa PCFM bale ke ditaba di jwalo ka jene ke thiwa ka machache a mo lengwane ba nna sa re thamo lengwane ye le teng ba ba mbaka ge aibo na ona le teng yena yo mo khutshwanya neo mo no ka ba ge bonyane ke mo ke phetseng teng ka dilemo tseng a ta golo he ne le mane ha mo lengwane he na sa re thamo medi le ba le ndana la All Blacks bo mo gara le fika le khotla ba ile ba tloa mo ha ba tla tlamasego ya le ke mo huneng go tsoge tshebeletso ya le pato la mongadi maagi motoko he ke mo ena wa John motoko diau motoko monna diau go tlile ka jeno wena le bitso o sebedisa se sotho fela mo sotho le bana ba hao ha ona na le bitso la segoa ke a se sotho fela ka ba ka opola morena makwae mojela jwalo fela morena makwae mojela masopa nela le ano fela ke mosotho ka yena mme re tla e sheba taba ena ke gona ga re lokiseng ga ka ga salang ka ana se sotho fela ana ka a ke a fele ana mme ba ga motse ba maagi ke motho a ileng a kena sekolo mane mo Gapedi High School ke tloele tsena tseding tsa bo masapong le kae o ile a kena mo Gapedi High School ba nke hopola hantle ha tloa a ya fokuthi a ya university nye nngwe kwa Zulu-Natal kwa mme ke motho ya ileng a etsa jwalo he ka mantswe a mang e ne le batho ba mahlale he ne le batho ba mahlale he wena mamedi e motle jwale ba mona matala ba tla motseba hore ke motho ya haile mona matala empa he o buruketse kwana ha bo ha molengwane mme he le bona ka o tshwana jolo ka ke ile ka re mane mme mamedi ngakane tshidise ya le balelapa le batho ba wano ba kutlweng ba paka ntate machaya he ka mafolofolo a hae jwale na sareta mona he Mrs. Motoko le wena o tshidise he ngwaneso le ba o balelapa kaofela ke sa se ibane ba LNBS bana o sebetsa mono o sebetsa mono mamedi motlo wa PCFM ke ba bone le bona batho bana ba LNBS ba ne ba le teng mono mme ka ba ka bana le mosebetsi mmoho le nna wa mehleng ya seng a sebetsa gona mono LTV he mamedi motlo wa PCFM ne re sebetsa le ena gona mona PCFM ka mmona le ga sa tla go bua gobane jale nna ke motho a kenang ya eng a ipate gangata ba tla utlwa sentse ke bua jenago le o tsamaya o nyametsene moo gobane o diwe o ketwa mamedi itse a ge tloa mabitleng ka nnete ka kena go ya eso ga gopola masego e ne tlhakotlhakotswe gantle ka nnete ka e palama ka e kenya thupa hai ka ba ka tla fitlha mona ba re ela pere ga e kene hoteleng mona wena so di kere a ge fa sa sefateng mona ke tla e bona ke chaisa ne se ke sena monyetla wa gore ke ise lapeng ke ne ke tla fitlhaneng mo le ao le jalo ge ke re LNBS tshedise yang le lona ka gore ebe mosebetsi mmoo le lona o latletswe ke molekane mme tshedise yang botlhe dedi yao monna tshedise ya le wena e ka bona batho ba bangata bao motho ba qetetseng kgale gagolo ba bangwe ba bona ke na le dilemo tse masome tse lata masome a mane ke sa ba bone ke tloile moo dilemo tsaka ke tloile mono e ka nna ba ke tlo tla masome a mane jwale se ke sa kene mono se ke tswile jwale ka ba bona ka jeno banna ke thapile gagolo banna empa ke tlo lebalamoga mothebe banna gapelang gantle ke mošane e saleng re inela le ena he eno jwale re bile re bua ka motho e mongwe no tho ke mabesa gwana jena e sala ipata monna eno wa ka mo St Michael ka mane modumediseng ka moo ka St Michael mme ebile ditaba tse monaka ke ntse ke batla mona empa ere ke motloele momedi wa Peace FM tse ke bua ntse ke batla moitu gago ke motloele ke fete re se re tlatla re kopana le e mong he ena o atla re tlo bua le ena ke fete enwa momedi ga e le mona ntse ke bua gobane ke molata ntse ke leka omo ke motshware mona jale ke utlwa founo e kgabola fela momedi motlo wa Peace FM ere ke mo fete he jale he a o se di na le teketamoletsane ka o leboa mongaka e ke batho ba gale he mona bo phatlalatsing he e ke batho ba gale a tla o swa ya mohlare ha o ya kwa a o swa ya mohlare ha o ya kwa a ke ya o tloela fela e jwale ka ba bona ka nnete le ba khonyana ba machache jwalo ka nna tshe nna ke sa tlo nka se re fitile nako jwale e ba njwale taba tsa rona ne re tlopetse hora ka ofela jwale ha e banna jwale ena ke ne bale ya hemo me di motho a phisa fa ire he ke etse tsena ke potele ka kgwebong ha ke kutla ka kgwebong ke tlo hopotsa tse ding hape tse re bileng le tsona bohareng ba bekina wena mo me di motho wa PCFM jwale tere tsebore re tle re tshwaetshwaele le wena re o nke o tshwaele tle ga re ya mane ho ho medu wa rona e mong jwale re be re ile ga di feta tsena e re ke potele ka nqena fela ke a gutla momedi ba e ba re nke ke phopoletse gauta ke tshware ka letsogo ke bona gore jwale ha ka nnete nyoko ya kena kwano PCFM
2: bapala mahala as a unique cardholder and at least 1 point from 1 to 20 of the month to qualify for a free play voucher. Collect your voucher from 21st till the last day of every month at the promotion station. Lesotho Hotel and Casino, where winning is easy. Avani Hotels and Resorts support responsible gambling. Gambling only for persons 18 years and older. Winners know when to stop. Avani Casinos are licensed casinos.
3: PCFM le dingwetse tsang gone go duma seru le rive le botlhabothe di a mema pitiking e tla bakala 2 part 2026 Malatona High School di tlhopha tsohle di a mema toho o tlona tifelwa ke letsatsi le tletseng mmino le metjeko di bili tsa letsatsi ke thopetse gang le kubu monokwane re sa si moraumeti wa rona wa letsatsi Saba Motepu, ha MC etla ba batela. Hala, la ba sadie. Re apara live ke gabise pitiki ka mebala ya rona. Di tekete di a fumane ha PCFM le shai shai ka 60 maluti. Etla ba 80 maluti monyako. Legend code 1 pesa ke 49622. Ha equal cash ele 28146. Bonne pitiki. Sala, then I thought I would kiss a PCFM. That's here to Yamu Juice Transport and Toss. Hi, he have a Satie.
0: Mamma, the PCFM runs the Hatala Pilgal and all the Howl and I know Gila Ria Fatisa. How did you hear? Baking yona ena ka la bobedi ke mane mo letuna la ditaba tsa le highest police a eleng mhlumphei voice wa checker a ileng a itsa moko wa batlolotsi le bathatlatsi ba ditaba mo heka kotlwaneng a teka khatelopele ho di maditaba tseo jwale ba neng ba ile a fua taelo ke mona modi ho ga di etse re ko hopotse tsona ka bokhutshwanyane fela mo medi motle wa PCFM
4: Ombudsman o file tataiso o tloetsang ka tataiso yeng ke a tseba le ile la ba teng ha le bitsitse a tlo le fa hore na o fumaneng le kaleng lena la ho mafese ke a tseba le ile la ba le thasello ya hore ka hare ho di phumano tsa hae o itse o ele ditse a re lekala ha le tloa mohato wa pele e be hore letona jwale le tla setshabeng le tlo kopa tshware ke ka lebaka lena ke leng kwano ka jeno ha se ntho e ngata ke o tla kopa tshwarelo ke qale ka ho hlalosa hore na jwale ripoto ha e tswile kgale ha ka ke kopa tshwarelo ka jeno hobaneng ke kene ka hara ofisi matsatsi a mararo ke le ka hara ofisi ke ha ditaba tsena di fihla ya ba ke a tseba le a tseba tsheola tshechisa hanyane hore ke utlwisise a lebitsa a le fa ditaba tsa ho mafese ha se a le file tsona le nna ke ithutile tsona ka be ke mokopa hore ke kopa hore re khutlele morao a ka nkekelletse ha na itse within 30 days ke fumane report a ka nkekelletse ka another 30 days ke ithute mosebetsi ke bone hore na re ntse re fosa basotho go baneng itlegela ke tlokopa tshwarelo ebe le ka nthwe tshware yang eo itlage ha ke re ke kopa le ntshwarele letle le ntshwarele ombudsman di taba tsa hae dingata ke qale ka go bontsha gore tshe o ile a moela kopo eo yaka a boela a ngolla gore ke a o ekeletsa he ka another 30 days ka odimo go ene sentse ko file 30 days ya bobedi e ne fela ka mmanta ke kopile go kopana le lona ka jeng e situlo re be ka mmanta ka mabaka a mosebetsi empa ke nema ke teng ka jeng ka ga raporoto ya hae haeba le ithutile yona ntho tse kgolo tsana batla gore lekala letle le kope tshwarelo ka tsone ke gore re sitetse basotho re tima basotho tokelo ya bona ya go tsamaya ke nnete go na le mabaka a e ntseng gore e be go bile jalo le ga ke tlo kopa tshwarelo e kgolo ke gore ke tlhakise gore na re e kopa re le lekala re tlo fetola jwang ga re le sa meeting go na le dipotso tse ngata tse ileng tsa tlhaa tse dingwe le ga ke sa fumana monyetla wa go di araba e kgolo e ne le yone eno ya gore lekala ga le re le tlo lokisa taba ye within 3 months le tlo e etsa jwang e tlotse nako e telele gakane ke potso e kgolo e ne ntse e tlhaga gangata ga re qala mosebetsi backlog ya rona e ne le at 61,000 tsatsing le re at 38,000 go bolela gore re fokoditse gagolo mme ha re ntse re tshwere ka seboto sena se re tshwereng go bolela gore 3 months re e bolelang re ne re sa ikapele re dutse fatshe ra itlhatlhoba ra bona gore na diphoso tsa rona di gokae na re ntse re imelwa keng gobane tse dingwe nnete di ka godimo go lekala ga se ntho tse lekala le ne le tlo tseba gore le re fe di-passport ntle le gore le di lokise e ka godimodimo e gang ga re kena ke ileng ka kopa gore UNDP nthuse ka yone e re thuse re le lekala ka yone ke gore e re etsetse systems audit and process audit audit ena e se qadile UNDP e la qala e advertiser batho ba iketa ka nna ka fumana di-updates go fitlhela ga maobane consultant e ne le teng re tlo e tsebiswa e a kenang ka gara mosebetsi jwale wa go audita audit ena ke lebeleletse gore ga ngata ga otho audit re naana ditšhelete kapo ga otho systems audit re naana systeme ka tsela ya IT empa mona ga re re system re re tsamaiso kao fela go tloa ka gore na re hira jang go tloa ka gore na di-process tsa rona standard operating procedures ke difeng go tloa ka gore na ga e le gantle ga re printa ka letsatsi di-passport di tswa re na le tse fosaetseng ka percentage e godimo e be ko gobaneng ga re naana ntse re tla gantle system go so trade down e be ke gobaneng ke ditaba tseo auditora a seng a kene ka gara mosebetsi a tlo di etsa a ntse a di etsa balo go na le tseo rona re le lekala re seng re di tlhokometse se bileng tse re di lokisa e ka pele-pele ke gore ga re fitlha kore re tlhokomela gore ga gona motho a sebetsang ka seka Windows 7 ke sure ga ke re mona home affairs mona di-passporteng re sebetsa ka Windows 7 le tlo makala ka ofela gobane ga le sa tseba gore ntse exist ke ntho a gale gagolo go bolela gore jwang kapo jwang le ga re ka ba ratisa eng kapa eng ga fela re sa upgrade system ya rona gore e tle windowseng ya tsatsi ga o na letho le tlo etsagala ke e nngwe e sentse e sejetswa re lebeleletse gore within nako e ne e re e beileng di tlabe di lokisitswe ke a tseba gore ke kene ka gara ofice lekala se le lokisitse gore re bone gore re ba le di-printera ga o ne o thore nako thata ba di-printera di-printera di fitlhile ka nnete ka thuso ya motlhomphi e ke mo fumanang e ke kenang ga a tswa di-printera tse le ga di le teng je mosotho o na lebeleletse gore ga di-printera se di le teng di-consumable se di le teng e tla ba re na le di-passport re sa sokole empa tabe ele ke e tlhalositseng ya systems gore ga jwale re sena standard operating procedures ga o re o qoka le motho production center wa mo botsa target ya gago ke bokae bonyane ga na target le difemeng fela target e teng ga na target ra e feta ga o kena ka production wa fumana gore ke maria ho tshesa haholo ka level yeo mo sotho ba tlang ho iphuthumatsa ba ne ke mareng fela jole wa ipotsa hore ebe temperature e nepaitse for printer ga e bona ona mono o sontso utla with your naked eye hore phoso e te ke ntho tsenyane tshetse se re di lokisitse di temperature di handle as we speak re kopile hore batho ba sebetsang ka mono ba thuswe ka di freezer suit e le hore se ke ba hatsela ba se ke ba hlokang ho etsa temperature e tla ba handle ho bona fela ya sitisa michini o sebetse ke nthonyana tsenyane fela tseo ha re sa dinepe ke go tshwana fela le koloi wa tseba hore ka bantle ya dula mono ha e ka itshotela fela ka ntho tse pedi e ya matsi tsitsitsi ya ema ke mo re leng teng hona jwale jole ha re kopile hore re tlo auditelwa ke taba yenu e tlo go thuta e tlo go thusa hore re bona hore system ya rona e automated ntate ka dipaseng ka mane ha sa hloka ho emela ha dipasa di fela hore a tsebe ho kenya order e hlile re hle re be le system yenu o jetsang hore ha re tla re fihla at 10,000 ha re pele ntle le hore re bone hore dipasa tseding di sentse ho thuditseleng ke ntonyana tsenyanyana fela tse reng ha re qeta ho dilukisa re lebelletse ho bona ka nnete mosotho ha re motshepisitse passport within 4 days atla e fumana lebaka le leng lentseng hore ke kope hore re etse press conference bonyane motho o so utlwisisitse mosebetsi se re dutse fatshe ra eletsana nna ntho tse ngata tse ntle tse neng tse di le teng e se le ho di kgutlisa fela go ne ntse o na le di-SMS mehleng ya pele ha se le ntho e ntšha e naganneng botšha kore fela ga re kgutliseng nthwena e tla thusa mosotho gore atle bana a sa fumane SMS ho na le enana ya app ka mo go tshwanang le yona ga o kena ho yona o tlo tseba gore o tle passport office gobane go itswe ready for collection gona gona mono ke bontshe gore ha o kena appong ke bone di-comments tse ngata on Facebook tse kareng batho ga ba utlwisise hantle ga o kena appong jalo o fumana gore e re processing ga o utlwisise hantle na e bolelang go yona mono go na le mo reng need help ha o penya need help e tlo o thusa gore jalo o botse potso ba o tataise ke dintho tse re di etsang gobane re batla gore ga e ba re ipetse dikgwedi tsetse tharo re fele re di tshepagalele ke ga ke feta eno ya dipasa ke tla moela dipotso ga se ke qetile ke dinke kao fela ga ke feta eno ya dipasa go na le ena e ke tsebang gore e sotla di-investora tsa rona ba teng kwano jele re ba tima ditokomane ombudsman o buile ka yona re ntse re sa issue di-residence permit le gona mono ka nnete sentse ke kopa tshwarelo ga ke ithuta ke a tlhokomela gore tšhine le dinthonyana tse nyanyana tseo lekalane le tlhoka gore le itukise go tsona gore jele re be le sebete sa gore ga re go fa residence permit nnete ko bane o qualify ga o sheba di-residence permit tsa rona go na le tsenana tse o thweng ke a 2 years re lebeleletse gore ka mora 2 years e be o transferile skill o se file mosotho jele wa tsamaya empa go ne o se o na le ntho ena ya gore after every 2 years motho a tshwanang wa tla o ntse a kopa fela ke supervisor-a o sothwe ga ona mosotho e ka bang supervisor ka mora lemo tse pedi o sa se fetisa skill seo so ke nthonyana tseno tse nyanyana tse re dutseng fatshe go ikeletsa gore ga e ba chene se re ba file nako e ngata ga ka lekale se ba tlwaetse le teng re keke ra ba tima gampe fela ke gore re dule fatshe le bona re sentse re lokisa gore ba utlwisise gore le ga re lefa re tlong lena re lebeleletse gore ka nnete ga re o etela re fumane o na le mosotho a dutseng pele ya gago o ntseng o mo fa skill ga e le jalo e tlo go thusa gore re bone taba yane ya gore re nnepe molao ona e fitlha ke eno ya di-residence permit go na le ena gape e nngwe ya bana ba fuang naturalization e thata ka gore gangata ga re le basotho ga re bua re re local government kapo ma-councelara a ntse a fana ka mobu nnete ga o so ka teba ka ntho motho a ntseng a fana ka mobu ke home affairs gobane ga nna se ke o file bosotho ID ya gago e go mosotho molao o re mosotho re se re tshwana ga e ba ga ke yang molemo ke lo reka mobu a nganele gobane e leng gore ga re batla go lokisa yo re tlo qala re e lokise mona home affairs jele re tlhaloganye gore le ga e be re ya mofa ka mabaka a itseng fela e se ka ba bosotho bo lekanang hantle ntle le mosotho ke yona fela ntho e tlo go thusa gore re iphumane mo bunyana o monyanyana o setseng go boloka ba basotho so ile haholo ke a tseba re tshwenyeile haholo ke taba eno mme gore re ilokise gore re itumelle gore a ha ke re lokise mmona le ha e ba re tla fana but e ska ba hlola e ba ka tsela yane e re tlo ba basotho ba tshwanang 100%.
0: Ke le tuna mohlompe e vezwa mane Home Affairs and Police o tlhona be ditaba tsa kitse ke tlo fatsona ka ofela ke a hopotsa ke taba tse o ileng ga o fatsona lena ne o la sefulong la bobedi mane jale o mamele gore na how mametse e bile a bontsha gore kana go ene go tshwenyane fela ya phuptjane June fela ho so fukuditse backlog ya neneng le teng ya di passporto taba e reng wena mo medwa PCFM what was happening in the past ho no ho yetsala jwa mme motho o ile ka magetwa mabedi ka mo afapaneng kile ka elelwa go boholo ba batho ba ka mo ba le bangata bana ba lo lata ba ntse ba khutla ba fumane dibukana tsa bana tsa go yeta ke taba yo ke hlokometseng ha ke le ka mo ha ke re ba re ke ne ke le ka mo no mamedi o mongwa mosebetsi wa rona gore re lo sheba re bona ditaba tsena gore na di jwang e go di shebile pele a etsa mmoka ka di sheba le ha sa entse mmoka gore na hantle ho etsa lang ke ho feka mona mabedi motho wa PCFM la o le jalo he e re ke potela ka mona ke tlo feta ke ntse ke ofa tsedintse tsa tse wena mo mamedi e motle hela ske ba feta ke mona
5: ditaba banna ba babedi ba matsong a sepolesa ka tloso ya ho fumanwa ba ena le diaparo tsa kgale bona bo haesale ba bile ba ena le dintlha tsohle ka mokete wa PCFM Vintage Affair o tla tshwarelwa ba one Maseru Mall ka la 29 August 2026 ho tloha ka hora ya bohlano ho fihlela ha ngwana a tshaba dipatlisiso tsa sepolesa di ntse di tswela pele.
0: Pense re hatela pele mo medi motle wa PCFM ka nna la hao la re ya fatisisa e re he ke fete ke nne re tswela pele ka ditaba se go hlophetseng tsona ke bontsha gore ha go di ena ya phupu ena le matsatsi a le shomela metsi supileng ho tshwaua letsatsi la tswalo la ga basotho mona ke sopotso mme monongwa ha libidi strikeng sane sa mogotlong mo a neng a qeta dilemo tse mashome a tsheletseng a metso meraro le ha o le jalo wena mamedi motho wa PCFM ke bontshe gore ha kgwedi ena ya phupu e na le matsatsi a leshome le metso tsheletseng go bile le mokete wa streke mo a ileng a bua le setšhaba sa basotho mme ga ga ditaba tsa gae o bontshitse tshwenyego ya gae ka batho ba etsang tlolo ya molao ka rona ena lesotho mme o ile a beha ditaba tsa gae tjena wena moamedi e motle wa PCFM
6: ka nnete jalo ka ke se ke boletse ha ke na mantswe a ka ke a teboho ke rata ho qala ho leboha ka wena mogana tetu setšhaba sa gago sa banna le basadi bana ba faneng ka dimpho tse kgolo tseo le di boneng bomme le bontate dimpho tse bontshang ho tiya hwa selekane sene se thewe ke baholoholo ba rona ruri setšhaba sa eso sa batlokwa ke a le leboha jwale ka ha le tseba ha ke qale ho tla ka hara sebaka sena sa tlokweng sa madingwaneng ke tle ka mesebetsi e fapaneng ke a kgolwa lekgetho la pele a ke tla streeting sa mokgotlong ka mo sebetsi wa o keteka letsatsi la ka la tswalo le hona mona ke ne ke fihle mme ke a bona hore le hona letsatsing lena jwalo ka maoba le maobane le ntse le re amohetse ka thabo ka lerato le ka mofuthu lebitsong la mme Masenate le bana bao ba hae ruri re a leboga ka kamohelo yeo e monate yeo se re e tlwaetse go lona Batlokwa. Ke a le leboga. Bomme le bontate le nna ntumeleng ke le mokreste ke le modumedi ke itebohele mme ke itebohele go mogana Modimo ha ntse a mbabaletse go fihlela mona a ntse a nsireleditse go fihlela mona ka ona motsotso ka ena nako ha ntse a ntumella gore ke hlae ka pele go lona setšhaba sa eso ke le bone ke le dumedise ke utlwa gore na le ntse le phela jwang le le setšhaba sa Basotho le le setšhaba sa Batlokwa ke leboga ga Masedi ka mogau wa gae bana beso bomme le bontate ke utlwile le tlaleile le ripotile matshwenyego a lona le le Basotho go tloga ga re le kerekeng le sta le pele go mona le pele go letsatsi lena ga e saleng ke ntse ke utlwa gore le Basotho le tshwenyeile ka moo re leng setšhaba sa mogana Moshweshwe re phedisanang ka teng le tshwenyeile ha le bona letsatsi le letsatsi re ntse re sotlana ka go bolayana ka go etsetsana tse bohloko re le Basotho re le bana ba motho re le bana ba Modimo le boletse gore bana ba lona ba le utswetsa le boletse gore bana ba lona ba le hlekefetsa ba le hlokisa botsitso ka malapeng a lona ruri ditaba tsena tsohle kaofela le nna di a ntshwena mme le nna ka ona motsotso ke kopa gore ke nke monyetla wa go kopa bao Basotho ba bo rona bana ba bo rona bana ba rona ba itumeletseng go etsa diketso tseo ba mpe ba kgaotse ba mpe ba amogele go bula dipelo tsa bona le dikelelo tsa bona gore moya wa Modimo o kene dipelong tsa bona ba tsebe go kgutla ditseleng tseo tsa bona tse mpe bomme le bontate ke thapelo yaka ke thapelo ya rona bohle gore Basotho ba ikgopole gore na ke setšhaba se theuweng jwang gopolang bana beso gopola bona lona bomme le bontate ke kopa le gopotse bana ba lona gore setšhaba sena se theuwe godima metheo ya kgotso le lerato le ga o le jwalo re tshwenyeile jwalo re bona diketso tseo tse bohloko letsatsi le letsatsi empa ke ema mona ke re go lona setšhaba sa eso ke ntse ke legata modimo o ntse a legata a ke ke a le furalla le ka heba motsotso o ka ba o le mong bomme le bontate ke nnete le sa karolo e nngwe ya setšhaba e etsa diketso tseo tse hlabisang ditlhong empa le ga o le jalo nna ke a tseba gore a se ketso tsa basotho a se ketso tsa bosotho empa ke ketso tsa e mompe ke a bona letsatsi le letsatsi ha ke ya godimo le tlase ka gare go naga ena ke a bona ebile ke a tseba gore go na le basotho ba ikemiseditseng go phela ka kgotso malapeng a bona meseng ya bona go na le basotho ba ikemiseditseng go phela ka mefufutso ya phatla ya bona ba ikemiseditseng go ntlafatsa naga e ga bo bona setšhaba sa bo bona mme taba eo ke taba e nkgothatsang letsatsi le letsatsi motsotso le motsotso ga ke bona diketso tseo tsa basotho bao ba ikemiseditseng go fetola naga ena go fetola bophelo ba malapa a bona ke bona haholo ha ke tse ke ya hodimo le tlase ka ditaba tse ke di rungweng tsa tlhahiso ya dijo tsa phepo e nepaetseng gore basotho ba teng ba ikemiseditseng go itshebeletsa ba teng ba ikemiseditseng go ntlafatsa naga ena bomme le bontate ka gona nkeke le ga e ka ba motsotso le mong fela ka lasa tshepo e tlile ke ikotla sefuba ka setšhaba sa basotho ke fue boikarabelo ke morena modimo ke fue boikarabelo ke lona setšhaba ba go etelela pele setšhaba sa basotho ke ikotla sefuba gotlhe mo ke tsamayang ga ke tshabe go bolela gore ke mosotho ga ke tshabe go bolela gore setšhaba sa basotho se mphile boikarabelo ba go ba tlhogo ya sona tlhogo ya naga ya lesotho mme ke ka diketso tsa basotho bao ba batlang go etsa ntho tse ntle ba batlang go fetola naga ena le go fetola setšhaba sena bona ba teng ba bangata mme ruri bomme le bontate ke a le leboga le tswele pele go etsa jalo gwa rona ge le ba etapele ke gore re le thuse ka gotlhe-gotlhe go bona gore tseo tse ntle tse le batlang go di etsa go fetola setšhaba sena go fetola naga ena le a dipheta re a le thusa gore naga ena e tswe matakabetsing ao e leng ka gare go ona bomme le bontate ruri re a leboga ke leboga gape-gape ka kamogelo e mofutho ke leboga ditakaletso tse monate tsa lerato tsa thabo tse tlhagang melomong ya lona le ba sa buang ke a bona difatlhegong tsa lona gore le nlakaletsa bophelo bo botle le nlakaletsa kgotso le nlakaletsa boiketlo mme ruri ke a leboga empa tse ke pheta gore bomme le bontate ga re bue le bana ba rona ga re bue le bana ba bo rona ga re ba kgaleme re ba gopotse go rona bosotho keng bontate marena ka a setlhogo le marena otlhe le utlwile ha matona a bua a bontsha bohlokwa ba borena le lona bo mele bontate le le marena ke rata hore le sasine na jwa le ka ke le hopotse masasi o hle ha re kopane ha re bua hore le lona le ikhopole hore na le boma le ikhopole hore na le marena go bane me le sebe hore le tle le sebe o tataisa se tshaba sena ka mo le lebeletseng ka ti ka mo se tshaba halutlwa se bua ba lebeletseng hore le ba etelle pele ka ti me tibello ya bona go hore le be marena a ba sebeletsang ka toka ka legato ka mafolofolo le ka boitelo bohle ba ne borena bona botheuwe hoduma legato hoduma boitelo hoduma mafolofolo bo mmele bo ntate hore se ke buile halelele ho feta ka moo ke ne ke lakatsa ho bua ka teng empa ke rata hore ke kgaotse gona mona ke mpe ke re ke a le leboga bohle ke lakaletse lona setšhaba sa madingwaneng lona setšhaba sa batlokwa setšhaba sa mogotlong setšhaba sohle sa basotho ke lakaletse mahlogonolo ke lakaletse kgotso mme ke re pula nala ke a leboga
0: ke mo toteletse wa braro he mamedi ka mane ka mogotlong ka di 16 ka labone la beke o 9 yo re qet e haeba re qeta ka jeno empa haeba ka jeno ke sonta ho na le ba re mbeki ya qala ke ya beke 15 fela ke ka di 16 he mamedi utlwe o na o entse puye jwang le ha o le jwalo re ke potela ka mona ho re kisa re tla tlhola ga tswela pele ka ditaba tse ding
7: PCFM yu tlisetsa mokete o moholo wa Vintage Affair ka la 29 August 2026 mane ba wa dintlhagolo di satla thea tsebe
8: PCFM your pulse our beat
0: your pulse our beat mame ditlabe ke le motle haholo cha itswe nna ntse ke se motho e mobe le ka ditshobotsi fela di mogwaka ke ntse ke se motho e mobe fela ha o na hlakwa go ga ke monna teng ha ke mo sadi e fela ke ne ke re ke tlabe ke le mobe a holo ke se mobe ditshobotsi mahlalisa tsileng ke 29 sa August he phato e ha o ka hopola nangwa hola ho ne ho le monate jwang be le monsina ka nnete ho tlo ba monate go feta jwale kam ha re qala fela re phatlalatsa gona tikiti ke bokae o ma telebelo e le go tlo fumana ya hao wena mo mamedi e motle o ske wa fetwa ke ditaba tse o tse monnate wa nare so di une a di necessary me ma so tlo anka di message sa ha ile eta tsa ha go ba ne bo me ba ema o di mari eta ke e jwale o tla hla ditlako le hantle o bone tatsa bomme dibenya le a di saetswa ka polisi ya kere e jwalo o tla nkadima ke tlabe ke le jwalo ke rwetse tuku ya hae ya seshweshwe ke nkile le fitori la hae ba re ke le o selang ka batho ba kgale jwale ke apere ke le motle e jwale le bontate ba sa bone hantle ba tla mpotsa gore na lebitso ke maa mohlang mohlaletsatsi le ke tsho ka jeno tsa taba eno mo bidi motho wa PCF la o le jwa le he ke motho tle ka mane ka mogotlo mo wa neng a bua le sechaba me utlwe gona ditaba tsa hae di reng he wena mo medi e motle wa People's Choice FM re tla bona hore na re tla fa monyetla hore re tle re tla re di qoqa kana go itse wena mo medi e motle me ha na go ile mona he ke re fete ditaba tseno ne tlabe re tlo bua ka taba tsa borena mona le molao wa borena empa se re sa bua ba ntjwale motho yo re neng re tlamea gore ebe re qoqa le ena go tloa goreng ya bona go fitlhela one jena re se re sa tla gore re qoqe ditaba tseo le ena wena moamedi wa Peace FM ka o kae mongaka mo re nang le dibeke tse pedi jwale ke ka moo ka nthong ka mogotlo not mogotlong ka chasnack a mongaka ke tlo fa tsona wa tseba ke tlo fa tsona o le hlonono hang ke fane ka dinomoro tsa ka empa ke tlo fa tsona ke tlo itsa jalo wena o le hlonono ntate wena ke tlo fa tsona dinomoro tseo tsa ka empa e re ke etse tsena re tswele pele ka ditaba tse dintse go hlopetseng tsona mamele mogatlhe ona ga le ba hore nyane ya botshelela ka ona me ke tlo ba tsoga hangata re bone le mabengkeleng a rekisang dibuka go tletse dibuka tse sa ngolwang ke bana ba basotho re bone le dibuka tse ngata tse hlang dinaheng tse ding kwana le ha o le jalo wena moamedi e motle re boetse go boetse go na le basotho ba emeng ka maoto go ngola dibuka go tse ding tsa tsona di sebediswang dikolong tsa mathomo bohareng easta le boemo ba thuto e phahameng ye ka mona ka dikaping tsa music mmino ba teng batho ba kapang ke tla ke late monghadi puso mona kere re tlo qoka le yena ga bolelela gona ga tla kapa mmino ena ke bone go qaka o kapa difela tse ngata hakanana o na ile a susumetswa ke o sa le jalo moamedi lenaneo la gona ga laka ditse ke gona o tla qoka le sengodi sa buka mona ya yeo sehloho sa yona e leng the mask I married.

0: batsi ka ditaba tsena nana ga fatisa gana le mem makatle o manyamalle mo ba manyamalle ba tswa go wa metse go nopisa fa
1: ke le boa that is all ke le boa ga mo ile na ke bona go ke fumane
0: o pisa mona teng
1: ke pisa mona teng tate wena
0: ka ga nete ke pitse ya lo hunta botse hloena ba ba le ke shebile buka ena le e ga tla go buka ya ke shebile botse ba buka ena ke shebile the quality material the quality ya ya ona go na ki e jwang ba thaka se ba di buka tsena tsingata tsengolwa motla ba ta fumana go mofuta mogwa bona a ho tlo bona dikentse tsa tsa haimo ho tlo bona dikentsane bo sheini bo nka ofela tsantsa gale kwa e mpaki ena me e ngotswe ke wena fela re tlo go kwa rena o re e mpapile go wena ga bomme a re bue ka wena o mang wa ho kae pele re kena bukeng ena o susumeditswe ke ngwe ga ga dintho tse teng lefatsheng o ngwe le buka
1: ke a leboa tate Sotho ke buka eno ga o e sheba ka godimo ka mone o tla bona gore ebile e ngotse mabitso a ka le mabedi ke netlhile ke re ke tle ke itlhakise gantle gore ke mang ke tswa kae mo na mo keteng ke bitswa mang ke tswetswe ke le kananelo mokwae ka mabaka a mabedi ntate ka ba mmakatla o manyamalele ke a bona wa tsheya ga ke re ka mabaka a mabedi mabakeng a mabedi ke ketsho ke re lebakeng la o ba motle o ba maatla ka ba ke ba mmakatla o manyamalele
0: the beauty strength botle maatla ga e sale kananelo fela lona ba mokwai ga re se re tsamaya leno la lona leno leo le rekile ngwaneno wa lona e ntse le kananelo mokwai fela bele ya ba ka lebaka la botle le maatla o sa fetiwa mmakatlo manyamalle
1: ke a leboa ntate Sotho wa tseba ebile ba ka lwana gampe empa he ba tla lwana ba ntse ba gotla gobane dikgomo tsa batho ba di jele ke a leboa ntate Sotho o itsena ka gara dintho tse ngata ga kanana keng ga
0: kekananelo
1: mokwai o tswa gamabote lapeng ke gamabote ke a tseba o nonana gore ke tla leba lekeišene ke a bontate ke ngwanana wa gamabote ya baka mabaka a na mabedi ke fumana bojaki ka dithabaneng ee ke mme wa bašwanyana ba babedi ba batle gagolo ga ke retšhele wa bona le mme wa bona o motle ke mme wa bašwanyana ba babedi ba batle gagolo ke a leboa
0: ntatebelaela gore ntate wa bona o motle le ga ke sobone ena ebile ke sa motseng because batho ga ba le batle ba etsa nthoeng
1: ke a leboa ntate eno a re tla e bua ka letsatsi lele ee ntate wa re nang lebaka ke lefeng la gore ga ditaba di le ngata ga kana ke kgethile go bua ka tsena tsa go ngola gore na ke kgethile go ngola go baneng ge le bana ba basotho ke kgolang ka tsho jalo kare kapa re le setšhaba sa gantsho go ne go na le polelo e reng ga o batla go tima motho wa motsho ditaba o ngole empa ga re ntse re ya nakong tse di fetoa ka ba re a tlhokomela gore bana ba basotho bana bana ba gona jale moloko o na gona jale wa tseba wa bala wa tseba re ya balang tate Sotho gape ka ba re dibuka tse ngotsweng re na le dibuka tse ngata tse o tla fumana kapa matherele a mangata o tla fumana le electronicang dibuka tse ngotsweng di a dula di a sala di emela ditlogolo tsa rona di tlatla di di fumana taba eo ba nre ngotse ba tlatla ba e bala le ga e ka ba ke kgola ka moga dilemo tse 50 go tloa gona jale empa tsena tsa rona tse re di balang fonong mona tse re fetang tse tla ga o ketla go e bala ga o e batla go sane ebega io di re nyamelela gore ke engwe lebaka le ileng la etsa gore ke batle go ngola lebaka le leng gape le ntseng ke batle go ngola ke gore ge ba rona dingodi ge ba melomo ya batho ba setswang bua e be re ngola ditaba tsa bona kapa re ngola ditaba tsa rona maikutlo a rona observations tsa rona e le gore di tle di sale e le lefa la batlang ka moga rona ke a leboa ntate
0: ke mametse mme ke mona jale ka jeno go tlola re bua ga empa go ka ba botlhokwa e na gape esia sekolo o kene go fitlhela kae
1: hei ke ntse ke ile ke sekene ke a leboa ntate ke

0: Mamela Peace FM re hatela pele ka lenaneo la haole. Naneo ke la re a fatisisa ke batle ke re sehlohlolong. Ke ha ke se ke ukeng tona ga le tsena. Ya mem makatla ke ha ga ntse re bua ka dikholotso. Mame di nomore o tla kena ho yona ke 2121 9956. Ke nomore o tla kena ho yona o letsa ke 2121 9956. O ka boela wa letsa ho ya +266599956 +266599956. Ya WhatsApp ke 6200 9956 6200 9956. Wena mamedi ke dinomoro tse o ka kenang ka tsona WhatsApp ke yane mme melaetsa e mengata empa ke kene obane jale ke ne ke qadile ka ditaba tsa ntse dimo e mme melaetsa e ya mane ho ha ke bapala polelo ya motho tle le ya letona pele mane empa eno ha ke tlo e bala ke tlo bala fela e yamanang le mme Makatleho ena e mengata ne re bale hle beng baka mananong a sehlohlolong mane. Jale molaetsa o monke ona pele mema ka tla tloa ga ba o qetela gobane ke batla gore ke utlwe gona motlhomong ga ga dikgolotso tsena ge re utlwe batho ba ngwalang dibuka ba re go ngwala buka go batla go le theko e godimo gagolo kore go tuku ga ke sebedisa puo ya batho ba tsamayang ka go strata sa masego it's too expensive to write a book batho jalo how did you manage o atleile jwa mme boemong bo mo jwale go leng thata buka e tlhokang tšhelete gore e ngolo jwale re tleretele potsong ye nngwe ya gore na ga re bua tje o se o ile wa atamela mohlomong dikolo gore ke di shebe buka e di ka e kenyeletsa mohlomong e ntse e le gobane jwale e bua ka bophelo gore ba e kenyeletse dibukeng tsa bona e boetse ga ke e sheba buka ena moamedi motho wa Peace FM ga a tsho jalo nna ke sheba ke buka ena eo o ka e nkang wa e reka wa e beya po ya motho ka rengwe ga o moo kapa trakeng ga o phomotse o ntse o tsamaya o itlhabolole ka gore o boele o e bale ga a tsho jalo ke nna a tsho jalo kobane nna se ke shebile ka ba ka scanna ka nako ka metsotso ena se bile ke ile ka lepepheng la go petela la yona pele re nka moamedi.
1: Ke a leboga ntate Sotho e tlhile ka ga dikgolotso tse dingwe re seile golo financial challenges go ngwala buka e tlhile go na le di-challenge tse kenang ka pokothong gagolo gagolo ga o ingwalela yona o le ngwana mosotho o bile ga o keta o ingwalela yona o lo iketsetsa dintho tsotlhe bana ba basotho ka gara naga ka mona ba se ba na le ditsebo tse ntle tse ngata ga le kwa nako re ne re tseba gore ntho o tla e fumana ko go ye bolong fanteng o ye Gauteng ga o sa le jalo bana ba basotho ba kwetlisitswe gagolo ba na le ditsebo tse ntle mme go godisa bana bao ba rona ba basotho e tlile re a tsamaya ka buka tsena tsa gona ga re qeta go dingola ga ke re wena o ngotse ditaba tsotlhe tsa gago tse o ne di bua a ka lo e sheba e le gore tšhabagalo ya yona e be ntle go tloa ka godimo khabareng ke kgola ga o e phetla buka eno o tla bona gore ke etseditswe khabara ke ngwane mongwe wa mosotho a monnyane ke ntate atang ke bile ke mongwetse ka bukeng ka mona gore basotho botlhetle ba tsebe gore ntate atang tšhakatsa ke ena nketseditseng khabara ntate atang a kere ke ngwana mosotho ya ntseng a itshebetsa ga etsa jalo kwa lefua re kala ka buka ka kaparo ya teng ka godimo re boele re fete ditaba tsa buka di bangata tla batla batho ba e editang tla batla batho ba e formatang go fitlhela o ya to the printing shop ke ditempe tse telele tse tlhileng di ntse dinkatšhelete empa ntate ga o itetse o batla go ngwala buka o batla go thusa setšhaba sa basotho le ba bangwe le ditšhaba tse dingwe ntse kepeke pela o tsamaisa taba tsena tsa buka ga di na go tsamaya ka mogolo ka tsang ka teng gobane go na le di-expenses tse nnyane tsa tlabeng di tlhaga go na le ntho nyana tse nnyane tseo ga o ntse o ngwala o sa di tsebe ga nka baka batlang tate o itse ga nka baka batla gore na ka sponsorwa ke mamotlhomong gobane tsebo ya ka e ne le gore a ke tlo ngwala buka ke tlo e printa a the leeto la go printa le tlhile le letelele go fitlhe printing e tlhile ditefiso tsa o ntsha buka ntate ha ke batle go di buima ha ke re di buima ditlatso sa bana ba basotho ba ntse ba ngola empa diteng media bona hala ha ba ntse ba ngola bukatle ba shebe ba tle ba di hopole gore a e ntse fapana lo ngola buka gona le di financial implications tsedi mme re a tlame ya ntate gore bana bana ba basotho bana ba rona ba banyanyana ba re etsetsa dintho tse ntle jole ka buka entle ene re shebile e tlile re ya go bona ba tsebe go phela e ya ntate wa re dikolong ba tsaba ntate sotho buka ena le nna empa o ntshwarele ke tsheganyane ke re ga o ka sheba ka gara buka eno go na le the editor the editor ke mohatsaka
0: hanne ka ka ba le di
1: ka bona o tsheya ha ke tsebe nna ntate wa tsheya
0: e ho ba le mo sa tlaleng
1: tlatlale yena ka letsatsi le leng ntate
0: fela ke ya tsebwa o mametse mate
1: o mametse
0: amen
1: thank you ntate ke mohatsaka ke hona mo ke gola ke re ho batho butle sekalla sekantshela ka dikgaphatsa mo re ka buka tata re bua ka mogala
0: okay
1: o ba ni jole ha e phedla bukena o re a tshi wena mmakatleo ba bang batla mpitsa kananelo a re hela wena kananelo o mana tshidiso a tshile le the mask o bua ka ena ka pa uno si yelo go go chatisetsa tshidi chabile o sona le ya mocha ile go bani jole le bona ba batla ba fumana ditaba ha ke feta feta mo ntate o itse dikolong ha ke swa dikolong wa tse buka ena le nna ke gola into city ke ne ke shebile ke shebetse haufinyane ke re a e e re ke be molomo wa batho bana ba setswang go bua let me tell the stories of these people ba setswang gore motho eno o nketsa teng ba ne ke ditori tse kopaneng tseng a dampa jele tsa etsa tori se le seng tsa batla re credile mo ntse ntse ke buileng ka tsona ya ba ke iphetola molomo wa batho bana ya mmakatsa le nna e fihla mmarakeng aba batho ba ntse ba re gele aba ke a khutla ke ema mogao ke re ga o mokwene a thi buke keng ha batho ba ntse ba e bala e tlile ba ntetsetsa ba re hela jale o kibuletse maqeba a rona jale e ne le gona ke gola ke ntseng ke na le monagano wa gore buka ena ke gola ke ne ke e shebetse gaufinyane empa gae moo ke neng ke e shebetse teng o gaufinyane o feta mo ke bonang e le ba teng tate ee ntate e le gore e re go nna a ko lebe dibakeng tse dingwe o kolo e rekisa ee ntate
0: wa mna bisa fa mo imameletse he o ka kena lo wena ka 212-9956 wa botsa me makatlo dipotso ka pa hona ho mo thoholetsa hana go tiki ya pele
1: ke buka ya pele nda
0: jalo na o se o tloha ha fela o se o qala ka buka e o tloha fela ha o qale o lokela o reke Honda Fit o reke Honda Edix o reke ka o di munya yalo wena ha o tloa o so ya ho Honda Edix o ya ka o di mo pele ya o Honda Fit mo
1: ho jalo ntate sotho ho jalo ke gola ha ke ditse ke ntse ke ngwala ke ntse ke nana ke qadile qalo mo mo bana ba bang ba qala empa ho bona hetse the product etsileng ka nnete le nna jolo ka kitshulo e mmaka ditse empa ke tla boela ke re ka nako ye nngwe o tla fumana gore re na le thomo motho o fuwe thomo ya go tsa mo fodisa a go thusa go fodisa sike e itseng o fihle wena ore a tshe ke sa fitlha ka ga sepetlele ka mona ke le thuse kae a thi biletse ba o fitlhang ka yona ka ga sepetlele o tlo thusana ka lefu lena wena e bileng a fitlhang a fana ka pheko o feta go thusana ee ntate buka ena ke bona e ka e fitlhile ya tlola methati yotlhe ya tlola tepe tsotlhe ya fetela godimo moo le nna e mmakaditseng ee ntate
0: gore momedi a ka makala ga nke ka mobitsa gona jale gore gona ka letsena batho bao mametseng ga o ntse o bua motho e monke yona ore buka ke tsena tse pedi tse ngotsweng ke motšha wa mosotho tse tswileng beking yona ena tse pedi ke tsela o ngwe le mabitso a tsona le ena ke tlo motshwara e mongwe molaetsa ore mosotho mo le na ke ene o ntshitse buka e ntle jale ntjwetsetse mmemakatlo eno ore ntjwetsetse mmemakatlo mo gore ke re pele ya pele ke utlwa ke utlwa e ka e ka ga ka ngona go feta mona e be ke kale gona jwale a se ka bangwa emise ke molaetsa wa pele
1: motho ena ngwetse mone ntate Sotho ke gola o badile kelello yaka ha buka ena e setswile ke itse ke gola e godi dithago ke ile ka tshwarwa ke mafa bahlabulli be hlile re ntseng re tata ya ka mora bona ya ba mahlabulli eno e mongwe atamela kwa no makatlela tshwale o qalile ditaba ke tsena o nkholo ditse le ha ba ke nna a ntsa o tataisa tabeng tsa bohlabulli o nkholo ditse ke ho atamela ha ke tshwana ntate Sotho ke re ho wena re bo hareng ba buka ya bobedi e hlahlamang yena
0: ke ba
1: ha se revision ya yena ke karabo ya dipotso tseo ba badi ba buka ena ba mamedi ba hao ba PC ba ile ba re o qhabolotse maqeba a rona makatlelo jalo re di mask tse tsa re dulang le tsona ka tlung tse tsa re tsamayang le tsona kings we re ntse re re ke batho re etse jwang e mong a ba tshware ha ke satla go kokela ditaba tsa ka gobane ke ya ipala ka ga buka yeno
0: e bana
1: ha ke tshwara le ntate Sotho ke re buka ya bobedi itseleng
0: okay
1: e tla re ya ke re se mse mo Sotho tla ba fumane dikarabo tsa gore na mask ona o wa phelang le ona o wa ntseng a tsamaya le ona o wa ntse a belaela gore motho eno a mmakatla o itse mask di tsena e tlile motho eno a ka re ke mask karabo tsa gae ke tseo re se re kopane le motlhabolli e mong yo ke kopang o se mo bitse ka lebitso obane jwale ga ke a ka baka tsho
0: ele o tla mo bitsa ka lebitso
1: motlhanga le teng
0: gape jale o mojetse go jale ke lo bua radio ke ena e setswile jale ke lo bua ka wena
1: ebile ke tla tla le ena ntate le editora ya me ya rona ke ya le bona ntate
0: o mo molaetsa ko na ore o re khotso se o di le mme makatlego ke thabile ke mme wa bana ke mme wa bana ba ka eno ke qala ho kwa ho ke se go disa di buka ke mme palesa
1: ke a leboha mokwena ke lebohile haholo
0: ka nnete o mongwe lebitso la ka ke mme ko Solomon Makenete ke mametse mme hantle ditaba tsa manyalo di re baketse mathata dikelellong go botlhoko go dula le motho a patileng bo yena o ntse o re ke motho a be a patile seo a leng sona e be o elelwa ka mora dilemo di dula ke a leboga ke tlo reka buka eo re fumana kae mme makatlego mme pele re tswa ka mona o tla bo re boleletse na re fumana ofa o ka reng ka ha hona le dipotso mo neng pa
1: ke thole tso ntate
0: o mo mola etsa hore ke batla ke thole ena e buang ka ba le mo ka nka so wena o re ntate so tlo dumela le maitu a rona ka mo ke utlwa mme a hlakileng ya tsaba staff sa hae ya tsaba staff sa hae mme buka yo le ha ke so e bale tsena ha ke mametse pisano ya lona le yena ke utlwa hore buka yo e lokela hore be ke buka ya bohlokwa empa ke tlabe ke e fumana a bolele hore na re tla e fumana jwang jwalo ka ha ya no a pele mamedi o tla bolela pele ya tswa ka mona ha ke utlwe ho na
1: le
0: potso ha yale mongano mo go itetellang ka 931 molaetsa wa ha o wa hlaka itse ha o bule ha ke tsebe keng a go shebe mokgwa o gomella molaetsa ka ona embe ke re batla ka mehaleng ka bona mamedi khoso mamedi khoso
2: ha tsende ke
0: tsone e ya mme mang ho kae
2: ke mme na la fusi so ke mona la
0: re mme
2: Menela fushe.
0: Wa menela.
2: Ke mametse taba tsa ha o le nne makatla o manya mane.
0: Ya me.
2: Se itlo di taba tsena ka nnete. Ke phila le batho ba go itse. Ke mampotisi. Ka pala gona ga go tsiki mampotisi. Mme taba ena e tla re thusa ha holo hore le rona ka tsela e mmedi ke ba se ka le bo nne manya mane ka bukeng ha holo. Go ba e ga fashlotsi e tsa go le gona ge. Ke le moe. Ha go le ke ditabe tse na tseng tsa ba e ba thusa ha holo. Ka le bo ya le ntate go mema ka tle.
0: Ka nnete ye ke sentse ke itsa jwalo, ebile o sa ntse a utlwa le ena gore ka nnete ihle le a mo leboga gagolo. He ka tlong ka mona le dula le di-mask.
2: He ntate, le gona ga ntse re le bomampodisi, ga se bona fela le gona ga ntse re le bona.
0: Ee, bane ka nna ba le nna mme Masotho mane ke mampodisi wa gae o mpa a tshaba fela go tswa gobane a ntse a re e mo kutshwanyane ena o tlo a ntšhaisa ka face e teng ya gona.
1: Thank you, Dad. Le taba tsa menela re botlhe re bo mampokisi ke nnete ka nako e nngwe go ba mampokisi wa tseba motho ga a rera go ba mampokisi o ka fumana gona le mabaka motho yo mongwe ke mampokisi ona gobane a tshaba go rejecta o tlabe a tshaba gore ga nka tlhaga ke le sotho ke le tjena ba tla re a eka nnete e bo o tlhaga o le ntho ya ne wa bona go wa e batla e bo o rwala mampokisi ona. Fale, ha o botsa mampokisi hlile go na le nako yeo mampokisi ona o tla go thelle o tla no thelle re ke etse mohlala hangkare motho eno ha re ntse re bua re re ntse re tla ha ka ditaba tsa gona ke tsebe ntate Sotho ha ba ba bona jwale ba sa fere yana gona re ne re fere
0: eo eh ya ha ba ba se re
1: pitse ke le bo
0: re tswa hore ha motho ke sa re ke amogata ah ya bo fere
1: thank you
0: dad le ba bona jwale a kompe no mo
1: Ke pheto, ke pheto. O tlang hana ya ba gore oho ke rata kereke jwalo ka ha o e rata ebile ga re ye ko o feletse go ise kerekeng o na letsatsi le wa ileng a mo feletsa mo isa kerekeng ya ba ke gona letsatsi le o Catherine ya gotletseng ka lona jo e o rata modimo jele ka nna motho yo mongwe tlhile o ba le rejection o tla go wena o rwala mampokisi yo eno gore a iportraye ka mokgwa o batlang motho wa gago ka teng ka nako e ngwe o ne a ntse a sa gega o tlong a go etse mampokisi e nngwe gape ga ke re go impressa motho ke a impressa re a impressa ga ke re e nngwe ke go batla go kena ka ga batho you want to fit you want to be part of the community yeno e ba motho o molelekisang o phela ka gara yona wa tseba motho yo mongwe o tla fumana ehlile a sa itsebe e ba mampokisi o bane a sa itsebe a sa tsebe na nna ke mang ga a teana le ba tjena tsatsi nena ga a ile moketeng wa PCF a mafumana go te nno dišwešwa wa ditena wa setena ga ke re le bomme re itsee ka ba di-mask empa ere ga a feta gape go sane a fumana moketeng o mongwe gape wa PCF mo go se o tennwe dišene ya ditene ebe motho eno ga gore a eka nnete wa opola mme makatla go kile ka ga ke batho motho wa tenang boigwe ke ipatlela motho wa tenang sešwešwe ebe go sala maketse a re mme nna ke itenela dijene fela dišwešwe tse eno tsa gago ko ntloele ga ke re e sele ka mora dilemo o sa fumane ntho a e batlang ee ya date jalo ntate wa tseba ntate Sotho bana ba Basotho ga re ntse re ngwala process ene ya ngwala e tla o fitlhisang ga ke tsebe ga e ba ka o fela gona mpa ke batla go dumela gore ka o fela ga gona dingodi e tla o fitlhisa National University of Lesotho ga o fitlha mono o tla fumana gore bana ba Basotho ba ngola ntho e monate gakalo monate wa teng ke gola le nna ga ke ntse ke tsamaya tsele eno ya ngola ya ba ke fihla ke fumana gore e bile ba ngola ka sesotho re ne re hola re tla itse bolelo hey sesotho se thata ha o se bua ha o se ngola ba ngola bana ba basotho e bile ba ngola ka sesotho taba tsa monate ga ka le go bane ke mane mo ke tshetle mabaka ka gore o ne o tla ba ta o tima mo sesotho ditaba o mongwe ach ke se ke hanana le yo
0: e
1: se fitwe ke na go ntate bana ba basotho ba ngola ntate ha nka tsho hanyane ke tla tshokege me ya letsitseng a le hlotse hanyane ke bone ka le yena o ntsangola ke na bua ditaba tsa hae ke bone ka le yena o na le buka empa ke tsa haitse o tsa ga ka dikokeleng ntate so
0: ya o tla ka dikokoka
1: ka dikokoka ntate
0: hona le tsa e di tsedi ke re shebe ditaba tse ding ba le re ho re matlafatse mpoina yo mo di mai fike ba sotho ka sengwe se bana ba re ke e talent o simodi that is a talent o sibine that is a talent o se rogi that is a talent mo raitsa o mongwe mela nda le sotho ke go pali bitso la buka ke le ga re ke the mas I merit. Seven seconds of us near smile, is a little work of Kenagaji. The mask I merit. Kiki, bitso la bukaeno. Tlipe ha ke tlo e bapala mongaka. Le wena tlipe ha ke tlo e bapala hobane jane ha se di tsena. Ha tlipe se feta metsotso e mmedi ha ke tlo e bapala hohang. Tlipe ha o e felle ka nakong ya metsotso. I say if it's a moon signal, it's a very long way. It's a very long way. It's a very long way. It's a very long way. It's a very long way. It's a very long way. It's a very long way. It's a very long way. It's a very long way. It's a very long way. It's a very long way. It's a very ke mme ha se ntate o mo mola ita go se tlhogo sena ka bo sona ntate sotho se o mme makatlego a sebedile mbuka ena ha e ba ke se bitsa hantle o se ngotse fela a ka ke e mask re tse ke the mask I know it you tla le se tlo se mo nnate ha go o ba le pelo senta mo me se ha ke tlo latse ntse di mo mo kopantseng se go thaletsa motho re ka buka mona o tsile go rea buka le bitso le ba ka tlhaka na ba ka to wena ha ona dipotso ke batho ba tholetsa ditaba tse o di bua fela
1: ke ke o ke ke tata ho ke ba ba le dipotso ho ba ne ba mamedi ba ho ba PC ba ntse ba ipala mo ba teng
0: okay
1: ba ntse ba ipala e hlile ha ba ntse ba tholetsa tsena mo ba teng tse ba re he makatla wa tla e bua e phela tanki abile a balare yani yo nkile ka ba le yena eno e ke nan le yena ho ba ne kana ko ngwe hlile ho tla bontse ipotsa ha o gatolela ka nna la ba je ho ba neng e kile ha o so mametse taba tsa bukaena ha ho lebile ha o ka e bala wa keta ho e bala o tla utlwa gore it confirms into e bang o nontse o e nahana ka nako ngwe ebile o ka nnananana gore motho eno ka ke mampokisi a te motho wa modimo na mpa ile a kgetshemela fela ga se le obane e le mampokisi o ne a tlhoka fela o motataise le lebo mo huang ee yantate medisebo ka nnete ae re a leboa medisebo o buile ka talenta ntate bana ba basotho ba na le talenta ntate ke tlo bua ka dingodi fela ba na le talenta ya go ngola talenta re fue mang le mang o fue talente ya hae ga o re seng re o kopa gagolo go tšhabanyana sa rona sentseng se gola talente ya gago ga e sena ntho e bitswang discipline e ba le bothata ka bona gore go na le bana ba nang le talenta le gona ga re gola bane ba na le talenta empa because of lack of discipline ile ya babeya ka thoko go tsela eo ya bona ya talente e neng ba e fuwe ee yantate talente eno re ne re ikopela e tsamae le taba ya discipline gore motho a tle a fihlele taba eo a batlang go e fihlela go fihlela talente ya gage ga re ntse re bua ntate ga ke tsebe gore na o ile wa re re tle re bolele gore na buka e tla fumana go kae okay ntate
0: molaetsa montsi ona gore ntate Sotho le Makatle ka gare go manyalo ka mona ke mask fela le nna e ka nna bantse ke le mask wa molekane wa jalo o feleletse fela o sitwa go mpolelela gore bjale ka nnete ga ke ntho yane e o aileng a e nyala ka go rialo ke a leboa mme Makatlego fela ke go itlhatlhoba ka mogao go kua ditaba tsena gona nna ga ke mask
1: Isual under the sort. Isual. May I know what sorts of chillare? Pretty mask a cow failer. No matter how much I saw and Sana Hanoi. It can never get mask. What's about how carry can never get Turkish fuba? With a whole lush of an old Turkish fuba. Ibo Batamriana fuba. Eh, and that.
0: Mamma officer, the American, the China fella, the Potelagamona, the Pokutela home. Vintage
3: PCFM you utlisetsa mokete o moholo wa Vintage Affair ka la 29 August 2026 mani bawa dinkaho disata thatsebe
4: PCFM your pulse our beat

0: Ke nana ke tlhase ene ntse ke na le yona ntate empa iso hlaelle ka bo ke so fumane direction ya gore na ke batla ha ba ke batla ngola ka eng empa ke khola itse ke kena ka taba ka ga sedika duko sena sa ditaba tsa bophelo bo botla ba kelello ya ba e fihla e re qidi ntwe hlileng ke batla ngo ngola ke ena ke tshilo ka ga maga o nyana bona le sengodise seng sa moseo mawatle kwa na seo ke neng ke bala dibuka tsa hae haholo ha se yena fela ke gola le ba mamedi ba ho batla motse ba haholo ke Steve Harvey ke na hana nntse ke na le tlhaka ya ho ngola empa ke ne ke so fumane nantho ke batla ho ngola ka yona ke tjole itse ke re ti ka ga mental health ka re eke ba sotho ba tame hore ba dule fatshe ba bale ka ditaba tsena ka mokgwa moqoqo buke ena ke moqoqo motho yo mongwe le gare ga o la e tshwara e gana o e tloela gobane o batla bona nata ba tsene di le tsa felela kae ke a leboa tate
1: ga re se re akaretsa ditaba tsa bona re itswela ka mona re sia motho matšhatsi o kareng ebile o seka ba lebala go fa momamedi gore na e fumane ya go kaekaela e ntle ena yeo nna ke seng ke ipone ka matlo a ka ka ha ke sebedisa matlo a mane jalo ka ena momamedi ke badile ka ba ka fihla qetellong ka yeno fela o ka re mme makati
0: ke a leboa ntate buka ena e ntse fumanwa go nna ka ga ke itse sa le ngwana motšha e fumanwa go nna makatlo manyamalle nka fana ka dinomoro tsa ka ntate ga kege ke sebaka sa pele
1: mamedi dinomoro ga di fana o tlo bua ka buka ga o tlo bua ka go gong o bue ka buka fela e seng go gong ke a tseba go na le batho ba na le o tswa taolong e re ga nkile nomoro ba sa e makatle o ile e bona makatlo ke nna bamang e wa tseba ke ko ena o nompha nomoro tsena ga re kopana kae kae ga tsebe
0: o jalo ntate o jalo ke a leboa ka leboa ntate ka tlhakiso eno re itse e fumanwa dibakeng tse pedi fumanwa go nna ke le mmakatla o manyamalle dinomoro tsa ka ke 589-0-777-9 e boetse gape e fumana ya Leisure Bookshop Maserumol ke dibaka tse pedi tseo ga jale e santsaneng e fumaneya re ntse re lokisetsa gore e tle e fumanwe dibakeng tse dingwe tsa marangrang ee ntate o itsena ga re phethela reng go bamamedi ge re go bamamedi fumanang buka le e bale re tla re tsebe gore re tle re identifye re tle re bone di-red flex tse e bang re ntse re di ignora re le batho gobane ga re ntse re tswela pele re di ignora e tlile o tlatswa ka gara relationship ena ya the mask o le dilemo di 50 di 60 bophelo ba gago kao fela o bophetse le the mask a te ga o se o badile buka ena o tlatse ba go bona gore ae ga hata o tule ena o le ba mane a ba pheta hata la bobedi tlile motho eno ke the mask e be o tseba gore o tswe kapa o tseba gona o sebetsana le yona jwang taba eno engwe ha penta te re shebisa ka ho rona ha se batho fela be leng di maske be re phelang le bona ka bo ba o rentseng re tsa maleto le nna la lagato le bona le rona ka le batho that's ba go kwe we diagnose or I am the mask then o tseba ho fumana tso ba hlabule ba tendat ba hlabule ba tenga ho le motho a sa itse e tlile am the mask ke bona eka atamela ba hlabule hore ke bona eka ke the mask so ke go ba ma medical nete fumana mbukene at the mask we bale o tseba bona wena bo phiro ba ha bo amana jang le yona ke le bo ntate
1: mo me lo PFM na go ere na ke tsela mo ke leng ga ke na le gona teng tempa ona le molaetsa mo na ke bo bale fela le ha se re tswela ya lo gore dumela nda ke sotho ke go bona dumedise mme mma ka tleo ka mo buka ena e tshwere ditaba tsa bohlokwa ka nnete ke mo thabetse ya golo ke mo ga eno ke ba sao tsholaka jale ke mana mo ke neng ke bontsha ba ndo se tsebe na nna nna ga fatisa ka jego me hopola gore ka dile mane mo go feeling tse tsa tse beginning ene ne mo go feeling polelo ya letona la de kalala le la home affairs and police e le mo mphe we so checka ya ba ke boetse re ufa boeding etswa ke mo to tedi zo ra romane mo khotlo madiwane ka a go dina ya phupinyo na mmatsa tsela tsho mo tsela tsela tsela tsi pele ho le tsatsi le lo la high mo ene ngile mo kitwane strike jwale ba phethela ditaba tsa rona jalo ka tsantsa bo rena se re sa kena o tsona mo re buisaneng le mmemma ka tle go manya malle re itse ke kananelo mokwai ha jwa go ha ke bitsa le ho ha ke mo hlomphe ke mo bitsa fela go bane le no hanka ka re ke a usi motswadi wa tla wa le nwa ke kananelo ke a usi a manyo jwale he ke kananelo mokwa ye o ile mmakatle o manya malle mme mo ke re mme mmakatle re bile ka ditaba tsena tsa buka ena the mask I married o kwile ke wena o loge ka buka o tsebe o hlabolwa mme mmakatle ha se kgetlola o qetela re nna le wena re tla bela re ntse re tloba le wena ape matho
0: e jalo ntate sotho
1: e jalo o tlotle le editor ya hao ntate mane o ntumedisetse ena o fitlha hae mo o mo tsetse ka nnete ke lebohile gore ebe o lokolotse gore ebe o tlile na leng live
0: ke a leboha ntate sotho le nna ke tlo leboha wena haholo le bamamedi ba gago gobane ka nnete go tla kwano ke tlotla e kgolo ntate go tle ga ka kwano wa bona o utolotse bana ba basotho ba ntseng ba ngwala ba bangata ba bangata gona ka nnete le bao e bang ba nentse ba tshaba go ngola ba tseba ka jeno gore bana ba basotho ya mang le ngola eya ntate
1: Kalibol. Now, Kalla.

ha re kena thapelong mo mamedi motle modimo ntate wa rona ya halalelang ya na le matla ohle senatla sa le godimo re bitsa go wena ntate ya lokileng wa halalela Jehova wa magotla lefatshe lohle le tletseganya ga hlogonolo fatsa ha go kena ga rona ka gare o lenane o lena matlafatsa tumelo ya rona re fe matla phunyeletso re fe matla a bosebeletsi tate o lokile ya ka wena ke mang ha o ya etsa mesebetsi e etswang ke wena modimo ya ka odimo tsohle lefikana ka mehla go bošiane le setshabelo sa rona ke na le rona ntate o re etele pele lebitsong le maatla la morena wa rona Jesu Kriste amen.

ere le tlere kale mo mamedi motle ka tsela yane e kitseng

Recamane ca din popo, vina mai avanca.

ke sa fa monyetla mo medi motle o lakaletse ntate bophelo bo botle o mo lakaletse ka tlao le mahlonolo Jehova a itumise bophelong ba hae mme a mo baballe a mo fe kgotso kgotso e tiileng jwale ka Jehova ya ituletseng troneng. Ere ko fenako. Bane re tla kena

0: Kgotso a ebe le wena. Kgotso.
1: Happy birthday ho tata Basotho.
0: Amen.
1: Taba e kgolo e sa tloeng kelellong ya ka. E ka tsatsi le teng nkgono wa Basotho. O re ke kopela ntate Mohato bohlale bo tshwanang le ba sa le mone.
0: Ee.
1: E a be le maatla le bohlale.
0: Eke, eke.
1: Ba busa setjhaba sa Basotho ba kopane le ntate Mantata.
0: Ee.
1: Mantse Mantata a tsikelellong ya ka.
0: Ntate.
1: Ha ga ditsikitlano tse kalokalo tsa lefatshe lena. Ee, ho bana ke re e tlang tsona di le gotho.
0: Amen.
1: Ee, Modimo a mo tshike ka diatla.
0: Ya.
1: Jalo ka monabiso a mosetsang tsatsi le leng yeo a kileng a ba le mpreraro ka ena.
0: Amen.
1: Ha faro. A na itse go bolawe matibulo otlhe, he gota na itse go bolawe matibulo otlhe.
0: Amen.
1: Bona o waka, o tsile ka monwana waka.
0: Jesus, Jesus.
1: O tsile. Ke mo tlatsa ka maatla.
0: Amen.
1: Ke ha ga mafatshe le letle ke lona fela.
0: Ya.
1: Le Sotho lena.
0: Amen.
1: Ee, ntate. A go tlala ka maatla.
0: Ga le bantate.
1: Bana, o jale o bile tabe e nngwe e kgolo mona. A tsa ke tsaka ba ntho e bone ke nna.
0: Na, o bone le go thodi ntate.
1: Ya ya ya ya ya ya ya ya go tsana le go tsatsana.
0: O bone le go thodi na.
1: Ntate ke re ke ya ka bokola ka o pula. Go no ma mahato ma dihle.
0: Itse ha sa pere thokwa ka ga mokwena eno o etsa.
1: Ah bo. O go lu karanyana.
0: Ka ga mokwena no o etsang itse ke mo sheba.
1: Ya bona le bo tlhile ya ba ke fosi.
0: Itse ke mo sheba ka fumana kena ka tumelo ka ya.
1: Ja de ke re o na mo go dang dielo go e hlile e teng.
0: Mm.
1: Ke pa ke ya taba tele.
0: Ya. Ya.
1: A me ne go rena ge.
0: Ka le banda, ka le banda.

ha go le bo Bishop Matshatsi medita ba di balwa ke thabelang tao mo momedi tumela letona la dikgokaganyo mahlale le tshebediso ya ona Nthati Morosi le ipiletsa go matšhaba go thusa dinaga tse ntseng dithuthua moruong go kenyeletsa mahlale a maiketsetso AI go ntlafatsa thuto diphuputso le boqapi ba tsona. Sena Morosi o se tlhagisitse nakong ya kopano ya taolo le tshebediso ya boemo bo godimo ya AI e bileng China. Letona le itse ka tshebedisano mebuso e ka sebedisana mmogo le balekane ba ntlafatso go netefatsa tsa gore AI e sebedisetswa ntlafatso e laolwe ka melao e tlhakileng le go ikamahanya le meralo ya tsona ya ntlafatso. Morosi o itse Lesotho le malala laotswe go sebedisana mmogo le dinaga tse ding go kena dilekaneng tsa tshebediso ya AI molemong wa ntlafatso ya lona le gore AI e be karolo ya mehlodi e nkwang e tshepagala ya lesedi. Lefapha la temo Maseru le lebeletswe go tla kopana le bana le seabo temong e le karolo ya megato ya go maatlafatsa morero wa boitshimatlelo kgatlhanong le phetogo ya boemo ba legodimo. Mookamedi wa lefapha lena Monggadi Masilo Motlhomi o tla kopana le bana le seabo didirikeng tse ding ka morago go kopana le ba Maseru go ya tlhakisa dikateng tsa morero ona o tlalogang o reretswe go ntlafatsa temo le kanetso ya dijo. Motlhomi o itse lekala la temo le nkile boikarabelo ba go leka go ntlafatsa tsa temo le gara ditlamorago tsa phetogo ya boemo ba legodimo gagologolo ga go ena le Basotho ba ntseng ba itshetlaile ka temo. Go sa le jalo morero ona wa relief o tla kengwa tshebetsong diterekeng tsa Mogalesuku Qutheng le Leribe mme go tla ba le dikopano tse tlhekelang go kengwa tshebetsong ga lona. Ditabeng tse ding, Brittany e phatlaladitse ga e tlo fokotsa dithuso tsa yona go Aforika mme ke dinaga tse robong tse tlalogang di tla latlhegelwa ke dithuso tse balwang go diperesente tse 80 go tloa ka 2029. Talao ke gore kakaretso ya dithuso tse tla emiswa ke Brittany go kontinente ena di balwa go diperesente tse 56 tsona ke tšhelete e ka bang maloti a dibilione tse 35 go isa go ye ka tlase go dibilione tse 15 tsa maloti. Kenya, Tanzania, Malawi, Mozambique le Zambia di balwa gara dinaga tse tlo angwa ka kotlologo ke diphetogo tsena. Mo teng Kenya e tla fokoletswa dithuso tse balwang go diperesente tse 93 ga Malawi le Mozambique e tla ba tse balwang go tse 90. Go sa le jalo Democratic Republic of Congo ga jwale e lwantshanang le sewa sa Ebola yona e tla fokoletswa dithuso tse balwang go diperesente tse 29. Le ga megatlo ya dithuso e se olotse qeto ena ka gore e tlo ama thuto ditshebeletso tsa bophelo le dithuso tse ding tsa mantlha, Brittany e re e tlo tsetela gagologolo tshireletsong le dilekaneng tse ding tsa yona tsa matšhaba. Re diphetela lekgetlo la pele nalaneng ya dipapadi tsa mogope wa lefatshe wa FIFA ditlhopha tse qothisetsanang bommampodi ba monongwaga di tla gefutsa metsotso e fetang e 15 e tlwaelegileng. Go ya ka ditlaleo tsa bana le lesedi ka ditlhophiso tsa papadi ya bosung ba kajeno e dipakeng tsa Spain le Argentina Tina e tla bapalwa le baleng la MetLife New Jersey America go tla eketswa nako ya kgefutso ka lebaka la ditukiso tsa menyakwe e tla tshwarwa nakong eo. Le ga bophatlhalatsi ba matšhaba bore ga bo a fumana lesedi le batsi go tswa go mokgatlho o laolang papadi ya bolo ya maoto FIFA, melao ya tlhodisano ya mogope wa lefatshe e behilweng ke boto ya matšhaba ya bolo ya maoto, dipapadi di lokela go fua metsotso kapa dibapadi di lokela go fua metsotso e sa feteng e 15 ya kgefu. Le ga o le jalo menyakwe ya nakong ya kgefutso ya papadi ya kajeno e tla tswela pele mme go latela melawana ya Amerika dipapading tsena go tla ba le kgefutso ya go nwa metsi. Gape lekgetlo la pele setlhopha se tla tlhola dipapading tsena se tlo fua direng. Dipapadi tsena tsa mogope wa lefatshe di fitlha pheletsong ka jeno ka morago go dipapadi tse 144 ka ditlhopha tse 48 go tloga ka la 11 kgweding e fetileng. Aforika monongwaga e ne e emetswe ke dinaga tse ka bang 10.
re di phetela ka tlhaloso ya boemo ba legodimo bosiung ba kajeno le gosane go ka lebelelwa gore letlhake bogolo ba dibaka go bata go isa go bata gagolo bosiu le serame se lale dibakeng tse ding moya o ka lebelelwa go foka o le bobebe go isa boe ba magareng go tlhaya lebo ya bophirima gosane teng legodimo le kwaetse ka go kgetha dibaka ka maru a melatsitsi mme go tla ba magareng go isa go phola empa go bata gagolo dibakeng tse ka maloding moya o boetse o ka lebelelwa go foka o le bobebe go isa boe ba magareng go ya le boya bophirima tsena ditaba di fela mona mantsibueng ana leto la sefapano le tswela pele ditaba tse latelang e tla batsa go tshane go seng metsotsong e mašwa mararo ka morago gora ya botshelela.

letsatsi la kajeno letsatsi le leholo letsatsi la sontaha sontaha sa kgwedi ya bosupa sontaha sa boraro kgwedi nyina dumele ntate Bishop Matshatsi ke dumedise momamedi sontaheng sena ya ntseng a tsamaya le rona re kena phudiong ya letsha dumelehle moholo wa ka ke ikokobetse ka tlase go wena ntate Bishop Matshatsi ha ntse o ndumela ka matsatsi ohle le ka mehla go hlwella thabeng ena yeo o hlweletseng ho yona ke tlo phudiwa letsha ka hare ho lenaneo le leholo la leeto la sefapano lengolo la rona tate Bishop Matshatsi leo re phuduwang letsha ka lona re tla le fumana ka hare ho buka ya dipesa lene testamente ke ya kgale pesa leme ya 20 a metso e supileng ka temana ya bohlano sehlogo se re motho o ikgothatsa ka modimo wo wa o tshepileng a itshepetseng ona tate Matshatsi tsatsing la kajeno pesa lemeng yona ena yeo re e balang ka matsatsi ohle le ka mehla yohle re ya temaneng ya bohlano yona ha re e baleha mmoho gobane o tla mpata rabanakeleng ya hae ka matsatsi a mabe a nkamohele tshirelong ya tente ya hae a mphahamise hodima lefika morena re ka ya ho mang gobane ke wena a nang le mantswe a bophelo bo sa feleng re kopana le tafita ntate Matshatsi momamedi ya ratehang mantswe ao re kopanang le ena a bua ke re tafita ke motho yeo ke mo ratang haholo gobane ke motho ya tsebang matla a Modimo ke motho ya bileng ka ga dihloriso ke motho ya bileng matla haholo dinthong tseo Modimo a mo laetseng tsona jale re kopana le ena kgetlong lena a rorisa Modimona re kopana le ena tsatsing lena sontaheng sa boraro kgwedi ya bosupa ga re tla lenaneong lena re nka mantswe fela ntate Matshatsi gobane o tla mpata rabanakeleng ya hae ka matsatsi a mabe e ka re mongodi kapa motho ya buang mantswe yana e leng molomo wa tafita e ka re o re ke a tseba gobane lefatsheng leo ke phelang ho lona ho na le matsatsi a mabe matsatsi a mabe ha fihla ntate Matshatsi a etsa hore motho a batle sebaka seo a ka ipatang ho sona matsatsi a mabe ha fihla a etsa hore motho a phasa-phase a batlane le sebaka se lokileng moo a ka ipatang teng jwale tafita pesa le menyina o re nako ya matsatsi a mabe ha e fihla ke a tseba gobane ho na le sebaka se kgethehileng seo a tla mpata ho sona ore o tla mpata trabanakeleng ya hae ka matsatsi a mabe gore o tla ntlhwesa lefika leo ke sitwang ho itlhosa lona ho na le nako eo bophelong mona lefika leo le hlwang ka matsatsi ohle o ka sitwang ho lehlwa jale tafita o re boemo bona nako eo bo fihlelang momamedi wa ka ya ratehang o tsebe hore ho na le ya teng ya ntseng a re lokisetsa mokgwa wa hore dintho ha di se di sa loka wa hore dintho ha di sa tsamaye hantle a re pate trabanakeleng ya hae ho na le trabanakele e ka nna ya ba ha e tshwane le ditrabanakele tse ding ho na le trabanakele e ka nnang ya ba bohle re hloletse ho fihla ho yona yeo tafita buang ka yona o re matsatsi a mabe a tla empa nako ya matsatsi a mabe ha a fihla
ha hona mo re ka ka ipatang teng o re ke a tseba go bana go teng ya ntseng nan tadimile ka batsatsi o hle go keneng wa ka le go tswa wa ka ke a tseba go bana go na le ya ntadimileng me ke yana ya inotsi ya tla mpata trabana ke le ka matsatsi yana a mabe mo mamedi wa ka ya ratehang lenaneong lena la phudio ya letsha sealemoyeng se segolo sa PCFM nako ga e fitlha momamedi wa ka ya matsatsi ya mabe e ka nna ba etsa gore o suthe sebakeng seo o dutseng go sona o batlane le sebaka se seng se sa tshwaneng le sa pele empa nako ya matsatsi a mabe le wena e ka nna ya go fitlhela mo o dutseng teng matsatsi a mabe a tla ka ditsela ka ditsela tse sa tshwaneng maphelong a rona ntate matšhatsi empa matsatsi a mabe ga a fitlha go tswa ka gore na o ipatile kae ka nako nngwe re lemala gobane nako ya matsabe ga a fitlha.

metswalle ba hao ba ka o fetuela le metswalle ya hao ya hlo ya khomo e ka o fetuela le ba sebetse mole wena ba ka o fetuela go di ntotso tso no di tsepile lo la lenda go ye matsatsi a mabe e o di ka tsa o fetuela empa le tsatsi la ka jeno mo mamedi wa ka ya rate ile mphuri o nyaletsa ha di ntotso hle di sedi sutile re a tsira go ba no na le tsira ba makele ye o re ka ra patong go yo go tsabana ke le yena tate ba chatsi ha ya etswa ka matso a mwana motho go tsabana ke le yena ho tsena fela ba nna le ba sadi ba ipatlante a ipatela di ntotsa le fatse lena na go nya matsatsi a mabe a fihla matsatsi a mabe mo mamedi wa ka ya rate hang maphelo nga rona empa e le hloka mo re ka ipatlante e ka re go kula mantsa te manere di no yana di le matlo di phokojo di na le mesima empa ha mo hlo ya kreste e samelanteng ke o bana ho na le matsatsi ntate matshatsi a mabe matsatsi a mabe ha fihla a ka re fumana ge le tlokotsing matsatsi a mabe ha fihla a ka re fumana ge le tronkong mo re bo fuente matsatsi a mabe ha fihla a ka re fumana ge se sebakeng seo re sitwang le ho hema ka hare ho sona empa matsatsi a mari ona ho na le nako a ka re fihlelang le wena momamedi wa ka ya ratehang bophelong ba ka le ba hao ho na le nako ya matsatsi a mabe mme matsatsi a mari ha a fihla ho na le sebaka se kgethehileng seo nna le wena re ka baleelang ho sona e leng tirabanakeleng ya jehova moo banna le basadi ba bolokwang teng moo banna le basadi ba patwang teng le sonta e sa letsatsi la kajeno matsatsi a mabe ha re a tsamela ha re ke re shebe dibaka tse kgethehileng moo re ka ra ipatang teng ga se nako a re matsatsi a mabe ha e fihla ntate ba tšhatsi le rekela le moo re ne re sa kene teng re yo bolela dintho tsotlhe gona teng empa letsatsing lena re kopana le mantswe a phudio ya letshare gonna go nna le wena mo mamedi nako a matsatsi a mabe ha e fihla ga re ke re theohele teng re yo motlotlisa gona teng gobane go na le tirabanakele e sa tshwane le ditirabanakele tse dife e ka re motlha morui a nang le lasarotate matšhatsi morui o ne a tletswe ke matsatsi matsatsi a mabe a tseba gobane lasaro ke ena fela yaka molopololang bothateng ba leng go bona le nna le wena ngwane e somoreneng ntate wa ka gaitsedi yaka a re pate tirabanakeleng tirabanakeleng ya gae a re pate ka tlase go ditshia tsa gae a re pate ka tlase go letsogo la gae le e sa sitweng ke letho mo mamedi ga re atamela tshebeletso ena ya phudio ya letsha ge e tla ge na le dintho tse ngata tsa lefatshe lena tse re ketileng ge e tla leeto la rona le se le sa tshwane le pele ge e tla le maoto a rona a sita o gata ge tlhoka fela yaka re patang tirabanakeleng ya gae sonta e sa letsatsi lena e ka re re ka tseba gobane le rona le nna le wena ke tlhoka go pata tirabanakeleng ya gae monne mo motlhang a nyelwelang go ena bosibo ya bitswang Nikodema tate matšhatsi e ka re tsa lefatshe di ne di motlakile empa tseba gobane sebaka se teng se kgethehileng ga a fitlha go kreste gore moruti ke a tseba gobane moruti ya tswang go modimo gobane moruti ya molemo e ka re ke motlhang a nna batla gore le ena pate tirabanakeleng ka matsatsi a mabe sonta e sa letsatsi lena mo mamedi wa ka ya rategang ga o letho le ka tlholang modimo o re o tshepileng tate matšhatsi re tla ka tsela tse sa tshwane le ditsela tse dingwe re tla re tshepile letsoo le batla le sa sekeng le sa sekeng ke letho mo mamedi wa ka ya rategang tshebeletsong ya letsatsi la kajeno ya phurio ya letsha ga re furiwa letsha le rona ga re ke re batle sebaka se bolokehileng seo re ka ra patwang go sona le rona ga re ke re batle sebaka se kgethehileng se ka reng ga re fitlha go sona ga kena ka re o motse le rona ra tshwana le borwetsanemo ga re tlolletlo bona ya re boleletseng ditaba ditaba tsa rona tse molemo ditaba tsena re di fumana fela ntate matšhatsi ga le rona ge dingweletse go patwa tirabanakeleng ya jehova lengolo leo re le badileng le re gobane o tla mpata tirabanakeleng ya gae ka matsatsi a mabe a nkamoge tshirelong ya tente ya gae letsatsing la kajeno a mphagamise godima lefika motho ya patilweng tirabanakeleng.

0: ntate machatsi e ka re motho ya phahamiswang mo raneng a le teng o tloswa sebakeng sebakeng se seng o bewa sebakeng sebakeng se kgethehileng lefika leo re sitwang ho le sitwang ho lehlwa satsing la kajeno ntate machatsi e ka re lengolo le re ha re fihla tabanakeleng ya jehova ka matsatsi a mabe re tla tloswa lefikeng leo re neng re sitwa ho lehlwa le teng lefika la o hloka kgotso le teng lefika la o hloka thabo le teng lefika la dikgapha bosibu le motshegare le teng lefika leo re tshabelang ho lona leo le rona re hlokang gore ge ka lehlwa o tla re pata tabanakeleng ya gae ka matsatsi a mabe ndumelele bishopo ko o siele sebaka ngwaneso letsatsing la kajeno ga nna le wena ge ntse re batla sebaka moo re ka rabolokwang teng ga nna le wena ge ntse re batla sebaka moo re ka rapatwang teng ka matsatsi a mabe a etsang gore banna le basadi ba tlalatlale metse a etsang gore banna ba tswe ka malapeng a etsang gore basadi ba lebale dipelei tsa bona ke matsatsi a mabe ga a fitlha empa nna le wena sontageng sena re a tseba gobane o teng molopoli wa Iseraele ya tla re pata trabanakeleng wa gae ka Kristo bejalo ka Kristo bejalo amen.
1: Momameti ya ratehang ngwaneso moreneng temana e re badileng e re o tla o pata trabanakeleng ya hae ka matsatsi a mame go na le nako eo bophelo o na le matsatsi matsatsi a mame e re ga a fitlha matsatsi a mame matsatsi a mame o bina sefela mpate ka diatla tsa gago sefifana sefete ke motho ya o kopaneng ya o kopane le tsietsi maare mo wa tsamayang teng o tla o pata o ka matsatsi a mabe o tla o pata mo mamedi a ratega ngwaneso moreneng ga re tsebe na o kopane leng ye o tlhokisang tshepo ga ke tsebe na o kopane leng ye o sitisang o rapela ga ke tsebe na o kopane leng ye tshwenyang moya wa gago ga ke tsebe na o kopane leng ye kgathatsa moya wa gago fela lengolo la bosigo ba letsatsi le go tla o pata tabanakeleng ya gae e re ngwaneso ya rategang modimo o tadimile ka matsatsi otlhe ga o na letho le ka o etsagalang magareng a tsela gobane o tla o pata o tla o pata ka matsatsi a mabe o tla o pata ngwaneso morene o tla o pata ngwaneso ya rategang monne mong ya patwang ya patilweng ka letsatsi le leng ga tla kapa sefela lefikeng la ka metlha le nna ke theile le gamee ka puka ga ke sisinyei nka sisinya jwang ke le go jesu ke ana patilwe ka matsatsi a mabe ke ena momamedi ke o fe nako ke ena ngwaneso moreneng ke ena momamedi ko fe nako ke tsamaye mmogo maareng a leeto o tla o pata ka matsatsi a mabe o tla o pata ngwaneso ya rategang o tla o pata o tla o pata
2: hey.

0: motso ha e be le wena
1: o tla o patata bana keleng ya ka matsatsi a bohloko
0: ka matsatsi a mabi
1: e be ke hopola se sila se re o mpalami se maqhubu o ntike ka tiatla e ka re modimo a ka loretsa hantle ka fela mo tate matshasi
0: yes ma'am
1: a ga patama song a dira a ga patama song a bohloko
0: ya
1: go kgobetsa amen
0: hale

0: kgotso a be le wena
1: kgotso e be le wena nna di makala
0: o tla o pata tabanakeleng ya gae ka matsatsi a mabe
1: ke a le taba e re lonkise kgoboši ya teng
0: jesus
1: jehofa modimo wa ka o lefika laka la ka mehla
0: ya
1: e jwalo ka modisa ga a disitse motlhape wa gae o a tlwelele godima lefika
0: jesus
1: mo sega le sebata se kekebeng sa ba sa mo
0: tsetsa
1: mo teng e bang o kgona go bona motlhape wa gae
0: amen amen
1: tlantshesetsa lefikeng
0: amen
1: la ka mehla e jehofa modimo ga a tsenga tira tsa lefatshe le a diretang tile o tla tlhwisetsa lefikeng e lejwe le bogeledi le sa tlotla le tlhwelelwa ke digale ba bolotsa
0: amen amen
1: le mo tshotseng ngwana ona
0: that is right
1: ga tsa lefatsheng le nantse dikalelana
0: amen
1: o re tlhwisetsa mole
0: amen
1: godima lefika
0: ya
1: eba ke tembo ya ditaba
0: amen
1: jale nako eo ga e fitlha ga o tlhwisetsa lefikeng e ka nako nngwe ebe re tlhoka mamello
0: amen
1: ebe ka nako nngwe re tlhoka tshepo
0: amen
1: ebe ka nako nngwe re tlelwa ke bokulo
0: yes
1: modimo ka gauhele
0: ka lebanta
1: ga ntse re tle gola gakalo
0: amen
1: ga re tle go lelele fela
0: amen
1: modimo teba seo re se tlhokane re kola gae lekeke la re feta la re tshugalela
0: ee
1: amen nda
0: ka lebanta ya lebanta

0: matsoho a e be le wena.
1: O tla fata tebega nakeleng ya hae
0: ka matsatsi
1: a madi. A ntlhwellise godima lefika le o tlisitswang go lehlwa. Tete Matlhatsi, ke gopola ka letsatsi le leng monna e mong eo thuke a kabe a ipakeletsa a batla lefika le sethabelo seo a ka ipatang go sona. A ipata a ipakeletsa gobane lentsi ne le le itseng moo madi moo dintsa di nyekile madi ana botheteng le a gao di tla nyeka jalo. Ke mosa a tla ipakeletsa aka ka phaphusi e nngwe le e nngwe a batla sebaka moo a ka emang teng. Sebaka ke le reng mpate ka tlasa gao
0: sefefo
1: se be se fete.
0: Alright.
1: Wa bona kaka motho e mong yena a ga bina sefela o re ke fetilwe ke Jesu gobane o a tseba gobane go na le ntho eo a e tshepileng. Batho ba teng ba tshepa dintho tsa bona empa batho ba Modimo ba tshepa Jesu.
0: Ya.
1: Ke a leboga ntate Matlhatsi ke nkgono malebeng ya ka tshagolo.
0: Ke a leboga nkgono malebeng ya ka tshagolo. Fetela lengolong.

0: Kgotso.
1: Mo mamedi ya ratehang.
0: Ha.
1: Tate Bishop Machatsi.
0: Tate Bishop Loko.
1: Ha undumela moholo wa ka.
0: Tate.
1: Re kena lengolong le leholo.
0: Ha.
1: Ha undumela ntate Bishop.
0: Amen nta.
1: Bona re tlo le fumana testamenteng ya kgale. Buka ke a Joshua.
0: Joshua.
1: Temana kgaolo ke a pele. Temana ke a borobong. Joshua chapter 1.
0: All right.
1: Verse 9. Sehloho se re lefatshe la Kanana le a hapshwa. Lefatshe la Kanana le a hapshwa. Temana ya borobong. Yo retlong ho e bala ha re kena lengolong le leholo ha re ba le ha mmoho hleka ha ke a ka o laela ka re o iphe matla o etse ka sennana se tshohe mme o seke wa tshaba hobane Jehova modimo wa hao o na le wena ka hohle mo o yang teng lena ke lentswe la rona le morena modimo wa rona o re hlononofaletse lona dipelong tsa rona botlhe momamedi ya rategang ngwaneso moreneng kgaitsedi ya ka ntate wa ka mme wa ka sontaheng sena ga re atamela re kopana le mantswe a kgothatso re kopana le mantswe a maatla ruri a buang le mohlanka ya bitswang Joshua ka morao re moshe a timele taba Joshua o tlameha ho kena dieteng tsa hae ho ntshetsa mosebetsi wa Jehova pele ho ya lefatsheng leo Jehova a neng a le bolelletse moshe o fihla ho lona empa a sa kang a fihla ho lona jwale Joshua Tate Bishop Machatsi, ha kena dieteng tsa moshe, o kopana le melao, di ditaelo, tse hlakileng, tse mo lokisetsang, ho kena ka ho leeto, la kenang ho lona. Jwale re nka temana, ya borobong fela, moo ho badilweng teng, hleka, ha ke a ka ka o laela, ka re o iphe matla. O entse ka sennana e ka re ke motho ya ketang ho utlwa ditaba tse molemo kapa ke motho ya ketang ho kopana le ditaba tse ntjha ke lona le dipotso tse wa ipotsang tsona ka hare ho yena o na le mantswe mohlomong nka mo kotsa ntate Machatsi ka nna ba Joshua o na ntse a ipotsa ona ke tla lokana ka hare ho mosebetsi ona o mokana jale Jehova a mo tadima a utlwa pubuli ya hae a utlwa ho komakoma wa hae le ntse le selere hleka ha ke a ka ka o laela ka re o iphe matla o etse ka senna ngwaneso moreneng motho a etsang ka senna Tate Machatsi, ke motho ya tisang mosebetsing wa hae. Motho a etsang ka senna, ke motho ya sa nkeng dipolelo tsa lefela tse tswang ka thoko. Ke motho ya tsebang hobane o ipha matla mosebetsing oo wa kenang
0: hona.
1: Jwale Joshua o kopana le matsia, hleka, ha ke a ka ka o laela, ka re o iphe matla na, o etse ka senna. Ke kela ho mo mamedi tsatsing la kajeno nna le wena ngwaneso lengolong le leholo Tate Machatsi ha le tla re thekesela maoto a rona a sita ho hata matsoho a rona a sita ho tshwara re kopana le lentswe lengolong le leholo hleka ha ke a ka ka o laela ka re o iphe matla o etse ka senna dintho di senyehile matsohong a rona mo re tshwereng teng hlorolofatso e sita ho ata thohako ka lebaka la hobane re sita ho ipha matla re etsa ka senna mo hlamone mo ntate ma chatsi e ka re iphafatla aba spa polelo ye sa mulomo wa ha ke a di tlwaela ke ta sitwa ho di apala ke motho ya iphamatla ya etsa ka senna mo mabedi wa ka rata sonta yen sena se re ke la ho sona kgwedi nyena ya bo supa selemo sa odimo re sonta yen sa boraro kgwedi nyena re kopana le mantswe fela a re nyiphe matla o etse ka senna e ka re ngwaneso lengolo lena le re tadimile ha lefatshe le ntse le re hlobodisa le re tadimile ha lefatshe le re disa odimo letlase re kopana le mantswe a reng ho nna ho nna le wena hle ka hle o iphe matla o etse ka senna motho a ipha matla tate matšhatsi ha a kgathale ke o etsa hantle motho ya ipha matla ke motho ya tsebang gore ka morago le go fifi go tla ba le lesedi ke motho ya tsebang gore ka mora sefefo go tla ba le go kgutsa ke motho ya tsebang gore ka mora moepa go tla ba le motheo ke ena motho ya ipha matla a etse ka senna Joshua o kopana ke dipolelo tsena ha a kena mosebetsing o maatla wa go tsamaisa bana ba Iseraele ba Iseraele ba tlwanyegepeta ntate ba tšhatsi lengolo ga le re ba egepeta bao le ba bonang ga le sa tlotse le ba bona ke gobane ba ne ba iphile ba iphile maatla ba etsa ka senna moramedi wa ka ya ratega ngwaneso re kopana le mantswe a re hleka hle ga ke a ka ka o laela ke bua le wena ya bonang bophelo ka tsela e sa tshwaneng ke bua le wena ya bonang tshokolo bophelong ba gae ga ke a ka ka o laela ka re o iphe maatla o etse ka sennana letsatsi le la kajeno lengolong la rona ntate matšhatsi le legolo sonteng sa boraro ga re atamela re kopana le mantswe a re hleka hle ga ke a ka ka o laela ka re o iphe maatla o etse ka sennana e ka re taba ena e tla e le potso go motho ya kileng a utlwa lentswe la modimo e ka re taba ena e tla e le potso go motho ya tsebang mosebetsi wa gae monna wa eso ka re o lelapa la gago mosadi wa eso mo o dutseng gona teng mo ntseng o ipotsa potso ke tla phela bophelo bo go isa kaena hleka hle iphe maatla o etse ka senna motho ya ipha maatla ntate matšhatsi o tsamaya ka temana e ka o itisa ka yona o tsamaya ka mantswe a tsebang hantle gore ke mantswe a tileng pela gae e ka re temana e re go motho a ipha maatla le ga nka tsamaya kgotlhong ya moriti wa lefu nkeke ka tshoga bobele ga bole bong go nna le wena ngwaneso go nna le wena kgaitsedi yaka go nna le wena ntate wa ka ga re iphe maatla re etse ka senna bophelo bo re bophelang bo boima ka tsela e kgetheileng empa lengwalo lona le re le ga o le jalo le ga o le thata ga kalo le ga dintho di sa tsamaye gantle re se tshoge mme re seke ra ba tshaba gobane jehofa modimo modimo wa rona o na le rona ka gotlhe mo o re yang gona teng o na le jehofa yo o re mo tshepileng go na le jehofa yo o re lagang pela sefatlhao sa gae go na le jehofa

0: yo re tsebang gore dintho tsohle ga e le ka yena di ikatsagala ko go na le Jehova momamedi wa ka ya rategang yo re tlameile gore re itshwareletse ka yena ka matsatsi ohle motho ya ipha maatla motlha monna e mong a leng ka go tronko a ipha maatla a etsa ka senna le nna le wena ngwaneso letsatsi le la kajeno le ga ba ka re etseletsa jwang le jwang le ga re ka ra bitswa ka nqe na ka dintho tse e seng tsa rona iphe maatla o etse ka senna o ka etsagala gene lebitso la gago le se le fetile ka go lelapa la gago le bana ba gago ga ba sa o bona ga ba o sheba ba bona mošhanyana wa dipudi e le ngwaneso e re ke o bolelele iphe maatla o etse ka senna ga o ntse o ipha maatla o boloke melao ya Jehova o seke wa bolaya o seke wa etseletsa wa eno ka lešano ke motho ya ipha maatla le bophelong bona bona le ga dintho tsohle ntate bathatsi di se di suthile SGK inge le batho ditšhelete tsa bona di se di disiko e re ke o bolelele mo mamedi iphe maatla o etse ka senna gobane seja monna ga se bokete ona mme waka mosadi o gaola motsheo iphe maatla o etse ka senna sonteng sa letsatsi la ka jeno
1: ha
0: Bishop Bachati, le molo la rona le leholo re kopana fela le mantse a reng ho nna le wena ha re iphe maatla ge etse ka senna mohla monna e mong ka letsatsi le leng ba kopana le ena a itswela masimong ba mo jarisa sefapano sa ja sa tsere hantle le ditaba tsa sona empa ipha maatla a etsa ka senna ntate Bachati motho a ipha maatla e ka re ke motho a utlwileng mantse a tebana ba efese mo e reng ntwa tseo re di phelelang ke tsa gao morena e ka re ke motho ya ipha maatla ya utlwileng temana e re ntwa tsena ga di lwane le rona empa di lwana le meya le letsatsing la kajeno momamedi wa ka ya rategang mo o dutseng gona teng dintho ntate Machatsi ga di tsamaye gantle empa lengolong le legolo ntate Machatsi re na le mantswe a reng ga re iphe maatla ge etseng ka senna motho ya etsang ka senna ga se motho ya nkang dikgothatso bathong ba motho ya etsang ka senna ntate Machatsi ke motho ya phelelang maemong ohle motlha banna batho ba bang ntate Machatsi dilampi tsa bona o ndumelele ke gutlhe ke batla go gutla mara dilampi tsa fela oli ba ntse ba le karo leeto ba ipha maatla le bona ba etsa ka senna ya ba batswa ba tseba gona dioli tsena ba tla dilampi tsena ba tla di batlela oli kae le nna le wena ngwaneso o ka etsa le dilampi tsa rona tseo re di tshwereng matsong a rona di ntse di fela oli empa re ntse re phelela le boemong mona rona re ipha maatla re etsa ka senna sonteng sena Bishop Machatsi dumelela tlhe ngwaneso ke gutlhe empa ke kgathatswa fela ke mantswe a reng iphe maatla o etse ka senna gobane ga re ka le wena maane mabitleng ga botsa ditopo gore bothata ke o bofe o tla kopana le batho ba rerela ka sitwa go ipha maatla ga etsa ka senna e mongwe o tla re kankwa ke pelo ya ba etsa go ke etse diphoso ke mogola ke le mona e mongwe o tla re dintho ya ba ga di tsamaye gantle tsa mpe ya sebakeng sena nna le wena ngwaneso e ka re re ka ipha maatla ga etsa ka senna sonteng sa letsatsi la kajeno modimo wa kgotso Bishop Machatsi wa matshediso a tlo re tlase ka maatla re tlhoka o ipha maatla re etse ka senna re tlhoka go lwana mo re ditseng teng empa re sa lwane ka dipolelo tse botlha empa re sa lwane ka matsogo a rona re tlhoka go mema ya nang le maatla botlhe motlhamme ya nna a ipha maatla ya ba le ena wa komakoma ba ba tlomaeka go sona le phoso go yena le nna le wena ngwaneso ga re ntse re komakoma e ka re re ka ipha maatla motlhamonne bo ka iphileng maatla ntate Bishop Machatsi a mmona a feta ka tsela morata feta nkutlwele bohloko le nna le wena sonteng sena re ka ba le polelo ga re ntse re iphile maatla morata ntse re utlwele bohloko moo re leng gona teng motho e phegeng maatla ntate Makgatsi o tsamaya ka mantswe a setlela ke ntse ke phegelela goba gaufinyane le wena ke motho ya iphileng maatla le nna le wena sontaeng sela ga re ipha maatla re seke ra tshola fela re tsebe ba le mmoloki wa rona ya re le fetseng dibe ke ena a etsang dintho tsotlhe ga re o iphang maatla bomme le bontate sontaeng sena ntate Makgatsi ga re atamela tshebeletso ena ya lengolo le legolo re tlhoka fela banna le basadi ba iphang maatla re tlhoka fela banna be re ga ba fitlha nokeng ba qapha metsi jalo ka dintšanyana ke batho ba iphileng maatla re tlhoka banna le basadi ba tsebang gobane o tenya re lefetseng dibe tsotlhe ke bona batho beo re iphang maatla batsadi ba ka ba rateileng ke Bishop Lekoro ntate Makgatsi ke Bishop Lekoro ka reng ga re iphe maatla tletse ka senna ka Kresete obe jalo mabitso ke a mararo ntate Mora le moyo gona ka o sa feleng amen.
1: Ka lebo ntate.

bomamedi ke a rategang iphe maatla o etse ka senna ke temana ke re badileng bosigong ba letsatsi jalo re o fa mohloditherho iphe maatla o etse ka senna ka baka utswa polelo e reng bana beso di ya moreneng le matleng a hae a sa sitsweng ke letho iphe maatla o etse ka senna tlameha o re ha o le lentsweng o ikutlwisise gore o tlo etsaeng ngwaneso ya rategang ga o le mosebeletsi ikutlwisise gore na mosebeletsi keng ga o le mogoleuwa ikutlwisise gore na moleuwa keng.

Marta. Weetse ka sinna. Daudi kalapata tsa swa ke tlala. Ba tshepang Jehova. Ha se le khutsa. Bane se ya ratehang. Iphe matla. Weetse ka sinna. Lokela o yeme. Lokela o yeme. Ha o iphe matla. Uno re mona ke buso. Musa wa dira ba khotlan tikile a ya rola ke tsala pele ke le bile hae ha wi pamaka man one somre ne lo ke no ve sibiti sa kopana ke maye mohle ka me o ye ba ka tshepo maye mo mohle o ye me ka tumela.

kana mo mamedi na kwene se bile le nyana go la fitile ka metsi ka metsotso e mhlang se le nyane ha ho ka ra o re papa o ka kgeke ka kwa

o ka sepiti ke diretseng tsa dikolobe o sekolobe. Mankala o dietsisa fela o tlameha o le yona.

0: kgotso a e belwe
1: kgotso tate bishop matsatsi
0: me
1: aba ke kopana le tsimana mantseng a le tsatsi
0: iphe matla
1: fela ke rata go tsena fela ka mmina tsoko
0: yes
1: o re sendeng se le thata se ka nkata metsa go mo tsena mantseng a le tsatsi Tuko pana leti mana ndate masati.
0: Jesus.
1: Enti sa mawele ane nga tere.
0: Ha.
1: Tela hii penaka. Ule seka senina. Nibaka tuko pana ya respeti kisenye na. Ule pepa ha.
0: Oh Jesus.
1: Akeke ya respeti hela ndate masati. Hane sati le nane zeli setu ha. Umpa nukume na keke ya respeti hela.
0: Ha.
1: Aba ke kopula Paulo tsika le tsa tsile le antaneto. A ya ye rusa le ema. Ba ya hala le lang wa mutumela go ke. Ke tsheri se tsala di go pa tsa ka go bana le tsona. Empa ke le se ba re tsa ma ka wetsa ka tsina. O ba wetsa ka pele nda te ma tsatsi. O ba se ke se go pa tsa go ka go le tsona ka. Ke se ke le tsetse ka tsha.
0: Tsisa.
1: Ndate makhati mutimo ya tsapa hala ka dina go tsotse.
0: Demand.
1: Ena ke tsere se tsu hela. Ke muri mo sa nka tsobo si. Ha tsela u se pile ka dina go tsotse ndate ke a lebuwa.
0: Ke a leba mme.
1: Ke nne makhise go.
0: Ke a leba mme a thuso, ke a leba mme.

0: Kotso, Ebelwe.
1: Utemata.
0: Uyetsekasin.
1: Uyetsekasin na.
0: Ha.
1: Usituhi. Usituatsa.
0: Skewatsaba uyantwe.
1: Obeti tsabalu wena ka hohle.
0: Tobana le maemo o tlame o tobana.
1: Mo yantwe.
0: Sisa.
1: Tete bi shopo. A ke dona tsiba go tsona di tloba teng.
0: Mhm.
1: Ka ho re ho tshwere ba le shwa.
0: Right.
1: O ba jalo no na le tshuma ya ho le le ho yona.
0: Eh.
1: Bona bona ya mo yena. Ka ka fika ho hlanta tse di shopo.
0: Ha.
1: A ipha matla. A o tla ka tsena. O ha ka bana le go ya ta. O tla sala ho tla tse di shopo. A le di tsaka le di to. Ha mo ri wa ku di nesi.
0: Eh ya hle.
1: It's a
0: cousin.
1: Jesus. Oh, how Catalamaru. This is a Nessa Sita. Impassive,
0: Jesus.
1: Once a year, Sahar and that's a bishop.
0: Ah.
1: There was such a son, Tapo. There was such a son, Mark.
0: My. Amen. Amen. Yeah.

Amen.

0: kgotso.
1: Ya.
0: Ntate Makhasi, wa bona how to iphe matla. Ke pontsho ya hore le godimo le kena ka dikgoka.
1: Sisa.
0: Mo ha o sena dikgoka.
1: Ke ke wa ke. Yes. Yes, man. Yes. Yes.
0: Wa bona.
1: Ya.
0: Ka re le ngolo lena, le mo se ke motho. Ya le nna a na le mantsi a re molopuli wa ka wa thela.
1: Ya. Ya.
0: Ya tseba. Go ba le molopuli wa ka wa thela. Ke motho ya e tsang ka senna. Ke ka go hlokomela gore ke se fofu, ke se thoto. Ke motshunyana ya fokola go bane modimo yena o ntse a re iphemata le o yetse ka senna ba bona le ba ka ntate Matshati ke hore ka gokha ga ga gotlo ga go buri
1: ya
0: le ba fetang ka hare go yona modimo o fetola gotlo ya dibiba
1: ke sa
0: a gare yana ka le ka tileleng ha ne a iphamata o ile iphamata ka meogo a ba ile mo lesea la sehlahla gobane lesea lena le ne le tlhoka go nwa mme a le tsietsi a sa tsebe go na o etsa jang empa a ipha maatla ka dikeledi tsa gae ga o tla saga lentse le reng a gage o jewa teng bona sedisa e be le gona matlho a gae a
1: tutubololagobane
0: jale o iphile maatla ka lego ya gae a e thollelang go jehofa e ka re re ka tsamaya ka mantse a reng se ka busetsang go jehofa gobane medimo yotlhe ya gae o e go nna ntate Matshati ke kopa go kgutla ke nkgono ka tshakgolo ga ntate Mojela Makauteng
1: ra leboa nkgono ka tshakgolo ga ntate Mojela Makauteng amen kgotso
2: Paulo se le sila sentate bishopo.
1: Ntate bishopo.
2: Ba ipham matla ka ga tongo.
1: Ya.
2: Ke ba na ba di na se sila. Go ba na ba na ba tlangwe ba o tule matsoho.
1: He batho.
2: Ke mana ke ba di leng hantle ge le me kotlanyana ya bona.
1: Eh.
2: Ke lo bana ba sa tsela ntse le me hwalo ya bona. Ke ntse ke ne nngwe.
1: Se sa.
2: Go ba tla ba u swa go ipham ntate bishopo. Ke ba ba ipham matla. Ba di na se sila.
1: Se tang ka tsame.
2: Se
1: sa.
2: Ke go bana go na go tlamelwa batho. A ke go tsaka ba tlamo ya bona. Ke o se tlamelwe no. Ya ba lokela mo go re sa matlhane go holo ka go dipo. Ke o se tlamelwe pelo.
1: Se sa.
2: Ke o mo di mo ntse se mo tsona. Go itlotle ja le go itlhorisa ka bona. Tsale le tsa tsinga ka jeno.
1: Eh.
2: Batho ba iphamatla. Ke ba tsang hantle ke mana.
1: Wapi?
2: Wapi?
1: My. Ya pila.
2: How to get me my elbow?
1: That's a bit so. Bishop Cabo, Calibantati.

0: tswaebele we kgotso
1: tsiatsi ya motho ya iphileng maatla ntate bishop
0: ntate
1: ke gore ga tshabe le dikgalemo tsa batho gobane jale ena o se a fue maatla a tswang go modimo ka sebele taba ena ge bone ga e etsagala go monna ya neng a bitse ka thoko go tsela a o tswa gore jeso o atlaletshile o ne a sa bone ntate bishop yaba o ipha maatla a gore a hweletse mogada feta gore a mo utlwele bofoko tsale motho ya ipha maatla ge boela ge bona mosadi ya nang le phalelo ya madi ga ipha maatla ntate bishop a fosa letshwene la batho a mmatela koreng ya kobo gobane o ne a tlhoka fela gore a amele ga e se ka ba kola ya kobo ya jeso o ne a sa iphile maatla a sa tsotelele gore na letshwene na lona le kareng o ne a se a feletswe ke dintho tsotlhe a feletswe le ke maatla a ke o bona sefela se re ngathe jeso o ne a mpona ga ke lela jalo a mpitsa a re tlo go nna o fole matswalo tsere ke gotse ka metlhantete bisopo mogau wa modimo ke batho ba ipha maatla ba tsong jalo ba sa tšhetšhele mogau monna ya disanda feta o gopola nako ya nena ipha maatla a salwana le bene
0: aanang
1: le diphoofolo tsabo aba nako ya bona monna kwa senatla a itlatsa ka maatla yare ga sheba letsweke tsanela metshwegeng a re ka modimo wa phelang ke ena tlaka o tlwaetsa bosebetsi ka maatla ana a ke a fiwang ke jehofa letsatsing la ka jeno phile maneng yana ntate bisopo go na le batho ba tlhokang go ikgopola gore na maatla a bona a kwala kae fela fela ntate se ka ba thusa ke gore ga o galebela ngwana wa gago o tlisetsa ka matlhong ethe ya maatla o dula nneteng go na le batho ba sebetsa ba dinkwa ntate bisopo ba sa ba nkwa dinnete gobane tsone ba bona ba bange ba ba tshosa ba ba tliseditse ka matlhong dula nneteng ya modimo o iketse ka senna gobane le godimo le tlhoka nnete
0: bolela lentswe o dumela kapa o sa dumeleng ke a lebatate bisopo.

0: rengwe ke tse tsena fela morate motle.
1: Eh, bona di dumela, mela munda. Bona gore jinana. Bona di o le bua nna di buka taba tse. Nna di buka taba tse. Bona gore jina se re hlire hloka nnete. La re se sa tsebe rena. Ke tla go di se ba ngore. Eh, bona di ba igetana le batlang.
0: E na se ya kae. Ke bone mona batho mme. Bone ex ini ya mona ke bone motho mona yena ba iketang highway le hona ya ke bone motho ke morning ke
2: ha ke tla ke ya temela tshwapong se hanelela ke ba ke kopana le lomolo lomolo la re fela we iphematsa o etse ka senna
0: Jesus
2: o iphematsa o etse ka senna o se ke wa tshaba go bana ke na le wena ke jo ho fa mutimo ha bua le bana le basadi ba hlangana le ba hoetsana o go se ke wa tshaba go bana ke na le wena ka Kriste Morena ke mme jono se botsa ka thetsana
0: Mary Nels botsa e monkena e re ke mo fitise le yena khotso
3: khotso ntate matshatsi
0: khotso mme
3: busibu mba ka jeno re kopana le lengolo le reng hleka ha ke a ka kar ho wena
0: ya
3: o ye ka matla hao
0: Ya.
3: O etse ka senna na.
0: Hey.
3: Motho ya utlwileng molaetsa hantle. Ya lelwang ga e ka matla he ka ofela. A iphe matla a etse ka senna.
0: Hai ma.
3: O bina se fela sering. Ke tshepa modisa. Ya ntisang ka leswai.
0: Ha.
3: Ya yang ka matla he ka ofela. Ya itisitseng. Jolo ka monna. O gwala mafolofolo a sangedi a kgotso maotong a hai. O tshwara helema ya poloko. Go ba nola etse hore ya ka senna
0: ya
3: tisa o etse ka senna etsa ka matla ga ka ofela ta fita uri le hanka tsa maya go hlonya mo go tshwa lefu nke ke ka tshwa bo pika la bo le bo o ya ka matla hai o tshwere thebe ya tumelo uri nka etsa tsohle ka Kriste ya mpha matla go ba ne ke fuye taelo ye ring ya ka senna
0: yes
3: etsa ka matla ga ka ofela o itsa mahe o tshwere le rapoloko etsa ka matla ga ka ofela ha ke a ka gena ho wena na ya ka etsa ka senna ho wena na jole o tlule lentswe hantle jole o bina se fela sering la ke le matshwenye ho ke lwa nentho e thata ho ba ke tshabe letho ho ba ne ke a ka matla ka ka ofela ke tshwere le rapoloko le tsohong la ka le itseng honna na ha ke a ka ka ro wena o etse ka senna na motho etsang ka senna ha hetle ka mahlakoreng o hahamalla pele fela o le bana tse ka morao ho ba no fuye tahelo ye re etsa ka senna ke a leba mo hutu aka ke menoma ka motimpo
0: a leba menoma a leba menoma a leba menoma re ke bo ska ba ona le mo ke mosia wa ipheta re ke mona hape na yuke
4: date bishop o lengolo le re ke ya ka ka o laela ka wiphe matla hleka o etse ka senna bona mo motsa mayantsa bina se fela a re le selle mona mo ke tsamayang
0: go
4: lahleha ba bangata empa nna ya ntsamaisang ke Jesu ke morena bina thoko mo go sa tlampa balla morena le bophelo bona bona me ke tla hlola ka mehla ka tlunya ha o morena le ngolo le re o teka tafole bo ntseng ya digatsa ka mohope wa ka wa gaphatseya go gele sanolo le mahao di tladula di ntatela o ya ka ditshutso o hletsa o phela waka o bishopo ke majojo ka se hlameng sa
0: le bo majojo e re kere hape ka mo e re kere
2: dumela ntate matshatsi
0: ha
2: go simba letsatsi
0: tshisa
2: ha re kopana le lengolo le buang ka iphematla
0: yes ma
2: e ka re Joshua o na sa tsebe ditaba tsa yantle jwa le modimo wa motlatsa o re iphe matla o etse ka senna ka baka gopola mme a gare le feeling ha ntse a phaile mosadi wa modimo ya ba modimo wa moo
0: Sisa
2: go bana nantsa iphamatla aba utlwa sefela a thaye hoi modimo wa ka wa mpona.
0: Ye ya sa
2: ni modimo o kibua nkaena o di se di tshepisong tsa hae ka ntla le bo simbona o re tshepisitse go bana go tlaba le go.
0: Yes mama.
2: O iphamatla o etse ka senna. Ke le bo handa te ma.
0: Ba le bomme wa.
2: Go simba le tsatsi ka Christ mogena. Amen.
0: Amen. Hey ha. Ke le bomme re ke bona ke batla o qeta ka mona ke fete ke qete heban hey all right yeah di batla dile re ke tla khotso
5: ndade ma tsadi
0: ndade msiwa
5: e kwa pana le sese ke ri maneng
0: ha ke ka ka re go wena o iphema
5: ha ke ka ka go wena o iphema
0: o etse ka senna na ha
5: o bana ke na le wena
0: jisa
5: ya le ntate ma tsasi re re tikine re kanye le sung la motho wa ntairo
0: ya
5: ke motho wa ntawo a bira bo tsanta te ma tsasi o na ha ka ka re o etse ka ma tsawi pe ka senna na
0: ha
5: ya ke ma tsasi o ira bo ntairo jalo fwa peo tso ha na ko yo a khatlang a follow ke mata a follow ke sepo o o tso putso ha ke ka ka re hwena o e se ka senna na tore ntse ke mo tsatsi o tlo hwe na ke na lo wena se ke wa thaba
0: ya
5: o la bona mo mo o la bona di si ke ke lo ke le tsahae
0: yes
5: a tshwere e tshepeng ke le samo ya hai
0: ha
5: ga se mo tshepi a tshwere e tshepi o ya ke mo shoa a tshwere e sa roba di le ka ranko ke le bona me ke a sa sa di ke ga se mo tshepi ke ba ka ga le mo bani pa ke o ye na ga se mo tshepi a se go ta se pore a e tshwere o re ke
0: Amen. Listen to that.
5: Amen.
0: Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Amen. Am

Mo mameti ya ratehang ra ikwala ha re tsa tsena ngwane se moreni. Ra ikwala ha re tsa tsena ngwane se moreni. Etlile ra ikwala ha re tsa tsena. Ngwaneso moreneng. Tswala re tsa tsena ra ikwala. Mo mamedi a motle.